0: O ba ay magpupulo ngayon pong weekend? Sila ba ay magdedesisyon na kung paano po nila paiiksiin ito pong kanila pong listahan kung kakayanin po ng kanila pong gustong gawing testigo. Alright, at meron nga pong isang mahusay din po sa batas na nagkomento na maganda daw po at mapanood nga sana, well, sana, hindi naman siya nagdidikta din na yung mga nagdaang impeachment trial sa ibang bansa, no? Gaya po daw ng trial ni Bill Clinton. Kasi na-impeach din si Bill Clinton eh. Naalala mo ba yon?
1: Hindi ko pa naalala yon, Your
0: si
1: Honor.
0: Si Monica Lewinsky, yung house, yung White House intern. May pinagawa kasi siya doon.
1: Sige, hahanapin ko yung mga, i-research ko yan, Mr. Chair.
0: Okay,
1: pero ito, ready na.
0: Para daw makita kung paano po yung naging trial at yung pong proseso ng pagharap po ng ebidensya and cross-examination, yung direct examination and cross-examination. Alright, ito ho. Attorney Reginald Tonggol, maganda umaga po. Attorney, 8:02 in the morning now. 2 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Ay, salamat. Boss Mastery Coffee. Brewed coffee ang amoy nito. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Na mainom po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen. Sarap. Thank you.
1: Oo.
0: Boss Mastery Coffee.
1: Yan. Yan ang gustong matikman ni Sir Richard De La Rosa. Habang
0: morning,
1: inaantay natin si Attorney Tonggol. At alam mo, ang hirap
0: pero... ating YouTube na naman, ha? Medyo palagay ko kinakailangan ito bigyan natin ng bravo.
1: Para hindi umaayaw at hindi tumitigil sa gitna ng kasiyahan at kaligayahan.
0: Ng ating mga manonood at tagapakinig, may mga nagreklamo na naman po dito sa atin pong YouTube channel. Sorry po, technical problem.
1: Yes po. Pero sa True FM YouTube channel, mukhang okay naman po siya ngayon, mga kapatid. Kung sakali lang magka-problema doon sa isa, dalawa po kasi yan, sa News 5 at sa 105.9. Pwede po kayo lumipat. Pwede kayo mamili. Oo, kung sakali.
0: Sige. So, andyan na ba siya? Go ahead.
1: Eto na, kasama na po natin ang spokesperson ng Impeachment Court, Attorney Reginald Tonggol. Attorney, good morning po.
2: Magandang umaga sa inyo, Ted, at saka DJ Chacha, at sa inyo mga tagapakinig.
1: Ayun nga po, mamaya mangyayari na po yung oral arguments. Ano pong aasahan ng publiko dito po sa balitaktaka ng defense at ng prosecutors?
2: Aasahan natin yung medyo madugudugong mga konsepto na mga legal na ipapaliwanag ng magkabalang panig. Para doon sa prosecution, syempre, papakita nila na yung mga confidentiality na mga provision ng kunwari sa tax code katulad ng Section 270 at saka yung Data Privacy Act ay hindi po nag-a-apply sa mga kaso ng impeachment. Sa kabilang panig naman po ang depensa, ipapakita po at i-discuss nila mamaya sa atin na parte yun ng confidentiality at hindi pwedeng basta-basta ipasampina yung mga BIR or tax records nung ni respondent Duterte at saka nung asawa niya at saka yung 22 na mga business na interest daw na allegedly connected sa respondent at saka kay Manscarpio. At nandun din yung mga pag-uusap ukol sa mga peso deposit sa bank secrecy law, kasama ba ang impeachment para pabuksan yung mga bank accounts ng mga nasabing mga personalidad na yon, at dun naman sa foreign currency deposit, kasama ba yon o absolute na confidential? Yun yung mga pagtatalunan nila mamaya.
1: Oo. Attorney Reggie, kagabi bago pumatapos yung trial na nangyari kahapon, pinag-uusapan yung magiging haba ng oral arguments. Pwede nyo po bang i-explain sa amin yung mangyayari mamaya, ilang minuto po ang ibibigay for defense and the prosecutor and even for the senator judges?
2: Well, under sa rules natin, 10 minutes lang sana dapat, no? Pero dahil sa motion na rin ni Senate President at saka ni Senator Judge Alan Cayetano na increasean yon to 15 minutes each party, at 10 minutes naman yung rebuttal nila from 10 minutes dati at saka 5 minutes na rebuttal. So medyo lumawig yun, no? Pero dun sa ating mga senador, binibigyan sila sana ng 10 minutes each senator, pero yung kabuuan ng debating yon ay dapat nakapaloob lamang sa isang oras. Ngunit kahapon nga, no, kahit na yun yung ruling ng presiding officer, umaapela yung ating mga senator judges dahil baka masyadong mahaba daw yung 10 minutes.
1: Mm-mm.
2: At sabi naman nila Senator Judge Alan Cayetano at saka ni Senator Judge Soto na kung pwedeng pag-usapan na lang yun muna after the caucus, kung papaigsiin ba yun, no? O papalawigin, kasi it will entail 240 minutes for the senators. Pero ang binanggit ni presiding officer, kahit na may 10 minutes ang bawat senador, 1 hour lang talaga ang total. So ang ibig sabihin nun, hindi lahat ng senador ay makaka-avail ang 10 minutes nila. Kailangan nilang pag-usapan kung sino yung talagang matatayo ng 10 minutes doon para ma-comply yung 1 hour, o sino naman yung magbabawas ng kanilang minuto para hindi naman susobra sa 1 hour.
1: Oo,
2: so
1: okay.
2: Yan yung bukas na, ay mamaya natin na makikita kung ano yung kakahinat na nung caucus nila.
1: Oo, may caucus po sila right before the impeachment starts, tama po, para pagdesisyonan yung bagay na yan. Kung mananatili sa 10 minutes yung ibibigay for both parties at kung ilan talaga yung ibibigay na minuto para po sa ating senator judges. Anong oras po yung caucus ng ating mga senador ngayon?
2: Yan ang unang proposal, no, na before the impeachment, pero nag-usap sila na during the oral arguments.
1: Ayun, nagka-problem lang tayo dito po sa
0: nag-freeze,
1: ating linya.
0: During the oral arguments, doon po tayo natapos, no? Doon po naputol si Attorney Tonggol. 8 minutes after 8 o'clock in the morning. Attorney, sorry po, we beg for your indulgence sa technical problem po. Di namin malaman kung sa kanya ba yung mahina yung signal
1: sa
0: o sa atin po mahina ang signal. Pero ako, aminin ko, mahina ang pandinig ko. Alright.
1: So, abangan po natin siya mayamayang
0: May
1: konti.
0: Tanong tayo dito kay Attorney mamaya, pagkatapos po ni Baby Girl DJ Chacha.
1: Eto na, nagbabalik.
0: Mag-zoom ready tayo. Doon tayo naputol po pagkatapos ng oral arguments kaninyo. Attorney, go ahead please.
2: Yung oral arguments, mangyayari yan pagkatapos ng oral arguments ng yung caucus ay mangyayari pagkatapos ng oral arguments ng dalawang panig. Kasi gusto rin nilang malaman yung mga kuro-kuro ng bawat senador bago sila sumalang doon sa impeachment court at sabihin nila in public yung kanilang mga opinion regarding the matter. So I think yun yung direction na tatahakin ng mga senator judges mamaya.
0: Okay, so this debate is all about Article 2. Di ho ba, attorney, no?
2: Tama ka dyan, Sir Ted.
0: Okay, attorney, Article 2. Naglatag na ho ba ang prosecution kung kailan nila balak isimulan ang diskusyon ng Article 2?
2: Yung Article 2, Ted, sa huling-huli pa yan. So, okay. ang sequence of napaglalatag na ebidensya nila na nirequest ang prosecution ay 4, 1, 3 at 2.
0: Okay.
2: So yun yung gusto nilang mangyari, na huling-huli yung uukol doon sa ill-gotten wealth.
0: Okay. Sige po. Pero attorney, di ho ba itong kaninyo pagdedebate na magkabilang panig, yung isa po gusto nilang ipasubpina yung BIR commissioner relevant doon sa BIR records ng nasasakdal. Gusto rin nilang ipasubpina yung mga bank managers relevant po naman doon sa mga bank records, peso and dollar accounts perhaps, no, ng nasasakdal, di po ba?
2: Tama ka dyan, Ted.
0: Okay.
2: At saka yung last, yung isa pang isa pang subpoena naman sa Anti-Money Laundering Council para ilabas din ng Anti-Money Laundering Council yung kanilang mga reports at investigation.
0: Okay, so asahan natin, kukontrahin niya ng defense. Pero, kumbaga attorney, ang usapin na ito is all about legal po ang pag-uusapan dito. Governing statutes po, hindi ho ba? Laws ang didebatehan dito, di po ba?
2: Tama ka dyan, Ted. Kasama yung mga Supreme Court decisions, pati na rin yung mga batas na pinasa ng Kongreso ukol dyan.
0: Pero meron na po tayo ditong jurisprudence sa nangyari pong past impeachment proceedings sa panahon po ni Joseph Estrada at ni Renato Corona.
2: Tama ka rin, Ted. Isa rin yan sa mga binanggit ng prosecution na meron na sa history at yung history na yon, yung records ng impeachment ni Chief Justice Corona ay dapat maging persuasive sa impeachment court.
0: Apo. Dapat maging persuasive. Pero hindi ho ba settled doctrine na yan? I mean, settled ano na po yan? Jurisprudence, di ba? Well, as you call it, it's stare decisis.
2: Tama ka, may mga school of thought na ganyan ang sinasabi, no? Na binibigyan ng mataas na na basis yung records ng dating impeachment court at saka yung journals ng Senado. Meron namang school of thought, no, na nagsasabi na hindi ganun ka dapat hindi ganun ka controlling yon, o hindi stare decisis yon, no. Dapat parang persuasive lang siya, secondary source lang kasi yon. So yan yung mga makikita natin mga argumento mamaya.
0: Okay.
2: Kasi ang nangyari yata dun sa Corona impeachment, sinabi na ad testificandum muna at duces tecum si BIR Commissioner Henares at that time, and then she was asked if she has the documents, and then doon niya palang dinisclose na wala pa sa kanya yung documents, and doon siya humingi ng permiso mula sa presidente after nung first na appearance niya. At nung pangalawang appearance, doon niya nadaladalan with the permission of the president at that time yung mga bank yung mga ITR tax records ni Chief Justice Corona.
0: Pero doon po sa bank records ni CJ Corona, hindi ba nabuksan din pati yung kanyang dollar account doon at ang kanyang peso account, hindi ho ba?
2: Matatandaan niyo po na yung tungkol sa dollar account, nagkaroon po ng kaso po na umakyat yan sa Korte Suprema at nag-issue pa ang Korte Suprema ng TRO ukol doon. So yun yung pinagbotohan ng impeachment court nung panahon ng impeachment Chief Justice Corona, kung tatalima yung Senado doon sa TRO na yon. And I think they voted, the majority voted na tatalima sila sa TRO at para walang constitutional crisis at that time. Kaya hindi na nabuksan yung foreign currency deposit accounts ni Chief Justice Corona.
0: Pero yung kanyang peso account nabuksan po?
2: Nabuksan po yun. Kasi nga merong provision sa bank secrecy law na exception ang impeachment proceedings.
0: Okay, so yan po bang peso account na yan na pagbubukas po? Kasi nga kapag ang pinag-uusapan na ay impeachment proceedings, wala na pong bank secrecy law na maaaring i-invoke ang nasasakdal. Kailangan ba bang pagdebatehan yon?
2: Yun yung ano, no? Yun yung isa sa mga sinasabi ng depensa na absolute pa rin yon kahit na ano, lalong-lalo na syempre iba-iba rin kasi yung pinapabuksan ng mga bank accounts, katulad na lang nung sa asawa ni Respondent Duterte na si Manz Carpio at saka mga 22 na mga korporasyon. Sinasabi nila na parang wala naman daw karapatan na buksan yung mga accounts ng asawa at saka yung 22 na korporasyon na yon ay separate and distinct from the stockholders dahil may separate juridical entity mga korporasyon. At sinabi rin nila na yung dahil may bagong batas na data privacy law, dapat sundan din yun dahil it will violate the that law pag pinabuksan yung mga bank accounts na yun.
0: At may question din doon sa bank records kung hanggang kailan ang bubuksan.
2: Tama ka dyan, Ted, kasi nga hinihingi ng prosecution na pati yung mga records ni respondent Duterte kahit na before siya naging impeachable officer, kahit nung mayor pa lang siya, hinihingi nila yon.
0: Okay. Sa ganyan hong sitwasyon ngayon, ano, na kaninyo, hindi lang ito ganun kasimple kasi nga iba ang actual na sitwasyon ngayon, ano, sa hinihingi po ng prosecution para po sa bank records ni Vice President. Wala na pong question naman na this will be resolved today. Hindi na po ito magpapaliban pa next week.
2: Tama ka dyan, Sir Ted. Pero syempre, alam naman natin yung mga expectations natin sa gawain ng impeachment court, di ba? Parang in-expect natin last week na matapos si NBI agent Kalilong, pero na medyo naudlot yun. Kahapon yun, in-expect natin na matapos din yung testimonya ni NBI the regional director Lotok, pero hindi rin nangyari yun. Nagpatuloy siya nung Tuesday at yung pag-attend din ni Attorney Zulaika Lopez, in-expect din natin na mauupo siya kagabi, pero hindi naman din nangyari yon. So masanay na po tayo na mayroon tayong expectation pero mayroon ding realidad na nangyayari on the ground na baka hindi lahat na expectation natin matupad po.
0: Okay.
2: So magkaroon lang tayo ng konting pasensya at leeway sa ganun.
0: Oh, yes sir. So today, 2 p.m. pa rin po ito. Pero sa pagkakataon ngayon na matindi po ang usaping legal, meron ho bang inimbitahan ng impeachment court na friend of the court na maaaring makatulong at magbigay ng gabay sa ating mga kagalang-galang na mga senator judges?
2: Wala po, Sir Ted, no? Wala tayong pinaimbitad na mga any resource person o amicus curiae na tinatawag natin in legal parlance. At dahil 24 na po yung mga senador plus yung dalawang parties po, medyo gugugol pa po ng oras kapag magkaroon pa po ng ibang opinion na mga amicus curiae po. So I think the senators themselves, bilang sila naman po ang nagpasa ng mga batas na yun, no, as a Senate at that time, medyo alam na naman nila at kung saan sila huhugot ng mga legal arguments po.
0: Okay, sige po. So, well, brace ourselves, no, para po dito po sa overload natin mamaya po ng anuman po mga argumento. Pero by next week, sir, Monday, meron na ho ba nakischedule? Sino po ang kumpirmado na nahaharap, ilang testigo, at hanggang Tuesday, Wednesday na ho ba settled na po ang ating schedule, attorney?
2: Yung schedule po natin settled yan Monday to Wednesday, pero yung sa iuupong testigo, isa pa lang po yung kumpirmado ng House Prosecution Panel, si Attorney Melvin Matibag, yung head po ng NBI. Dun sa dalawa pa po o ilang mga witnesses na iuupo po nila, mamaya po nila imamanifest sa korte po yun.
0: Okay, at attorney, kung sakasakali po muli kaming istorbo po sa inyo kasi kailangan po natin ito bilang ano rin po, tulong po sa impeachment court na maunawaan ng taong bayan ito pong prosesong ito at kung ano po ang dapat nating asahan. Attorney Tonggol, muli po, thank you for your time, sir.
2: Maraming salamat po, Sir Ted, at saka DJ Chacha.
0: Thank you. Mabuhay. Yan po ang spokesperson ng impeachment court. Opo, hindi po tayo pwede magtanong sa kanya ng mga gawi ng mga senator, judges, etc., etc. Kasi po, yan pong 21 ngayon na sitting senators, ay 21 kingdoms.
1: Why 21 kingdoms?
0: 21 kaharian yan.
1: Oo, may kanya-kanya silang kaharian.
0: Oo, ganun yan.
1: Kaharian ng ano? Verbania? May sarili pala yung kaharian dyan, ha?
0: Kaharian ng ano, Romanov.
1: Bah, Game of Thrones ang eksena.
0: Okay, 20 minutes after 8 o'clock, ito muna ha, balikan natin itong naging interview natin para ho makatulong po tayo sa pagpapaliwanag dito po sa ating aasahan mamaya at yung relevance nga nito sa trial ng nasasakdal. Pero ito nga po, sa ating po mga kababayan overseas ha, ang tanong po namin sa inyo, may BDO Kabayan Savings na po ba tayo? Kung meron na, download na kaagad ng BDO Pay App Now na. Ito po yung payment app ng BDO. Sign up and link your BDO Kabayan Savings para makatipid po tayo sa remittance fees from abroad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings, libre na ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. Libre rin ang InstaPay at PesoNet transfers ngayon. Kaya walang fees magpadala to any BDO account, pati rin po sa kahit na anong banko o e-wallet. Send money, libreng libre. Pwede rin po magbayad ng bill sa Pilipinas, libre! The best, diba? At pag-check ng balanse, anumang oras, kahit nasaan ka pa, libre! Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. O diba, very convenient, very practical at ang dali. Mag-download na kaagad ng BDO Pay app now na at tangkilikin po ang napakagandang serbisyo ng BDO Kabayan Savings. Alagang Kabayan and BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Baby girl!
1: Oh yes! Yes, Mr. Chair, you are now recognized.
0: Alright, Madam Chair, ito pong Article 2, ano, ang huli sa lahat ng mga artikulo. Pero ngayon po, nasa Article 4. So, balikan lang natin po yung manifestation kahapon ni Attorney Lorna Capunan na ika niya, ang kanya raw po natutunan sa kanya pong 40 anyos mahigit na pagiging trial lawyer ay matuto ka, huminto kung dapat ka nang huminto. Yun sabi niya, no? Isa sa mga leksyon daw po niya. So ngayon, we stop. Sabi niya daw po, hindi na namin isasalang itong si Attorney Zulaika Lopez at yung pong HOR official na si Belio kasi nga daw na-establish na. So babalikan po natin. And yun nga po, meron na po tayong isang testigo, nung una si Kalilong and then ito pong si Lotok na kung kumbaga po, halos naman maghahawig lang ang testimonya. Kung
1: true,
0: nanood po kayo.
1: Totoo. Okay. Parehong-pareho po yung mga itinanong, halos doon kay Kalilong, yun din ang tanong kay Lotok. Yung tinanong kay Lotok nung first day, yun din ang tinatanong doon sa second day niya.
0: Okay. And then, mga kapatid, ano po, yung pong nangyari din dito kay Lotok, ipinapasa niya rin minsan dito ho kay Kalilong.
1: Tama.
0: Alright, tapos itong si Kalilong ipinapasa niya rin po dito nga sa dito po sa kanilang cybercrime and sa mga intelligence officers. Alright, so mga kapatid, napagtanto nila matapos ang napakahabang oras na boundary na naman, di po ba? Ano ba ang pinag-uusapan natin first and foremost? Yung pong video. Wala namang kumwestiyon sa unang araw pa lang po ng presentation. Authentic naman siya.
1: True.
0: Si Kalilong po is to authenticate yung video. Wala namang kumontra eh. Hindi ho ba? Yung pangalawa po, yung investigasyon na ginawa
1: yung
0: po naman.
1: Yung proseso.
0: Okay. At saka yung investigasyon.
1: Tama.
0: Tungkol doon po, paano nasabing grave threats at inciting to secession.
1: Yes, Your Honor.
0: Alright. So kahapon po mga kapatid, paulit-ulit, paikot-ikot, at doon pa rin po at doon mga kapatid, napupunta, hindi ho ba ang usapin. Doon naman po na klaro naman na settled na. Ngayon, syempre, kukontra ang depensa at sasabihin na sandali lang. Eh, yung grave threats na yan at saka yung inciting to sedition, kung yan man ang inyong gustong ikaso sa nasasakdal, eh pang RT sila ang yan, eh pang MT sila ang yan. Hindi yan impeachable offense. Yun po naman kanilang argumento from the very beginning eh. Hindi po ba? So, kumbaga mga kapatid, panahon na para ituloy na ito doon sa kanilang tutumbukin at tutumbukin din sa bandang dulo. Settled na po ito eh. Hindi po ba? So, nakailang pong diskusyon doon sa
1: Oplan Romanov.
0: Di ba? Na nagkaroon pa ng kalituhan, yun daw palang Oplan na yun ay against the Marcos family.
1: Oo nga.
0: Oh, hindi pala against the Dutertes.
1: Mm-mm.
0: Di ba kahapon, nagkaroon
1: kasi,
0: pa ng...
1: Tama, na-bring up na ito ay sinabi, galing daw pala kung Mayor Baste, may mga ganun.
0: So, ito lang po ay pagpapaliwanag lang po natin sa inyo ha, para maintindihan po ninyo yung, alam niyo ho, yung itong article na ito at saan ba ho ito tutungo at kung papaano nga kung maari po lamang kumamarapatin na umiksi-iksi ang diskusyon kasi nga doon na lang po tayo dapat mag-focus sumentro sa gusto ho nilang patunayan. Hindi po ba? Alright, so mga kapatid, naka-schedule daw si Ginoong Matibag sa Lunes. Ang tanong natin, ano ho ba ang nais ng prosecution na patunayan kapag po humarap sa Ginoong Matibag? Ano kaya? Ang sabi nila, sabi ni Attorney Tolosa ay...
1: Para pa rin doon, may kinalaman pa rin doon. Sa video, sa threat na ginawa sa video, doon pa rin iikot.
0: Sa investigasyon.
1: Yes.
0: Na ginawa ng NBI, doon po, wala naman eh. Yung ating inaasahan, nagmensahe nga ako sa isang, hindi ko na matiis, no? Humingi ako ng paumanhin sa kanya, hindi ko na matiis.
1: Oo, minessage mo na.
0: Narinig ko si Attorney yun isa yung pangalawa na yung
1: si Binluan.
0: Si Attorney
1: Ligutan si Attorney
0: narinig
1: Ligutan.
0: Ko nung kanyang ipinipresenta si Lotok. Sabi niya, "Your honors, this witness will help establish no yung hitman, yung assassin. Parang ganoon.
1: Yun ang kunyag kong gabay, yun ang ano niya, forward niya.
0: Babalikan ko yung...
1: Sige, hanapin mo yung mismo sinabi ni Ligutan. Sige lang, Mr. Chair.
0: Hindi, ito.
1: Kasi nga nabanggit mo, usually bago humaharap yung witness, pinapaliwanag kung saan patungo yung pagharap ng witness doon sa impeachment court. Established by the word?
0: Nabura.
1: O, sige.
0: Kasi yung kanyang, nabubura, ewan ko. Basta iba talaga pag mayaman yung may hawak nung... Okay. Di ba ang sinasabi, i-identify daw kung sino yung kinuha?
1: Oo. Yun ang una ko na-assassin.
0: Yung pala hindi. Pala wala. Presumption lang. Mm. Right? Presumption lang na even before mangyari yung mga sinasabing nagpainit sa kanyang ulo, may kinuha na po ako. Yun eh. So wala pala. Wala pala talagang identification ng isang kinausap ni VP Sara Umano. Wala palang ganun. Di ba wala naman?
1: Wala.
0: Wala na iharap.
1: Oo.
0: Ang sinasabi lang
1: walang
0: ni Lotok,
1: walang napatunayan na meron.
0: Oo. Sa kanila pong pag-aanalisa, sa kanila pong pag-aalam, pag-uusisa, ang presumption nila, meron na.
1: Oo. Kahit pero, di nila alam kung nasan yung hitman.
0: Kung sino yon hindi nila alam.
1: Correct.
0: Okay. Di ba nga yung una, nung sinabi yan ni Attorney, sino yon?
1: Attorney Ligutan.
0: Ligutan. Akala ko, meron na. No? Meron na pong... sabi ko, dali lang.
1: Oo.
0: Identified. Wala. Wala pala. Anyway,
1: wala.
0: Sige.
1: Oo.
0: So, ilang pong oras ang ginugol natin dito kay Romanov.
1: Operation Romanov.
0: Ilang oras pong ginugol natin. Inimbestigahan nyo ba yung threat sa buhay ni VP Sara?
1: Naging patas ba kayo sa threat na ginawa kay VP Sara at kay Pangulong Marcos?
0: Yeah. Mr. Presiding Officer, for my future plans, gusto ko lang itanungin, no? Nag-deliver ba sa rest house? Kasi
1: ako naman, ang gusto ko itanong, Mr. Chair, may kaso ka pala. Ba't di nyo pinansin?
0: Okay, ganito. So, napunta po tayo sa usapin ng... kasi kayo, ang iniimbestigahan nyo lang yung threat umano kay Marcos.
1: Tama.
0: Yung threat kay VP Sara, hindi nyo pinansin.
1: Oo nga.
0: Hindi nyo binigyan ng oras.
1: Dinedma nyo.
0: So,
1: kawawa naman si VP Sara. May threat din siya sa buhay niya at sa kanyang pamilya. At diba yun nga yung hugot ng defense? Kaya siya nagwala doon sa video.
0: Sabi nga ni Ma'am Loren, dapat daw tukuyin natin, baka may pinagbumula, may hugot.
1: May hugot.
0: Anyway, so mga kapatid, tutuloy natin to pagkatapos po ng ating next interview. So ngayon, mga kapatid, ihaharap nila si Ginoong Matibag.
1: July 20.
0: Madam, mga mister na mga nasa prosecution, mawalang galang lang po, tanong, ano purpose ni Matibag? Ano po ang maliban na lang kung gusto niyo manginis sa ibang mga senador? Lalo pat ngayon may balita na naman daw yung NBA investigahan yung pong SEA Games hosting natin.
1: 2019.
0: Sa Clark, ha?
1: Oo, nasa balita natin.
0: Alam po naman natin po lahat kung sino po ang mga punong abala doon.
1: Oh, sino ba?
0: Hindi ba?
1: Search nyo lang, makikita nyo naman. Oo.
3: Yan ang threat.
0: Di ba? Hindi ho naman may tatanggi yan.
1: Damahiwagang cauldron.
0: Oy, baka...
1: Threat! Damahiwagang kaldero. Baka doon mapunta ang usapan.
0: Mga kapatid, ano ba purpose ni Ginoong Matibag? Sa anong punto? Una, sa investigasyon, babalik at babalik ka na naman dito kay Romanov. Doon na naman kayo magpo-focus at paikot-ikot na naman. Pangalawa,
3: sino po ang tinatawag natin na Romanov?
0: Romanov. Oh, pangalawa, yung mga mali-mali, docket numbers, mga petsa, mga typographical errors. Ang isasagot dyan ni Ginoong Matibag, hindi ko po panahon ginawa yan. Panahon yan ni Jimmy Santiago.
1: Oo. Oh. So mapupunta, baka ipatawag nyo pa si dating NBA Director Jimmy.
0: So basically po, kung ano yung mga naitanong na dito kay Lotok, most likely, yung pa rin po itatanong sa kanya. And most likely, mga kapatid, wala naman po sigurong sasabihin na napaka-material, napaka-mabigat na mga usapin si Ginoong Matibag doon sa punto ng pag-establish kung nakagawa ba ho ng grave threat at inciting to sedition ang Vice Presidente. Mawalang galang lang. So, pag isinalang nyo siya, malamang po at malamang paikot-ikot na naman tayo, mag-aaksayan na naman po tayo ng napakahabang oras para po sa mga isyong na pag-usapan na at hindi na nga po dapat panghahabaan ng kwentuhan dahil ang lahat ng ito ay pupunta naman doon po sa betrayal of public trust issue. Ngayon, ito pong Article 4, babalikan ko lang. Respondent VP Sara committed culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayed public trust by contracting for the assassination of the President, the First Lady, and Romualdez, by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. Contracting, sa pananaw ng NBI, sa salita ni Sara Duterte nang galing, meron na akong kinausap. Yun po ang kanilang interpretasyon ng contracting. Yun pong sinasabi na grave threats. Alright. Kahapon po, pina-define ni ate yung tatlong mga abogado, ano ba grave threats?
3: Threat!
0: Diba? So, elements sa pinag-uusapan natin dito. May sinasabi pa na hindi talaga, et cetera, et cetera. And then, yun pong inciting to sedition. Oo. Nabuwag ba gobyerno? Hindi, et cetera, et cetera. So ano pa ho ba ang ating pong pag-uusapan dito?
3: Komunista po ako, ha?
0: Alright. So ngayon, mga kapatid, ang sabi nga po sa atin, di ba nakapanayan natin si Ginoong Tolosa?
1: Yes.
0: Pupunta at pupunta ito doon po sa usapin ng betrayal of public trust. Doon at doon ang pupunta. Sa aling usapin? Yung state of mind ng ating Vice Presidente. Ba't din ako kayo pumunta doon? Parang awa nyo na. Hindi po ba? Huwag na ho natin patagalin to.
1: Oh, eh hindi naman kasi nila siguro in-expect na hindi pagagalawin ng presiding chair yung baso. Oh, medyo hawak naman talaga ni presiding chair with all due respect.
0: Alright.
1: Yung pupuntahan nito. Sa hindi totoo lang ano. Kasi kung merong mga... There are so many irrelevant questions, points na nangyari not just yesterday, not just last Monday, last week pa po. Ang daming irrelevant material, irrelevant points. May sense ba yung iba? Pwedeng wala na yung ibang punto. No? Pero ba't hinayaan ni Mr. Ako po tanong lang. Tanong ko lang din. Anong sagot dito ni Senator Jesus Escudero? Bakit hinayaan ni Mr. Presiding Chair and not just the Presiding Chair, even the other Senator Judges? Bakit walang tumatayo? Ba't walang Senator Judges na tumatayo at nagsasabi na parang yung ibang mga bagay na naitatanong, hindi na dapat. Ba't tayo humaba? Eh di dahil doon nga. So yung iba talaga sa totoo lang, tinitignan ko yung views ha, nung nanonood sa Senate hearing. As the time passes, pababa, ng pababa, ng pababa. Ang interest ng iba, nawawala na. Dahil paikot-ikot, paulit-ulit. May mga senator judges pa. Tinanong na kahapon nung kasama mo, tatanong mo ulit ngayon. Eh bakit? Ano ba talaga ang punto nyo? Ba't kayo nandyan?
0: At hindi po nangangahulugan na ikay tumayo at magtanong na may points. I mean, you know, minsan sabi nga sa column ni Ma'am Ana Marie Papintuan, sometimes silence is golden.
1: Amen! Amen!
0: Ngayong mga panahong ito, tangkilikin natin ang mga tatahi-tahimik lang.
1: Sa true lang.
0: Alright, sige po. Sorry po ah, with all due respect, siguro ho naman ito ay maaari natin i-classify as freedom of speech. Okay! Sige, babalikan po natin to. Hindi pa ho tayo tapos ha, kasi gusto ho lang ho natin maipaliwanag. Ano po? Una, again, shortly po yung Article 4 na yan. At ito pong debate mamaya para po sa Artikulo 2. Ano ba itong Article 2? Kung saan nga po inaasahan na ito ang pinaka sa pinaka sa lahat ng mga artikulo. Alas 8:37, abangan!
3: Sino po ang tinatawag natin na Romanov?
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuling bansa.
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan ang silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
6: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
7: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
8: Sa ilang lugar dito sa Malumangoy,
7: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
9: Mobile Journal, Amy Achanza po.
10: Arles de los Santos po.
11: Denise Bodesancho po.
12: Ben Perinti po.
13: Las Paredes po.
14: Jeff Rivera po.
15: Julie Baiza po.
16: Kayla Macantas.
17: Mary Monreyes po.
18: Mariela Pascual po.
19: Hey!

0: kanangan. Maganda ang umaga po sa lahat ng mga Pilipino sa bansa natin.
1: Mm-hmm. Thank you. Si Chacha sa ating unang katanungan.
2: Yes po. Colonel, 3 weeks no after po nung nangyari dyan sa Tacloban sa isang eskwelahan kung saan meron pong mga namatay na mga estudyante, may panibagong online threat daw na nangyari na may kinalaman pa rin po dito dyan sa San Jose National High School sa Tacloban ang iniimbestigahan ngayon. Ang rason din kung bakit ginawa muna na blended learning or online etong mga estudyante dyan, I think hanggang July 15. Colonel, ano na po yung update sa inyo pong investigasyon?
0: Yes, ma'am. Bali po nung July 13 at 4:30 p.m. Meron pong insidente ng online threat sa dito sa ilang estudyante sa San Jose National High School. Pero yung mga pinagbantaan, ma'am, is naka-online class sila, yung mga senior high. Yung grade 9 at saka yung grade 10. Pero yung nakatanggap, ma'am, ng pananakot is yung isang section na halos section Chico accordingly na nanggagaling sa isang Facebook user na nakapangalan kay GM Magallanes. At balik doon sa mga pinadalhan niya, meron lang isang CICL na nag-share naman doon sa isang kaibigan niya sa other grade school na kung saan itong napag-sabihan niya, siya naman yung nakas loob na ikwento sa kanilang advisor. So nagkaroon muna ng halos 6 na pagpasapasa bago nakarating sa istasyon namin.
2: Colonel, inawit.
0: At agad-agad naman nung magkaroon ng gano'n at inalerto namin kagad kasi meron na kami naka-stationary na mga pulis dito sa San Jose National. In fact, ma'am, nandito ako ngayon sa San Jose National High School. Kausap po yung officer in charge na principal kasi only po yung principal nila. At pinag-uusapan namin ito tungkol dito na para ipaliwanag sa mga estudyante na hindi sila matakot kung sakaling mayroong nangyaring mga online threat na agad-agad nilang ipaalam sa otoridad. Dahil ang nangyari dito, sa 10 pinadalan, isa lang yung nagsumbong doon pa sa kaibigan niya, hindi sa teacher niya o kaya hindi sa parent. Saka yung pinagsumbungan, yun lang ang nagkwento sa advisor nila. Kaya nakarating sa amin ang report.
2: Colonel, yun pong threat, was it posted or message po ito sa messenger nung sinasabi niyong JM Magallanes?
0: At ito, direct message po, ma'am.
2: Direct message. So, 10 estudyante po ang binadala. Yun pong sinasabi niyo na Section Chico, anong grado po na mga batang ito? Anong grade sila?
0: Grade 10 po, ma'am.
2: Grade 10 student. Yung JM Magallanes na Facebook page po na ginamit na doon nakapangalan yung nagpadala po ng threat via messenger sa mga batang ito na nasa Section Chico, anonymous post ba ito? I mean, fake profile po ba ito or totoo na account?
0: As of now, ma'am, is parang fake profile siya. However, mayroon na kaming ginagawang digital investigation. At meron na kaming mga nakuhang information na hindi namin later on, pag hindi siya na-deactivate, may possibility na hindi namin ma-ID yung gumamit nito.
2: Colonel, person of interest tungkol dito sa threat na ito, ito po ba'y kinoconsider ninyo as totoong threat or pwedeng nananakot lang? Alin po doon?
0: Lahat, ma'am, ngayon ng dahil sa pangyayari, lahat kinoconsider namin as totoong threat din. Later on, after the investigation, saka na kami magkukonclude kung ito yung nananakot lang o totoo, seryoso talaga yung banta.
2: Oo, Colonel, ano po mismo yung nakalagay sa message? Ano daw ang gagawin nitong fake profile na JM ang nakapangalan?
0: Accordingly, ma'am, ang sinasabi niya dun sa message niya. Ito, ma'am, ito na mabasahin ko.
2: Sige po.
0: Pakilala siya na accordingly, kaibigan daw siya ng isang CICL na nahuli yung noong unang nagkaroon

0: shooting incident dito sa ano sa San Jose High School. At sabi niya, bukas daw, nung nakaraang araw kasi nagsuspend ng klase dito sa San Jose National High School, ay magpapaputok siya at meron siya mga pinangalanan ng mga classmate niya sa grade 10 na yun daw ang sadya nila, naging target nila.
1: Nakausap
0: niya? So, meron ma'am talaga, no? Meron daw talaga ma'am, meron ma'am direct threat. Yeah, base doon
1: sa kanyang message.
0: Sa kanyang message.
1: Oh, yun pong mga estudyante na binanggit na yun ang target, nakausap na rin po ba ng pulisya?
0: Ayos ma'am, bali patuloy po kami nagkipag-ugnayan sa mga kanya-kanyang parents, pero manggilan-gilan pa lang yung nakausap namin. Bali, apat pa lang. Dahil nga sa natatakot o ayaw siguro lumabas sa publiko sila o ayaw nilang magsumbong sa pulis. Kasi ang nangyari ma'am, isa lang ang naglakas loob.
1: Oo nga po.
0: Initially, nung through digital investigation, nalaman namin na sampo pala sila at nakuha na rin namin yung pangalan. At itong apat pa lang ang nakakausap ng PNP natin.
1: Oo. Colonel, kung sampung bata yung pinadalhan, ano daw pong dahilan nung ibang hindi nagsumbong? Bakit daw po itinago nila ito?
0: Actually ma'am, ito nga yung pinag-uusapan namin dito sa San Jose National High School na para may paliwanag natin sa mga estudyante na hindi dapat sila matakot o dapat may parating kaagad sa kanilang magulang o kaya sa kanilang advisor para magkaroon tayo kaagad ng nararapat na ano na intervention.
1: Since the shooting, ito po ba yung first threat dyan po sa San Jose National High School?
0: Bali ma'am, since the shooting, ito ma'am, ito pa lang siya.
1: Una po ito.
0: Mayroong mga ano sa ibang school naman, sa
1: yes
0: other
1: po
0: school.
1: Pero dyan sa San Jose, kung saan nangyari po yung madugong shooting 3 weeks ago, first po ito na pananakot ulit, na hindi pa kayo sigurado kung fake or ito po ba ay talagang gagawin.
0: Opo ma'am, tama po.
1: Oo. Colonel, sino pong katuwang ninyo para matrace? Yun pong JM Magallanes profile, kung sino nasa likod nun?
0: Nagkipag-coordinate kami sa regional cybercrime unit ng regional police office.
1: May possibility daw po ba mahanap?
0: Basi ma'am, kasi pinalakas ngayon ng Philippine National Police yung cyber security natin. As long as na hindi deactivate yung ginamit na account at saka yung cellphone na ginamit at yung number na ginamit, malaki ang possibility na makuha natin yung identity na gumamit ng account na yan.
1: So disrupted po yung klase ng mga bata ngayon kahit pasabihin nating online sila. Siyempre iba po yung nasa physical na eskwelahan sila. Ano pong ginagawa ngayon, Colonel, ng kapulisan para po siguruhin na hindi po mangyayari ulit yung nangyari 3 weeks ago dyan po sa San Jose National High School?
0: Actually ma'am, yung online class lang is yung grade 9 and 10. The rest of the
1: physical
0: student, nandito sila physically. Bali, mayroon naman tayong na-deploy na ano mga police at saka mayroon tayong nagpa-iikot na SWAT team. Kasi dito ma'am, mayroon tayong katabi rin na elementary school sa dito sa San Jose National High School, kaya lalo natin pinaigting yung seguridad dito sa paaralan.
2: Opo, kasi nga din kailangan ng presence, no, para mayroon nakikita yung mga bata na may police so they can at least, no, have the confidence nga ng safety, ano, Colonel, no?
0: Tama po, sir.
2: Okay. Sige, so sa ngayon po may klase ka ninyo dyan sa San Jose National High School. Lahat po ng eskwelahan ngayon dyan sa Tacloban City under your command, meron po itong mga police.
0: Hindi ko masasabi na lahat, pero majority, sir, kasi alam mo naman, sir,
2: kulang.
0: Hindi kayang lagyan ng police ang lahat ng eskwelahan dito. However, priority rin namin yung mga na kinukonsider namin na high risk na mga school. Pero mas nasa 90% ng paaralan, meron tayong naka-standby na police. Ang ginawa na lang namin sa iba is pinaster namin na kaya namang okay. ikutan ng, okay. Ng mga deployed personnel natin. Oh,
2: cluster para meroronda ho nilang ho yung mga pulis sa kakulangan po ng tauhan, Colonel, ganun po.
0: Opo, sir. Okay.
2: Sige, yun hong si Rod, no, yung 15 anyos na sangkot dito sa pamamaril, nagbista na ho ba? Naghearing na ho ba? May balita kayo, Colonel?
0: Sir, so far wala pang schedule na hearing sa, sa court.
2: Oh, pero yung dalawa nasa tanawan, pareho, no?
0: Opo, sir, nasa rehabilitation center po na PSWG.
2: Alright, sige. So, wala naman pong, nakakasiguro ho naman tayo na nandun lang ho sila, ano? Nandun ho pareho itong dalawang ito.
0: Opo, sir, kasi mahigpit na kabilin-binina na nasa taas, sir, na dapat na mabantayan sila at mamonitor kung ano yung mga ginagawa doon nila sa loob ng rehabilitation.
2: Okay, sige po. Thank you so much. Ha. Damong salamat, Colonel Marvin Ordina, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa para po maliwanagan kami dito po sa Metro Manila sa isyong ito sa San Jose National High School. Salamat, Colonel.
0: Yes, sir. Maraming salamat din po at mapatulong na lang kami na maimpormahan yung mga parents natin na sila yung pinakaunang dipinsa ng seguridad pagdating sa cybersecurity kasi sila yung nakakaalam ng mga ginagawa ng mga kabataan. So, okay. mga maupay nga aga po, sir.
2: Apo, damong salamat, sir. Thank you. Kasi po, kaya kami tumawag dito sa San Jose National High School issue na ito sa pulisya para din po maging kumbaga po, case study dito po ngayon sa napakarami din pong mga paaralan ngayon na nagkakaroon po ng parehong sitwasyon yung mga nagbabanta gamit ang social media. At ngayon po kasi, dahil po sa humuhupa ang balita, mukha pong nawala na naman doon sa sinasabi na mga pagdinig para po sa pagrebisa sa batas concerning po itong Juvenile Justice and Welfare Act, including yung pong sinasabi din po na suporta na kinakailangan ng mga bahay pag-asa. Ganun po naman lagi, di po ba? Ano, kapag ang issue po ay putok na putok, hit na hit, doon sila nakafocus. Pag humupa-hupa ng kaunti, makakaligtaan. Parang oil deregulation law lang na sinabi nung una pa na re-revisahin, pag-aaralan, pero ngayon po, humupa sila. Pero ngayon po na naman po na ang sabi ng DOE, baka na naman pumalo sa 90 per liter, babalik na naman ang focus doon.
1: Ah, talaga? Oh, kasi nga tumataas na naman presyo sa world market.
2: You know,
1: bakit ganun? Kaya nga eh. Why naman call, ganun, sir?
2: Performative.
1: Oh. Dami yan sila.
2: Mga Tama kapatid, ngayon nga po ang pasukan po ay nalalapit na. Ang iba po ay naghahanap pa rin po ng maaari pong pasukan ng kanilang mga anak. Kaya po tandaan natin lagi sa pagpili po ng paaralan, dapat tayo sigurado na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at mamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, aba, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito rin po ang napapanahon at nararapat. Tulong pagkatapos ng graduation. Enrollment to Employment System, hatid ng STI. FM. Meron pong malungkot na pangyayari at ngayon po'y nagluluksa ang lahat din po ng mga nakikipaglaban para po sa ating kalikasan, particular po mga kapatid, yung pong mga nagsusulong nga dito po sa ito ho ay misa na po naming naitampok sa ating pong paggawa ng dokumentaryo tungkol po sa pagmimina, ito pong Verde Island Passage na ito. Alright, mga kapatid, ang isa po sa mga nag-aral at tumukoy nga sa Pilipinas, mga kapatid. At binabanggit nga niya na ito pong Verde Island Passage na ito bilang center of the center of Philippine Marine Shore Fish Biodiversity. Ang siyentistang ito na matagal na po naninirahan sa bansa at bahagi na po ng napakarami mga pag-aaral tungkol sa ating karagatan ay binarel at napatay habang nasa loob lamang po ng kanyang bahay. Ito ho, mga kapatid, ay napakalaking balita para po doon sa mga nagsusulong sa ating karapatan sa West Philippine Sea at maging mga nakasama niya sa laban para pangalagaan po ang ating karagatan. Tanong, sino ho bang may gawa sa karumal-dumal na krimen na ito? True
3: FM. Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, punda, groceries, polong puti,
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Lucky to have po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
5: Welcome to our baller.
6: This is our chance to reunite.
7: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
8: I see you.
9: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the fields.

0: su mi mão. Ai, me
1: Big on Micro Suspense.
2: Mga kabutay ko, bulag pa ang kasama ko.
3: Big on!
4: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
2: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin itong kapo.
1: Micro Drama is Big on Signal Play.

0: best news commentary program sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards. Totoong makabuluhan, totoong para sa bayan, para sa katotohanan, sa katotohanan.
1: Mga kapatid, nasa ating pong linya ngayon si Police Colonel Timmar Jomio Alam, ang Provincial Director po ng Negros Oriental Police. Magandang umaga po, Colonel.
2: Yes, sir. Magandang umaga po, sir.
1: Salamat sa panahon. Meron na ho ba kayong informasyon kung ano ang motibo sa pagpatay dito kay Ginoong Kent Carpenter?
2: Sir, as to the motive of the incident, sir, is purely intent to gain lang talaga, sir, yung nangyari. So, they were just actually supposed to rob the victim, sir.
1: So,
2: yun po talaga sir yung nakikita namin.
1: Pag nanakaw po ang motibo?
2: Yes, sir. Pag nanakaw po at para po may makuha sa loob po ng bahay at saka sa suspect po.
1: Oo. Ilan po ang suspect dito at na-identified na ho ba ito? Can you just tell us yung mga pangyayari po sa responde ng police sa pangyayari po ito, sir, please?
2: Sir, initially po, during the first response of our police personnel, based dun sa kinakasama po ng victim, tatlo po sir yung suspects natin. Pero po kalaunan sir, napag-alaman natin na lima po yung suspects lahat. So it was captured dun sa CCTV sir na lima po sila na mga suspects. But tatlo lang po yung pumasok sa bahay, while yung dalawa po ay parang lookout po sa labas. So, as to the identities nung lima, sir, we are still in the process, sir, of identifying them by looking for a credible witness po, sir, to pinpoint kung sino po sila, sir.
1: Pero meron na ho kayong strong lead sa pagkakakilanlan po ng mga suspect na ito?
2: Yes, sir. Sir, sa lalong madaling panahon, sir, the soonest possible time, sir, we can solve this one, sir.
1: Okay. But so far, sir, meron na pong CCTV cameras ang mga kuha po dito at kita ho ba yung mga mukha ng may gawa ng krimen at ang kanilang getaway vehicle?
2: Doon sa pagkakakilanlan nila sa CCTV, sir, medyo kwan pa kasi makwan kasi, sir, gabi kasi, madilim. Tapos medyo malayo yung kuha. But there are other CCTV that we are yet to extract po, sir. Baka doon po, sir, baka doon sa malalapit, nakikita natin.
1: Opo. Can you describe yung pong komunidad, yung barangay kung saan nakatira itong si Ginoong Kent Carpenter? Ano ho ba ang record ng barangay na yun? Meron ho bang ganito mga sitwasyon ng mga pagpasok sa mga bahay, pagnanakaw o krimen?
2: Sir, doon sa tinitirhan nila ay parang open siya na subdivision, sir, eh. Parang kanya-kanya yung nagbabahay po doon, sir, parang kanya-kanya silang bili doon. Sa isang parang buong isang buong lote. Pero they were subdivided, sir, accordingly. But hindi siya gated, hindi rin siya katulad ng mga ibang subdivisions talaga na talagang regulated siya. Parang kanya-kanya po silang backup, sir, sa kanila, sa kabahayan nila.
1: Apo, pero ano po ang report ng inyong local precinct na pinakamalapit sa lugar? Ano ho ba doon? Madalas ang krimen?
2: Hindi naman po, sir. Sa totoo lang, sir, medyo tahimik yung lugar. Interlocking lang po siya, sir. So, from the highway, siguro mga 3 to 4 kilometers po, sir, ang layo from the national highway.
1: Oo. Doon ho sa... Doon ho ba sa crime scene, may mga na-recover na po kayo na makakatulong sa investigasyon?
2: Sir, as long as makumpleto namin, sir, yung mga CCTV footage, sir. Probably, sir, we can ensure the identification of some of those suspects, sir.
1: Opo. Ilan po ang tama nito pong si Kent?
2: Dalawa po, sir, yung tama niya. Isa dito sa may bahaging kaliwang mata, tapos isa po dito sa kaliwang bahagi po ng ulo niya.
1: So talaga pong fatal ito, no? Ulo ang target po nitong mga suspect na ito. Kung mamarapati lang po ninyo, bagamat naunawaan namin ang pagdadalamhati po nung kanya pong kinakasama, di ba kasama po yung babae nung mangyari ito? Anong kwento po ng babae? Ano po ang mga pangyayari? They were watching television, and then bigla na lang pumasok ito, agad na marel. Ano ho bang kwento?
2: Yes, sir, according to the question, surviving victim, yung po, sir, they were watching a television when all of a sudden one of the suspects surfaced po dito sa kaliwang bahagi nila. At bigla pong binaril yung victim natin. So sa tingin nga namin dito, sir, initially parang nakakuan na, sir, nakatulog na yata, sir, yung suspect sa sopa. Parang ganyan ang kuan namin, kaya hindi po masyado pong kuan yung tama, sir, kasi parang hindi kumagalo, sir, yung target, yung suspect.
1: So sandali lang.
2: Nakasandali po siya, sir, na parang baka nakatulog na po nung time na yun.
1: Ah, yung victim nakahiga na, nakatulog na.
2: Hindi, sir, nakaupo po.
1: Okay.
2: Baka nakakuan lang po, nakapikit yung mata siguro.
1: Mm-hmm.
2: Baka nakapagnap na, parang ganun po, sir. Because they were actually galing din sa labas, having had their dinner, sir, together. Labas po, sir.
1: Opo. Yung bang kanyang kinakasama, matagal ng kinakasama ni Kent?
2: Yes, sir, according to the... doon sa babae, sir, nasa mga 7 years na rin sila, sir.
1: Okay. Local po yung kinakasama niya ron. Local, no?
2: Yes po, sir.
1: Okay. Dalawa lang sila sa bahay na mangyari ito?
2: Yes, sir. Dalawa lang po sila.
1: Alright. Ang kanin nyo, ito ay pawang panluloob at pagnanakaw. Yung pong kwento kanin nyo na pumasok pero agad binaril sa ulo yung Amerikano. As in, yun ho ba ang kwento nung surviving po na babae dito? Wala, yung babae po, ano ho ba nangyari sa kanya?
2: Yung babae po, sir, ay ginapos po siya nung pagkatapos. So, actually, sir, we are in process of initially, nung una ginawa namin person of interest yung babae. Kasi, there was actually a suspicion considering that she wasn't hurt during the time of incident. So we believe that most probably baka kilala siya or baka kilala niya rin. So may mga ganong angulo, sir.
1: Nawawalan namin under ano po ito, no, thorough investigation.
2: Yes,
1: sir. Yung mga suspect po, may takip ba sa mukha nung pumasok?
2: Nakabonet po, sir, yung tatlo.
1: Yung pumasok, nakabonet yung tatlo.
2: Yes, sir.
1: Opo.
2: Nag-issue sa rawirin caps. Bull caps sa labas.
1: Nag-issue na po ng statement yung kinakasama ni Kent. Ano na ho ito, dumaan na po sa paunang proseso po ng investigasyon, considering nga po na siya ho muna yung person of interest, ay isa sa mga person of interest.
2: Yes, sir, but talaunan po, sir, she was already cooperative. Probably, sir, she was just shocked, baka po nabigla pa. Kasi nga po, nakita niyong pagbaril po eh.
1: Opo. Yun ho bang ginamit na barrel na identify na? True and true ho ba ito? O naiwan po yung slug?
2: There was one bullet sir na nag-true and true. Mm-hmm. Matalang yung hindi po siya lumabas. Mm-hmm. But initially sir, based doon sa bullet na or slug na na-recover, it was found out to be a caliber 45 po.
1: Ah. Caliber 45. Ngayon, ano ang nawala? Ano ang ninakaw sa bahay?
2: Sir, according sa surviving victim natin sir, meron pong cash na more or less 50,000 pesos.
1: Mm-hmm.
2: Tapos meron ding laptop sir. Tapos sir, bagpak po sir.
1: Mm-hmm.
2: Containing wallets, ATM cards, and cash amounting to 25,000. So more or less nasa 75,000 po sir yung yung cash.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tapos yung isang binocular po ang nawala din.
1: Alright. Yun ho bang lugar nung nangyari po ito? Gabi ho ito, di ho ba, no? After dinner nga. Yung mga kapitbahay ho ba, may mga narinig, nakita, nakuna ba ng statement?
2: Sir, so far, medyo tahimik kasi yung
1: lugar,
2: yung oh. Area.
1: Oh.
2: So, though, we have been exerting our best efforts to produce some eyewitness, kahit lang doon sa mga neighboring nila.
1: Okay.
2: But as of now sir, wala pa pong nakikipag cooperate sa atin doon.
1: Opo.
2: Kasi nga sir, parang kanya-kanya kasi lang kwan doon sir, parang
1: opo.
2: Kanya-kanya sila.
1: Opo, opo. Ilang taon na ba dyan sa Sibulan daw itong si Kent?
2: Since 1975 yata sir.
1: Oh, talaga.
2: Hindi po siya permanente pa. Balik po siya.
1: Oo. Opo. Sir, meron ho bang recent na ipinaglalaban si Kent dyan o mga environmentalist sa lugar na maaari pong mga pinag-aaralan niya ng mga lugar po na posibleng dinidevelop, ninuman po at nagiging sagabal po halimbawa itong si Kent sa negosyo ho na may kaugnayan sa kalikasan?
2: So far sir, medyo yung insidente po medyo malayo po sa ganun na kuan po sir. But okay. Although he was very active as sa marina biodiversity or biology sa Apo Island dito. But nevertheless sir, yung nakikita namin ditong angulo is far from that mga bagay na yan sir. But although sir, we are not closing any possibilities.
1: Okay. Pero meron diyang issue ng environment sa Apo Island?
2: Wala naman po sir, wala naman.
1: Alright.
2: Talaga lang siya sa mga ganun po sa okay. Because sa marine biologist po siya
1: opo,
2: sir.
1: Opo. Meron na ho bang kinatawan ng US Embassy na dumating diyan sa inyong presinto, sa inyo pong pulisya?
2: Wala pa po sir, but there were already initial coordination sir.
1: Okay.
2: Through phone po sir.
1: Opo, opo. May balita na ho ba kung saan nililibing itong si Kent? O siya ba ay dyan na ho? O dadalhin sa kanyang sa Estados Unidos?
2: Well, hindi pa po na finalize nung legal wife niya po.
1: Mm-hmm. Opo. Legal wife ho ba? Nasa Amerika ho ba ang kanyang legal wife?
2: Nasa Amerika po.
1: Alright, sir. Sige. So sir, how soon do we expect po itong arrest na gagawin po ng inyong pulis, ng inyong mga tauhan?
2: Sir, we are exhausting our best efforts, sir. And konting kwan lang, sir. Konting panahon lang, sir. Because we want also to be sure na yung mauhuli natin ay yun po talaga, sir, ang
1: opo.
2: gumawa po, sir. As long as the evidence will point to them,
1: opo,
2: then that's the time that we are very much sure,
1: opo,
2: as we are going to file it to the fiscal's officer.
1: Opo. Sige po. At muli ko kaming tatawag, Colonel, para po sa kakulang follow-up interview. Salamat, Colonel, po sa inyo pong paliwanag sa aming programa. Salamat, sir.
2: Yes, sir. Maraming salamat po, sir.
1: Mga kapatid, yan po naman si Police Colonel Timar Jomio Alam, ang direktor mismo ng Negros Oriental Police. True FM.
3: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very...
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili, totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think kamuna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
5: Wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Mga balitang bisdak mas pinalapit sa inyo. One Balita By. Tuwing Sabado, alas 5 ng hapon.

0: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
1: True FM.
2: Mga kapatid, 16 minutes, makalipas po ang alas 9 ng umaga. Pero ang oras muna, mga kapatid, hatid sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their Facebook page at maging sa website, mga kapatid, ha, para makita nyo po ang mga nagagandahang gold at diamonds ng Mayette de la Rosa. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Sa Facebook po, meron silang live selling everyday po yan, mga kapatid. Ang kanilang Facebook, Mayette de la Rosa. At open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Ang hirap naman biruin itong si Ma'am Mayette at si Sir Richard de la Rosa. Nagjo-joke lang naman kami dito ni na Erwin at ni na Seth na gusto nila ng spaghetti at barbecue. Tapos agad-agad nagtatanong saan daw yung address. Pag-uusapan po at pagpupulungan ng mga kapatid natin dito kung kailan po nila gusto ang spaghetti at ang inyo pong barbecue. But maraming salamat po and thank you so much for tuning in. Magandang umaga pa rin po sa mga nakatutok po sa atin ngayon, ha, sa radyo pa rin at sa 1PH. Meron pa po tayong makakausap. Hindi pa po tayo tapos dito sa ating mga talakayan o sa mga paboritong topic ay impeachment. Impeachment po muli ang ating pag-uusapan. Meron pong isang post mula po sa isang dean ng San Beda Graduate School of Law ang nakita natin online at meron siyang sinasabi. Ito po yung kanyang observation tungkol sa proseso na ang tawag nga daw po ay inquisitorial, kung saan yung sistema na ito ay ang judge mismo ang may buong control dito po sa nangyayaring mga proceedings. Doon po sa binabanggit niya na civil law system na ang proseso nga daw po ay inquisitorial. Mamaya paliwanag po natin yan sa kanya. Antayin po natin, tama, si Manong Ted Filon. Pero nasa linya na, antayin ba natin? Antayin po muna natin si Manong Ted. Pero bago lahat, bati muna tayo ng good morning! Tita Tess de los Reyes, happy 50th birthday po sa inyo, mga kapatid. Pero siguro bigay tayo ng brief, no, na konting info lang dito nga sa sinasabi ni Father Rani Aquino, ang dean nga po ng San Beda Graduate School of Law. Binabanggit niya po dito sa kanyang post na may isang sistema kung saan nga judge ang may control sa buong proceedings. Yung judge ang magde-decide kung sino-sino yung witnesses na dapat pakinggan at kung ano-ano din yung mga ebidensya na dapat pong ipakita at masuri. At saktong-sakto naman, itong pasok ng aking partner, nandito na siya at nakapasok na rin po sa linya si Dean Father Rani Aquino. Father, good morning po.
3: Hi, good morning. Good morning.
4: Good morning and bless us, Father, for we have sinned.
3: Hi, Ted. Long time no hear.
4: Yes. Ito po si Chacha sa mga unang katanungan.
2: Yes po. Father, bilang isang legal scholar po at bihasa din sa mga ganitong klase ng bagay, ano po muna yung overall assessment po ninyo sa una, naging takbo ng impeachment trial? Para po sa inyo ba, naging fair at maayos yung proceedings overall dito po sa 5 days na impeachment natin?
3: Kung fairness ang pinag-uusapan, talagang fair. At tumahanga ako sa pag-preside ni Senator Chis Escudero. Ang problema ko lang, mantakin nyo, no? We are on the second week of the trial and so far only 2 witnesses have testified. In other words, the proceedings are unduly protracted, very long. No?
2: So ano po ba ito? Masyadong mahaba po ang tingin ninyo?
3: Yes, and also the style of the conduct of the trial. That is the reason that I was proposing the adoption of, number one, the method that was used in the impeachment of President Bill Clinton in the United States. Kasi ang nangyayari ngayon, ang paglilitis ay parang paglilitis sa isang hukuman. Ay hindi naman yan ang nakalahad sa atin sa ligang batas. The impeachment is an exercise of political accountability. So we are not trying to prove that a crime was committed. What we want to see is proof that one of the highest officials of the land ay hindi na karapat dapat na manungkulan or kung dapat sibakin na sa kanyang pwesto. So iba ang pakay ng impeachment trial paglilipi sa isang krimen.
2: Okay. Ang sabi niyo po, Father Rani, na hanga naman kayo sa naging pag-preside nitong si Senator Cheese Escudero. But on the other hand, you were also saying na medyo mabagal yung takbo nito pong impeachment. At ang suggestion niyo nga po, gayahin yung naging style noon sa impeachment nitong si U.S. President o dating U.S. President Bill Clinton. Pero Father, sa ngayon po ba as a presiding chair, wala po ba yun sa powers ni Cheese? Kung meron man mga irrelevant matters na nare-raise, kung po pwedeng patigilin niya yung iba po sa nandoon sa impeachment trial?
3: Well, yes. That's one thing. Pinagbibigyan niya kasi he wants to remain fair and he wants to appear to be fair. Pero ang problema doon, ang ginagamit nilang method ay yung method sa regular court proceedings. Mm-hmm. Both the chair and the counsel on both sides are using the methods familiar in court proceedings. And I don't think that's correct. So I think the Senate as a whole should vote or should decide to adopt an alternative procedure for the presentation of evidence, presentation and reception of evidence. Kaya rin sinabi ni Senator Gatchalian kahapon, no? His calculation is that this trial would take over 100 days. So there's really an urgent need to change the rules, no?
4: Father Dean, is that viable now or practical considering na we are going to change the rules during the game, no? Kasi, di ba supletory nga dito yung rules of court, kaya po ganito ang nangyayari. Ngayon po yata, do you think it's still feasible?
3: I think it's still possible, Ted, because there's going to be no unfairness naman on the part of the parties. Except that, number one, they should be very strict about the number of witnesses they should listen to. And number two, questions of senators should be sent to the presiding officer at siya yung magtatanong. Kasi, number one, sometimes you are dealing with senators who are posturing. Number two, sometimes senators do not know how to ask questions in proper form. Kaya nalilito yung testigo, paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit yung sagot. And number three, adopting the inquisitorial system is not going to work in unfairness to any party, except that it will give the presiding officer more control.
4: Father, no, yan nga po inyong suggestion at tignan natin ano po, sana nga kung mapag-iisipan po nila yan. Pero ngayon that we have this set up, we have these rules, ano po ang inyong maari pang isa pang kaisipan para mas bumilis-bilis po sila?
3: You know that what I'm afraid of is when we reach the articles of impeachment having to do with bank statements, COA reports, and the presentation of financial documents, talagang page by page yan. And unless they devise a system by which these things can be expedited, this will be a long, drawn-out, and boring proceeding. Kaya I think that the parties, together with the senators as an impeachment court, should decide on how best to facilitate the presentation of evidence. I have, for example, not that yung nangyari kahapon, sinabi ni Lorna Capudan that two of their witnesses would no longer be presented, mm-hmm, because yung evidence na dapat ibigay nila has already been covered. Ganun sana.
4: Mm-hmm.
3: So, find out from the witnesses, what are you going to testify on?
4: Mm-hmm.
3: Kung the matter you are going to testify on has already been covered, don't present the witness anymore.
4: Yun nga dapat kagabi nahimasmasan sila doon. Pero sa punto po, Father Dean, na with all due respect sa presiding officer, hindi ho ba sa panahong ito talagang yung fairness na gusto mong ipakita, hindi mo naman, you cannot please everyone, kasi obviously naman, pwede mo naman sabihin talaga ang katotohanan na may mga, una, yung klaro po na ipinagtatanggol yung nasasakdal. Klaro, di ba? I mean, hindi ho natin siguro po maitatago na yon. At dito, ang presiding officer cannot really, please everyone. Dapat talaga, manaig po yung kanyang power to control the proceedings in the sense po sa punto ng dapat yung relevant lang at material na pinag-uusapan at yung mga out of order, i-rule ka agad na out of order.
3: That's a defect, Ted, of this style that we adopted na pinapayagan ang bawat senador na magtanong.
4: Mm-hmm.
3: But if we would have adopted the rules of the U.S. Senate, all questions of senators are sent to the presiding officer at siya yung magtatanong. This eliminates senators who are posturing, senators who are asking impertinent questions, senators who are asking tendentious questions. So I really favor the adoption of the method used by the U.S. Senate. All senators' questions should be sent to the presiding officer. Siyang magtanong.
4: Mm-hmm. Okay. So, can you again educate us, Father Dean? Dun ho ba sa Clinton trial na ito, yung po bang direct examination, cross-examination, gaano po kahaba at gaano ho ba, ano ang rules na kanilang ginamit?
3: There were hardly any direct and cross-examination, Ted. In fact, if you watch the video clippings, most of it was arguments of evidence by the lawyers. And here's another thing I'd like to point out, no? Kasi haharapin natin ngayon ang mga bank statements. In fact, that's the oral argument today. Under the rules of procedure of the U.S. Senate on impeachment, pwedeng bumuo ang Senado ng commission made up of senators themselves who will receive the documentary evidence page by page. Sila ang magsisiyat page by page. At yung summary, siyang i-discuss sa Court of Impeachment. Hindi yung page by page na pinapresenta, pinapa-verify, kasi talagang matatagalan ang trial ito kung ganun.
4: Opo, lalo na nga itong Article 2 na pinaka controversial.
3: Yes.
4: So, opo, okay. So, Father Dean, mamaya po ang oral arguments tungkol dito po sa BIR records and bank records, pati yung AMLAC records. Kayo ho, ano po ang inyong pag-aaral o kaisipan doon po sa bank secrecy law na maari pong i-invoke na naman po ng defense para po doon sa opening po ng bank accounts ng Vice Presidente?
3: The general principle of law is that impeachment proceedings constitute the great exception to all secrecy proceedings. Because in impeachment proceedings, you're dealing with public interest and the fitness of a public officer for office. So you cannot hide behind bank secrecy laws and privacy laws when the country is determining the fitness of the second highest official of the land to continue holding public office.
4: But there is a
3: That is a general principle of law.
4: Yes, but there is a complication in this issue, Father Dean, considering daw na itong prosecution gusto hong pabuksan na rin pati bank records ng mga kumpanya na umano'y pag-aari ng Vice Presidente, including yung sa kanyang asawa. Kumbaga po, ang sinasabi dito, hindi lang ganun kasimple kasi malawak ang hinihingi ng prosecution. Do you have any suggestion how do we abbreviate matters?
3: Exactly, as I was telling, if the Senate constitutes a commission of senators that will examine the relevance of the evidence being used, that can abbreviate proceedings. Ted, I'm sorry, I have to board my plane now, no?
4: Okay. You're going home to Cagayan? Opo.
3: Yeah, I'm going home to Cagayan, yeah.
4: Sige po, safe flight, Father, ha? Safe flight po. And thank you sa inyo pong panahon.
3: Yes, okay, thank you.
4: Thank you. Pasakay na po ng aeroplano si Father Dean, baby girl. Sorry, ha?
2: Pwede pala yun.
4: Hindi ko pa siya natanong tungkol doon sa kanyang kaisipan dito sa... So far ay... argumento po, no, ng defense na itong mga binabatikos nyo, binupukol nyo mga aligasyon sa aming kliyente ay pang-RTC, pang-MTC lamang, pang-revised penal code lamang.
2: Oo. Oh.
4: Alright? Hindi ko siya natanong doon kasi nga may flight na po si Father Dean. Pero sa akin lang, ha, parang medyo you cannot change horses in the middle of the stream, no? May kasabihan na ganun.
2: Oo. Oh. You cannot change
4: horses
2: in the middle of a stream. So when can you change them?
4: Afterwards.
2: After the stream.
4: After na ito, kasi changing the rules of the game. Yun ang kanyang sinasabi dito. Kumbaga, from the very beginning, mali na ang rules natin, kaya tayo humantong dito. Yun ang kanyang prinsipyo, yun ang kanyang kaisipan.
2: Mali yung sistema na ginagamit nila.
4: Kasi nga, rules of court eh.
2: Yes, yes.
4: Kaya dito po sa objection, rules of
2: lang.
4: Court ang, ang pinapangalandakan ng magkabilang panig, hindi po ba? Kaya nga, para tayo nasa trial court. Ganon, objection sustained, etc.
2: Ang bagal.
4: Oo, ang binabanggit niya, pwede ho naman ito ma-simplify na kung sakasakali, pati nga po yung pakikilahok ng mga honorable senators natin doon daw sa Estados Unidos para wala pong grandstanding at medyo nasasala yung mga tanong.
2: Oo.
4: At hindi na iinsulto yung mga senador.
2: Oo.
4: Kapag nagbigay ng tanong na wala namang relevance, hindi na tinatanong.
2: At ang magtatanong daw, yung presiding chair lang.
4: Officer.
2: Uy, parang okay yun. Mabilis yun kung ganun.
4: Eh, paano pag-epal ko?
2: Ayun nga ang problema. Kung gusto nilang pumapel, mahirap yun.
4: Eh, paano na ang future plans ko pag ganyan?
2: Yun ang mahirap.
4: Maapektuhan.
2: Eh, hindi naman siguro yun ang goal nila. Hindi ba ang goal natin dito, accountability? Huwag natin masyadong habaan. Kasi nga marami pa kayong gagawing trabaho. May budget hearing pa kayo.
4: Paano kung gusto kong patunayan?
2: Yun ang mahirap doon. Hindi ka na makakapagbigay ng Bible verse pag gano'n na nangyari. Alam nga naman, papasa mo yun sa presiding chair na bago ka magtanong, may Bible verse ka muna isasama doon sa tanong, tas saka yung tanong, mahirap yun. Oo. Pero maganda yung suggestion niya.
4: Pero yun nga, no? I don't think that will happen now.
2: Hindi nila kayang gawin kaya para din sa kapakanan natin na bumilis-bilis. Kahit di naman sobrang bilis, yung saktong pace lang po, kumbaga.
4: Kung totally babaguhin mo yung rules, you have to have another publication there. Ha? Medyo mahaba-haba yun. Pero siguro nga, maganda ito kasi ngayon natututo tayo.
2: Yes.
4: Right? Para in the future. Pero sabi nga niya, today, ngayon, maari na hong gawin halimbawa yung ginawa po nila Atty. Kapunan. Sila na nagkusa. At muli, babalikan ko yung kay Matibag kanina na napag-usapan na natin. Di po ba? Alright, so baka pwede rin nga, pag-aralan po ninyo, yan pa ba'y makakatulong sa inyo o lalo pong magpapahaba at magbibigay ng bala sa defense? Pag-isipan po ninyo, ha? Kila Atty. Tolosa, sa mga nasa prosecution, pag-isipan niyo mabuti, ha? Think about this. Yan bang pagsalang yung Matibag will help you boost your case? Ano ba ba ang gusto niya, ang maitutulong niya? O yan ay magbibigay ng bala sa prosecution? Sa anong parte, sa anong aspeto? Edi babalik na naman ang sisi sa ikaw kasi NBI, may kinikilingan kayo sa investigasyon nyo. Ano, investigahan nyo lang lagi ay si Marcos, yung banta sa kanila. Yung kay VP Sara, hindi. Inaapin nyo si VP Sara eh. Hindi kayo patas. Ikaw NBI, ha? Sunod-sunuran ka lang kay Marcos. Yun at yun po ang lalabas dito na naman. So binibigyan mo ng bala ang depensa. Hindi ba? Eh kung wala ka ng NBI sa Lunes, mag-focus ka na doon sa main meat. Move on na tayo. Wala nang issue ng NBI. Wala nang issue ng under yan sa office of the... under sa DOJ, under sa office. Wala nang ganun mabuuungkat, di ba? Think about it, right? Pag-isipan niyo mabuti, ha? Matatalino po kayong tao. Yan ba ay makakatulong pa sa inyo o bibigyan nyo ng panibagong bala ang depensa para palabasin na inaapi nyo ang nasasakdal?
2: Think about it!
4: Ngayon, eto na.
2: O sige.
4: So, break muna tayo.
2: Ah, break tayo? Mabiti na naman sila doon.
4: Kasi kung pupuntahan ko itong article, babasahin ko po ito. Ha? Kasi nga sabi nga ni Father Dean, kapag humantong na tayo dito, page by page yan, por Diyos, por Santo. Kahit na markahan na yung mga ebidensyang yan, eh meron pong panibagong mga papel yan, por Diyos, por Santo. Ah? Annex A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, B. Por Diyos, por Santo, mga dokumento ng bangko, doon pa lang po. Pagklaro lang po, the prosecution, may ko, anong ko, or ikaw di, may ko, Diyos ko po. Panginoon Diyos, tabangi kami. Kaluuyi kami.
2: Anong ibig sabihin? Ha? Huwag ka magwawaray-waray dito. Kailangan yung Tagalog at English lang. Ha? Yung naiintindihan lang ng lahat. Yung nawawaray-waray ka. Okay, mag-break na tayo kasi hinihingal na ako eh.
1: Oo.
2: Hindi kasi tamang pace yung ginagawa ko. Magbabalik ko mga kapatid ang True FM.
0: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
5: Para sa akin, ang True Republic Service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinail ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
6: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good career.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
9: You have to build your character.
10: Yeah.
9: So masabi ko.
11: Your surname is Ayala.
10: Yes.
11: And you work for Ayala.
10: Yes.
11: Are you related with the Ayalas?
12: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
13: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: bagong negosyo.
1: Buti na lang, may Cebuan na lumilir!
2: Sanglap!
3: Personal loan!
4: Jewelry!
5: Negosyo loan!
6: OFW!
7: At motor loan!
2: Basta loan!
8: Sa Cebuana,
1: goods ka!
2: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka!
10: True FM.
11: Baby girl, matingin ko lang sa aking mahal na mahal. And I miss you, Uncle at Auntie.
12: Hi, Uncle.
11: Si Uncle Alonso Ancheta, Uncle Lunsing, good morning. At kay Auntie Belle Ancheta. Yan ang aking mga auntie at uncle na pag wala pang 100 yung mga yan.
12: Naku naman, salamat
11: 90
12: naman.
11: 90 plus pa lang.
12: Batang bata pa.
11: Uncle, good morning, morning po. Dalawin po namin kayo. Ha?
12: Anong sikreto
11: si
12: ni Uncle?
11: Belle, ha?
12: Anong
11: ngayon,
12: sikreto?
11: Nag-walking-walking.
12: Yan, totoo yan. Pampalakas
11: Belle,
12: ng puso.
11: Good morning po and thank you for watching. Sila pinagkalooban ko ng Signal TV.
12: Kaya good morning po. Hope to meet you soon.
11: PH. At ang kanya mga caregivers, ano po, sa inyong lahat, thank you sa inyong pag-aalaga kay Uncle at kay Auntie. Alright, ngayon mga kapatid, nasa ating pong linyang ating mobile journal.
13: True FM, live report.
11: Girl!
12: Kasama nga po natin si Amy at Tienz, ang ating mojo, live sa Senado, sa mangyayari pa rin pong impeachment trial mamaya mga kapatid. Amy, anong update dyan? Amy? Nagkakaproblema po tayo sa ating linya, sa ating mobile journal na si Amy Atienza. As early as now, sino kaya ang mga senador na nakita niya na dyan sa Senado para po sa mangyayari na ika-anim, kundi tayo nagkakamali, tama, ika-anim na araw po nitong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Amy, good morning! Amy? Amy CD? Wala pa rin si Amy, partner.
14: Pumasok na sila lahat.
12: Pumasok na ba sila, Amy? Gusto lang natin malaman kung anong latest update po
14: dyan. Hindi na ito normal.
12: Amy, good morning. Are you there? Balikan na lang po natin mamaya itong si Amy Atienza. Partner, wala pa si Amy. Nagkakaproblema sa line. So, gusto mo bang balikan yung napag-usapan kanina nung bago tayo mag-break?
11: Si Amy nakakatakot, ha?
12: Atienza, ba't ka naman matatakot kay Amy? Mahusay na bata yan.
11: Ay, nakakatakot yung signal na napuputol.
12: Yun na nga, nakakatakot talaga pag nawawala ng internet connection.
15: Yan ang dread.
12: Minsan natatakot na rin ako dyan kay Amy.
11: Oo, tsaka
12: Atienza,
11: nakakatakot pag ano ha.
15: Yan ang dread.
12: Ikaw talaga. O, alam mo, pwede kang ano, pwede kang kunin na consultant, both from the prosecution or baka yung defense. Open ka ba?
11: Balikan natin mga kapatid, na ano po, si Mobile Journal Amy Atienza.
13: True FM, live report.
11: Amy!
12: Amy!
16: Yes, good morning, Ted Chan.

0: to the unexplained wealth at confidential funds ni VP Sara. Pero balikan lang din natin, no, yung nangyari nga kahapon dito mismo sa trial. Naging mahaba yung cross-examination na ginawa ng depensa pagdating dito kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto, kung saan talagang pinupunto dito, no, kung ano nga ba yung naging proseso din ng investigasyon mismo ng NBI pagdating doon sa grave threats na ibinigay ni VP Sara laban nga kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martina Romualdez. Pero ang tinutumbok naman dito ng prosecution ay talagang hindi naman daw, wala naman daw epekto yung mga nasasabi rin na typographical errors doon sa pagbabanta mismo ni VP Sara laban nga sa gobyerno. Kaya nakita ito ng prosecution, no, na sufficient na para nga hindi na ipatawag din si Attorney Zulaika Lopez at si Captain Belinda Bello para pa rin sa nasabing Article of Impeachment sa Grave Threats and Destabilization. So inaabangan na lang din natin, no, ay ang possible na pagtitestigo din ni NBI Director Melvin Matibag. Yan ay sa July 20 sa Monday. At susunod na siguro niyan, no, pag wala ng witness na nais ipatawag at ipresenta itong prosecution, ay magpapatuloy na sila sa susunod na Article of Impeachment na nais nilang talakayin, which is yung Article 1 doon nga sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
1: Ito lang, ano, just to remind you, sa aming interview kay Attorney Tolosa, meron silang surprise witness, no, na ihaharap. And inamin niya sa amin, meron silang isang psychiatrist na pwedeng ipatawag. Kasi nga, para sarhan tong artikulong ito, they have to establish that the Vice President betrayed public trust. No, sa anong kaparaanan? Hindi nga kasi maituturing na high crime yung grave threats at inciting to sedition as you know, as manifested by the defense. So yun yata yung kanilang huli dito, kaya malamang yan ang ating na dapat abangan. Paki mamaya kapag nag-press con sila, tanungin mo sila kaya. Kung kailan na ba yung sinasabi nila na psychiatrist para doon sa assessment sa state of mind ng nasasakdal?
0: Yes, Ted, kung makikita din naman kasi natin, no, yung pre-trial order nga na nilabas bago magkaroon itong impeachment trial, no, ayan, nakita natin na meron pa doon ilan sa mga sa lista ng prosecution na possible witness yung sa psychiatrist nga. Bukod pa dyan, may nabasa rin tayo, no, doon sa pre-trial order na sinasabi nga possible din na mag-summon sila or mag-subpoena ng isa sa mga miyembro ng pamilya na nakatanggap nga ng threat ni VP Sara. Yan siguro ay para din makita mismo yung epekto, no, ng grave threat. Pero tatanungin natin at alamin din natin, no, kung ano na nga ba yung magiging plano nitong prosecution moving forward, kung makikita rin natin yung ilan dun sa mga personalities, no, na nakapaloob nga sa pre-trial order.
1: Thank you. So salamat na marami sa iyong update, at mamaya haba-habaan mo ang iyong pasensya kasi matinding bakbakan ito doon sa oral arguments concerning the bank records at ilang pang dokumento. Salamat, Amy. I'm sorry, Amy.
0: Sa Mobile Journal, Amy Atienza po para sa Ted Filon, DJ Chacha sa 105.9 True FM.
1: True FM.
2: Dito tayo sa totoo.
1: Alright. Ganito. Ito ho muna, ha. Kayo po iniimbitahan para po sa panibago po namang automotive adventure sa UAAGI On The Move ngayong July. Magtungo po sa UAAGI On The Move Leg 2 ngayon pong July 16, that's tomorrow, hanggang July 19 sa SM Mega Mall Fashion Hall Ground Floor. Tuklasin po ang 6 na automotive brands ng UAAGI Auto Group sa iisang venue, yung Bike, Cherry, Photon Jetour, Link & Co. at maging ang Radar. I-explore ang kanilang vehicles on display, mag-test drive, ipa-appraise ang inyong mga auto ngayon para sa trade-in, at mag-uwi ng exclusive merchandise at samantalahin ang ilang pang mga event-only offers. O diba, isama ang buong family at puntahan ng UAAGI On The Move Leg 2 sa SM Mall, Mega Mall Fashion Hall, hanggang July 19 po ito. So, kita-kits.
3: Ba? Okay yan, na trade-in. Oo. Kumbaga, kung gusto mo na mag-hybrid, pwede mo pa trade-in yung kotse mo ngayon. Diba?

0: Pwede ba ako mag-trade-in ng senador?
1: Hindi pwede. Kotse lang. Kotse. Usapang kotse lang to. Okay to ha.
0: Ite-trade-in ko si Nery Colmenares.
1: Oh, sa isa. Ilan? Sino ba mga gusto mong i-trade-in? Kanino mo siya gustong i-trade-in?
0: Ha? Lakas ng tawa nito. Oh. Laki ng buka ng bibig. 940!
1: Ang dami kasi pagpipili. Hirap mamili, no?
2: Yan ang threat.
0: Yan ang mga kailangan nating senador, di ba? Sana. Agree. 9:47 in the morning. Hatid po sa atin ang Boss Mastery Coffee.
3: Kuminista po ako.
0: Boss Mastery Coffee. Kapeng mangustin sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee. Kape mangustin sarap. Thank you, Boss Max. Salamat na marami. Alright, mukhang kakapusin ako sa oras dito, no? Sa haba nitong article to na ito, pero ang balita ko, girl, hindi naman natin may tatanggi din. Yung dalawang testigong yon ng prosecution, dumaan yon sa mock trial, ha? Sa law school, ginagawa din yan. Meron niyang practice. Hindi yan yung on the spot, hindi.
1: Okay.
0: Kasi allowed naman lahat yan eh. Even sa regular court hearings. May practice.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga tanong, kung ano itatanong, at kung anong aasahan mo doon sa sa defense. Mm-hmm. Kaya nga itong si Lotok nagrarattle eh. Diba? Nararattle siya, right? Mm-hmm. May mga pagkakataon na rattle na siya. Napakasimple naman ang katanungan eh. That's beyond my pay grade, Your Honor.
1: Oh.
0: Diba? Ano po? Hindi. Basic. Anyway.
1: Saka yung pagod din kasi haba
0: so,
1: eh.
0: Sigurado po yan ngayong weekend na ito si Ginoong Matibag ay magkakaroon ng testing, ng practice.
1: Mm-mm.
0: Pero uulitin po natin, ha? Mm-mm. Pag-isipan niyo humuna talaga kung kailangan siya. Otherwise, magsasayang lang ho kayo ng resources at oras. And again, yung bibigyan niyo po ng bala na naman ang depensa. Puntahan natin to mamaya po. Ano ho ba ang ating aasahan sa botohan? Ito ho yun. Hindi ko na bukas na ho tayo magtutuloy-tuloy sa mga articles na ito. Pero mamaya, ikang nga kanina, ito ay preview ng botohan sa bandang dulo po ng impeachment trial na ito.
4: True FM.
5: Celebrate the lives of your fallen family.
4: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
6: Sabay na love scam na, ayan.
4: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
6: Ay, kasal na po pala siya.
4: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto, pakikinggan.
6: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
4: Tutukan ng
7: Match Made with DJ Anna Ramsey.
4: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM.

0: mukhang nahihirapan sila humanap ng psychiatrist na may lakas loob na umupo sa witness stand.
1: Seryoso? Talaga?
0: Yeah.
2: Oh. Bakit?
1: Wow. That is surprising. Sa dami. Nang pupwede at mga talaga namang credible.
0: Alam mo, kung kay psychiatrist at ibabash ka ng todo-todo, ayun, baka palagay ko maapektuhan pati yung karir mo.
1: Pwede ba akong manawagan sa kumbaga, mga psychiatrist or psychologist? Para pumatapos sa ito, may ginawa ba o wala? Fit pa ba? O hindi? Baka naman po pwedeng maimbitahan po kayo at may pumayag na dito.
0: Saan?
1: Kasi kung ikaw ang senator judge or halimbawa ay defense, at akong psychiatrist, paano ba magiging tanong? Wala po kayong dapat ikatakot. Lalo pa kung nasa panig kayo ng katotohanan.
0: Mahirap yata kapag ang tanong is...
1: You just answer yes or no. That's it. Is she fit or not? Is she in the right state of her mind or not?
0: Pwede ba nating tanungin itong mga nasa prosecution? Pwede ba ako magtanong? Kagalang-galang na punong takapamahala sa mahal nating saksi. Nasa saan? Nakasulot ba dito? Na maaring maalis sa pwesto ang Vice Presidente nang dahil sa psychological incapacity?
1: May I answer, Your Honor? May I explain? Unang-una sa lahat, ako po ay isang psychiatrist. I do not understand.
0: Hindi naman ka tinatanong ko. Tinatanong kay prosecution
1: Akala ko yung witness
0: Dali, mamaya na. Ito muna. Naku, 9:53 na.
1: Naku, bilis naman ang oras.
0: Ito lang po ah. Sige, okay. Very crucial po ito, no? Yung boto. Kasi may komplikasyon sa gustong hingiin ng prosecution. Kapag sobrang dami po at komplikado, baka din maging komplikado. Hindi ganun kasimple po yung sinasabi nga ni Attorney Tonggol kanina, di ba? Ang dami po kasi nilang hinihingi. At yung taon na babalikan. Alright. Pero dito ho, mga kapatid, in case po humantong sa botohan, ang... Ngayon, malamang ang present ay 21. Alright? Kano'n ba mababawasan yan?
1: Hindi naman. Grabe naman kayo. Ikaw naman, Ted Filon, para naman gusto
0: hindi
1: mo naman.
0: Hindi naman ako nagtatanong.
1: Hindi naman. Hindi naman mababawasan.
0: Ang nagtatanong dyan, si Kanato.
1: Oo, Kanato. May alam ka bang di namin alam?
3: Kuminista po ako.
0: Sinong Nato? Hindi pa ako nagbasa.
1: Nato.
0: Sino mo Nato kilala mo?
1: Sino bang Nato binabanggit mo? Marami akong Nato na kilala.
0: May kilala akong Nato yung mason dun sa aming lugar.
1: Sige,
0: habang nakikinig sa atin yan
1: Lagi.
0: Oo.
1: Sige.
0: Habang nagpapalitada.
1: Sipag.
0: Anyway, asa na ba ako? Okay. 21 ang present.
1: Yes.
0: Alright.
1: Naku, as of
0: hindi
1: now.
0: Hindi tayo makapag-winner nito.
1: Ituloy mo muna. Mabilis lang. Tumbukin mo. Tapusin mo ang iyong sentence.
0: 21. Okay. Ilan ang majority ng 21?
1: Ilan ba sa ngayon?
0: Ayan ka na.
1: 8 ang minority. Tama.
0: Hindi, ngayon, 8 ang minority.
1: 8 ang minority ngayon. Hindi na natin binilang yung iba pa. 8 sa ngayon.
0: Alright. So, ilan ang majority ngayon?
1: 11.
0: 13.
1: 13, sorry. 13.
0: Sila nga
1: 13.
0: May dalawa nga na bumaligtad
1: Oo. 13, diba? 13.
0: Na yung dalawa, ngayon nagbabangon puri. Tama. Sige. Okay. So, 13.
1: What a term, ha? 13, okay. 13.
0: 8, 13.
1: Yes, yes, yes.
0: Tama?
1: Okay. Mr. Chair. Sure na tayo sa number.
0: 11 lang ang kailangan mong boto dito.
1: Ayun, dun ako nalito.
0: 11 lang para sa approval sa hinihingi ng prosecution.
1: BIR and bank 11. Records. Okay.
0: Yung 8 ngayon, most likely po, itong 8 ito, solid ito.
1: Sure na yan?
0: No ang boto nito. Hindi sa pinangungunahan natin, ha?
1: Talaga?
0: Opo. Hindi sa pinangungunahan natin. Yan po ang sinasabi noon po namang kasama ko, ha? Noong isang araw.
1: Sino?
0: Ha? Yung nagwe-welding.
1: Dami na bang alam na informasyon
0: yung dumaan ako sa construction site.
1: Nagwe-welding na yan.
0: Itong sapantahan niya.
1: Sure ball yung 8?
0: 8, no.
1: Walang tatalikod dyan?
0: Wala, no.
1: Talaga?
0: No, ito, 8.
1: Okay, sige, okay. Malalaman natin.
2: Wala!
0: Okay. Yung 13, 11 lang ang kailangan mo.
1: Okay, okay.
0: Yung 13, magkakaalaman tayo. Sino magno-no dito?
1: Nako. Wow! Mm-hmm. Kapana-panabik sa isa na namang edisyon ng The Bloodbath.
0: Okay. Alright. Mm. Pag nanalo dito ang no,
1: Alam na kung ano pupuntahan ng impeachment na ito.
0: Hindi.
1: Ah, hindi pa?
0: Oo.
1: Pag natalo ang no, ano?
0: Malamang yung mga may future plans, matutuloy na ang future.
1: Ah, okay. Dito natin mapapatunayan. Sige.
0: Malamang, yung mga... Okay.
1: Sure na daw yung 8, ha?
0: Meron tayong winner.
1: Sige. 9:56, aabot pa ba yung ating winner? Ay, or mag-a-update tayo?
0: Kakasabi ko sa'yo, eh.
1: Ayun na nga. Kasi naman, kapanapanabik na mo kasi yung mga sinasabi mo, eh.
2: Kung ako,
1: so, dapat tutukan okay niyo po yan, ha, mga kapatid? Kumbaga, pre-look ito ng posibleng maging botohan. Sige.
0: Alright. So, mga kapatid, yun pong ating winner pala kahapon, yung ating nakapanayam kahapon, taga-Siargao. Meron pa kami sa yung surprise, ha? And we say thank you kay Happy Teacher, right? Happy Teacher. Tama. Thank you po. Bukas po yan. Definitely, ang ating pong pagtugon pa rin sa mga pangangailangan po ng ating mga kapatid. Nagbabaksak po. Minsan 10,000, 15,000. Lord, amen. Thank you po. At may mga taong ganun po ang kalooban. Tumutulong ng hindi humihingi ng pagkilala. Alright, so it's now time to say goodbye, mga kapatid. Kasi nga po, meron po tayong perfect mornings.
1: Yes, perfect
0: ayaw natin
1: morning.
0: Sila mag-overtime din. Para po naman kay Idol Lord.
1: Yes,
0: but we will
1: po
0: catch you tomorrow. And para po sa ating pagpapaliwanag sa mga isyong pambayan.
1: Maraming salamat, mga kapatid. Finally, last day na ng impeachment. Makaka-Netflix kami ni partner bukas. Sayang ang subscription. Abangan niyo po susunod ng Perfect Mornings with Ma'am Cheryl Cosim dito po sa 105.9 True FM. At wala maglilipat, abangan niyo pa po ang iba pang mga importante at napakagagandang mga programa. Dito po yan sa True FM. Maraming salamat, mga kapatid. Happy Midweek Wednesday. Kami po'y magbabalik bukas. Dito pa rin po yan sa tambalang Ted Filon at DJ Chacha sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Bye-bye. Frontline Express, mamaya, 10:30. Bye-bye, everyone.
3: When I wake up, the first thing I see is light. It helps me read.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabaluni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal

Akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac.

0: Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hiha later.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Clinic Care Time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Win, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagamonte. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Go! Yun, pwede na. Mati na ako. Pwede pag nakita. Kaya mo pa yung kulog pa yung tanan mga kasagan at mga sok ating kumati ang mga viewers. Especially na itong mga listeners of B107.9, number 1 FM station in Isunod na Koban. As usual, nalilagi ka po na ko ha, Aliman. No? At ito na baga nakikita pag kaya nadidikara yung mga ganito na kung kinamumutangan. Ayaw ko na ko ng siyudan. Kung baga, saan ko pa man, magalain ni ito ka nan, BNG subdivision niya kinokyan. Haloreo kami itong siyudan dito na Hamburg, Germany. No? Hindi nga lugar, all this law. No? Ngayon kita kasanggaya niya na kay, pasto lang ka nag-midlight oras, ano? Magmalang ginuhuyok, engineer. So, hindi man kita pwede din mag-adapted buses kay bawal ini eh. Di rin pareho na Pilipinas. Pwede ka din mag-inurguli at hindi magkalahin na ho rin. No? At least, mapag-ihapon ni daton ng signal nga na ito na aton mga viewers ang sugod bang gihapon at mga suki kating pumati. Mga kasagayan, pizza 15 na kita himbulan ito ng Julio. Sweldo. Sweldo, kung may adag sweldo. Ano, right? Pulat. Kaya naman talaga sa gobyerno eh, di ba? Pang matagalan yan, ha? Ang gobyerno nga panarabahuan, maghuhulat ni God, at least, may din na panahon, no? Pwede na ito mag-sildo. Pero kinanglan God, di mong pareho didi nga, mag-sildo nga na didi ha, in Germany, on time, no? Hindi ba nga, hindi advance, labi na ko na-sildo. Ito na lang ito rin pinariho kay na Pilipinas daw. Dapat humbya. Pare man nili humbya, no? Kung oras na oras, tarabo, trabaho, good. Anyway, mga kasangkayan, as usual, impeachment is still going on. Dito ha, Senado, impeachment trial, dan natin kapasok na, no? Naging papakita na rin mga ebidensya. Sige, kita unta kung baga ano kung taabutan hindi ng impeachment. Ma-impeach ba? O magliwan ko talaga. If I'm impeached, that's my end. Naman siya rin ni Vice President Sara Duterte. Ano kay masugan nga nito, that's your end. What it may him. Pero makalusot man nga ni, that's their end also. Pagbaga siya man. Depende hindi na ito na kabutangan ito na pag hatagit mga presentasyon. Labi na ito mga magbugat ng mga ebidensya. Ebidensya, good man, din ni Fermi ito na naging kikita nato, di ba? Because of due process, di man kita pwede nga baga bumalabag ito kay di man na kita pwede sumusun, di man na kita pwede din sumering ito, umalian ito, sus, kung ano ito. No? Kung natin ta. Kung man ito na result, no? If there is a result after the investigation, so, give them the way to justify, no? Kaya man ito mga magkarit. Sabi ko man, this is a part of trial, no? Naging bubuhat, kaya na mga kasangkaya. So, sabi na ako nga, alam mo na kinimag-una-una, no? Direk itong pwede, maghulat lang kita. Ako maghulat lang ako kung ano nag-gawasan nini nga impeachment trial, no? Makakita naman kita. Kaya sige, amin Vice President na si Malasos, waray ito, mga inin, sayang ko man, gama-gama lang na. At iba na sayang himu-himula, iba na sayang sumbrang panmulitika. Well, that's their own investigation, di ba? Or that's their own result. Itong era mga panlantaw. That's your own idea. Baga. Kanya-kanya man kita ini. Alam mo, bangun dahil doon siya rin po man inabugado. Hindi man kita abugado. Sumatla kita ito ng kamatuoran, gigikita talaga kung haing ka magapil. Ako, waray kong ginagapilan. No? Ma-pro, ma-antay, waray. Siya rin po man ito ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, manginginano lahira. Man mamati, ngan magkikita. Yan yung impeachment trial. Kung haing good man din iton, mabungkat iton mga ebidensya. But anyway, didi ha, Germany, sa rin ko po man, masalamat lang kita didi nga,
Wara ginuhuna-hunaan itong presidente nga bumisita nga dihin nga nasod. Kaya sigurado nga pag babatuhon ko rin ni Didi kay itong reaksyon itong mga OFW diri na ayon, no? Ay, because of corruption. Namo, mangunit mga akusasyon, di ba? Kitaon ta nalain yung mga akusasyon itong corruption. Mga siya man. Mapamatundan man nga, eh. Sige, gulere. As is, where is. Didi, nasyaring elego po di Claire Castro nga diha. Diyan, may wala itong panahon, wala itong oras na pag-visit at presidente. Sharing pa man, si Kachimuano, binuang na naog masin, may anhi pa sa inin na German, kanang iyong presidente. Wa na wow. Ay, presidente, wala na mitawag niya presidente Pilipinas, di ba? Ganoon na lang talaga. It mga Pilipino, let na awod ha iya, lugod. Ay, agad mi, pag-rabakangin masin kandiyan, German, yung oras naman kamo. So, reaction ni

President Bongbong Marcos. So 20,000 ng mga kapulisan nakabantay. Kada ngan yan ang mga kasangkayan, itong pinakabago nga ito nakuha, bisan ko na kita ha, aliman, mga kasangkayan, magandiri mo pa yan o. National security concern. Huh? Talaga minarko sa inada ini. Hindi na, bantay na kayo, minarko sa ina.

patikamo. Anyway, ganoon naman talaga ang buhay, ano? So kung sugod din ay mga kasangkayan, bah, mabugat ito. Kung iyan na magkamayadahin national security concern. Iton ginihimo yan na iton administrasyon. Wala ka daw. Maghirot good ka mo yan ha. Ay di na nga ni, di na maihang. Ipapaimbestigaran na nga ni Alan Peter Cayetano ang kanan inin paggamit inihan ni Sports and Olympic. Wala ka daw. Miss, ano na rin na paimbestigaran ang mga unang mga nag-aking panahon. Ay, kay Senador Marco Leca, ato na preso na, Quezon City Jail, base Hanmando, Hansandigang Bayan. Marahin ako may himo. Amo ni Justicia, amo ni Police, amo ni NBI, amo ni Militar. Ano, ayaw ka mo baga pag inangyang kauyo, kinang minarko sa ina yun eh. Hindi na mag-iiha. Ang 2027, kumbaga. Magin mapasok pa yun eh. Kailangan na madagmit good. Ay lang kaman sumunti, diba? Sabi pa ni Arap, papaspasan daw ito ang kauyo na maimpit si Sara. Eh, kung maimpit, sure, tayo may himong eh. Nag-desisyon nito na mga court, no? Judges sa Senado. May himo, ito ang mga desisyon pa. Base yan na mga magbugat na ebidensya. Diba? Ibig sa nga pag inanuhon ka, uyo, yan na, yung adit administrasyon, ira ganit magbugat ng ebidensya. Ay, mga baga pagkita. Pero may daman kita mga nagkikita, no? May daman kita mga nanginginano. Siya rin pa ito na Catholic Bishop Conference of the Philippines, no? Kailangan talaga natin, yan ang mga panahon. Ay, kita baga pagpadara, ay kita pagpauwat, no? Manginano kita. Importante man gud ini ana, no? Di ra lang kay permi your Mr. Chair, objection your honor. Pero dito mas dardamot objection your honor kun ta ito. Ebidensya. Yan ang ating gagawas na, na gagawas ni mga ebidensya na, no? So yan na, again, importante man gud ini hindi mo nato, no? Ito ang maging mapag masid, no? Tinahin lang gabon, makialam. Importante ito, mapagmasin, makialam. At higit sa lahat, mga kapatid, umilos na. Iyos na kita. Manginano kita, lumaki kita. Kamunoon ko nyo, at ito pagpada natas sila. Kaya mo na itong pagpauwat. Ito na bata kayong ginagitari nga sa ilo. Pwede nag-aaya din na building, pagsapit, yung tamang na apartment. Eh, kinakataas ngayon nila yung apartment. Mga walula sa magini, floor. Ipinakitaas yung inihin mo ngayon, 8th floor la. No? Bilihin yung lugar. Lumampas ka na nga, nita. Sisitaron ko na, dadakin ko na, kaya ang galit niya. Bili. Kasi importante lang hindi ha, all this long. Hindi ha, tukod mong kami itong Hamburg, Germany. No? So, masukod nga nito, dito na pwede. Isitarong ka din dito ang mga engineers dito ang lugar. Anyway, sige nga di kita kasangkaya natin mga imang rawon, maaaraw naman kita. Ngayon na nga pizza. Mr. Gamirpolis na liwat. Was so ibis. Ay, nako. Sige yan mga manurukot. Ay, lani ha. Ay, I don't know, dinihang gobyerno. Sa gobyerno. Ibang mga private company, madungan mangulitirat sila doon, di ba? Eh, mga magtatrabaho, puros mangulay ni utang. It nga rin nga pagtrabaho, nga rin lay puliwat nga, makakautang ka. Diba? Nandang nga maging mal, maging alerto ka. No? Inanglan, sa inkuman, di matrinabahoon. Ay, kung wala ka di paluluyag ang trabaho, hindi ka lahat din kakaraw ito. Nandang na you have to be strong and smart para kung trabaho. Pero hindi ka nangunguna. Pero hindi pa nagigigoy.

Ini pada di daerah ke Filipina saja loh. Yo di dia tu ni. Filipina bang kita. Tapi bang mana ni ngadi bagaimana rin unano. Segala itu beraka. Ayan naman talaga buhay ng Pinoy. Kung hindi baga nakaka saka-saka, magahin una, di ba? Ayaw kita ito. Iniubos na saan kay Caroline Hayton, kaapit itong mga asap, anak sa pobre. Gaano mong kita, gano'n naman talaga. Pero di rin itong rason ha, hindi nga pag-in pobre dito ang rason. Pag-aram, pag-eskwela, pag-trabaho, maupay. Pagpakita ito yung kapalitan, capacity, kapabilidad, no? Sa mabutang ng mga idea, ito na ang mga pag-imperme, pag-imbusip, no? Mali kita kung saan kaya nila na mga baga sitwasyon, no? Itibahin niya, sir, nagpastila na, no? Kung amo na good manini, mag-deklara na nga ni ito, masaring kaya national security concern, iba na ini talaga. Ha? Ay, nagkaman itong kabarata. Ganun naman talaga. No? So, kumbaga ito, ay pag pinasawa, ay kung Asya man. Amerika, baga, nakasayot. Ayun, ay pag pinasawa. Huwag wala yung gilay. Kaya may dakon, yun. Walang ragman. Naman, masyarong dito. Naman, masyarong taknaong. Ayla ito. At importante na kapag gatag kita yung mga balita, mga otisya sa itong hindi aluman. Na hindi kita kasuntahan niya ng mapaso. And panayon na dinalin susunod yung impeachment trial na sinado. Naman ka mo. Hindi na. Nagdaliwa na kita ito ng Secretary ng Department of Health. Nagbutan na kita ang mga kontra kasi niyan una eh. Kontra niyan niya kaganap. Tama niya lang palusa ng 1986 pero mga anak pinambalik. Di ba? Pareho kang binurabalos. May cabinet member pero amin na niya tatay ng palusa ng mga Marcos in and in sa power. Pero mga pagkabutang ni Binhor yan, ano, bisang kung Permila Heperdi. Yung butang yung posisyon ni President Bongbong Marcos. Yan ay itong bagong Department of Health Secretary. Amo itong nakapag-gihapon. Ini nga kag-anak, ini nga sekretary na amo gihapon ang pinaura ang mga panahon yan nawara Marcos Senior. O yan ha, mga anak liwat. O liwat, plurus. Iba talaga, ano? Okay, bueno, mga kasagayan, nalilate kita ito na ito, hindi ko pa nga mga raon. Maramba ka mo nga, sige itong saramok yan, Marcos ng Amerika. Inagi kang President Donald Trump. Ayan na, matigalaga pituhulo. Iparayon itong pag pamumba, no? Ito na Iran. Anyway, hindi nga matuhay, hindi ko mabarato mahabubot President Lana. Bumarato man, tubtub na natin siguro ridahin mga sitinta. Para na itong din, itong pagkisang sitinta, singko din at mahabot, no? Mga sobra na ito permi itong precious lana. Mabos man siguro mga hindi nga anit ambot niya itong mga sharing comment iba nga mga tag-observer. Isan din niya Germany. Nag-increase na ni Rafael. O, oh, ba na? O, oh, di ay pero di ay pag-increase na Pilipinas. Nga. Kada sinima na, kada Martes. Hindi. Mga guti ay increase. No? Mga banak-bana rin na Pilipinas at pinakamahabubuhi ito na ito siguro kauman bagay mong tag-80 pesos na kada litro. Ha? O, gasolina. Gasolina lang ang isisaring. Pero ito na diesel bangin mag-aratas pa. No? Anyway, sige. Itaunta na lang dahil pagturuhay ito ni right, Iran. No? Ngayon sa kagbaan ito na kasi Iran itong pragin talaga kinabibiduan ito Amerika itong Iran. No? Dan di mana kita turuhan bila mohon kita kisah dari Israel apa kita kumpulan di mana pun Amerika kulit nak buat mandu itu ni bah we cannot do otherwise as long magkamay ada kung talagahin maupay ng istorya no? Kay sa ringan ito si Donald Trump ceasefire muna.
kung si Hispar, binibirahan na ni Iran. Yung managsusunod yung Hispar na tinuod. Anyway, so yan ha. Ito ang presidente. Maram ko mo yan at pinakabago. Aringit. Dane gan. Ano, aringit ko. Dane na aringit. So parang hangit. No? Hangit na aringit. Yan ito ang presidente. Ito ang Amerika. President Donald Trump. Do you know why? Ano man ko, no? Kaya nung aringit pero presidente ng Amerika. Nagpanawagan niya President Donald Trump hangatanan ng mga miyembro, no? Han International Criminal Court. Parang mitan miyembro ko pa yan, ha? Ano agan niya nga kamo iton? Bulag na kamo iton dida. Subanda na kamo iton in Pilipinas. Bumulag na iton ng International Criminal Court. Ewan iton na ihimo sa ni President Donald Trump. So nanawagan ni President Donald Trump nga mga miyembro han International Criminal Court, parang litan mga nasod, na miyembro ng ICC. Yung panawagan ni President Donald Trump, mga kamot nila, gawas ka mo ito, parot ka ng Pilipinas, wala ito, magandiri itong tultul. Kung maluwa ni President Trump. Diyari na kung itong tultul, diyari maupay. Ito nga International Criminal Court. So yung panawagan ang mga nasod, ng mga miyembro ini, na gumawas na itong ICC. No, ganda, no? Bumulag, kumbaga. Ito ang International Criminal Court. So, amin ang panawagan ng Presidente ng Amerika. Kamu ito? Kaya, dito na Presidente yan. Ito, nahihimo. Ano baga dito? Bumulag ito ba? Ano dito na Amerika ay sisi? So, iyan itong panawagan doon. Ha? Hindi nga Presidente ito ng Amerika. Sana, sana. Kumbaga siya man. Bumulag na ayon. Bumulag na ayon. Tula. Nang magkita yung magbuod. Karamat mga naso din yung may ingo kung baga siya man kung nalilipay. Anyway, halos na tanong mangyari ng mga naso. Ah, mga di-imbisigaran. Ito ba nga din nakakasuha ng mga panahon. Kamara mo ka na. Nagkira ng mga naso na yung mga nakasuban. Tungkol din yun. Pagka-member ito ng ICC. Yan, wala yun. Matulatong pangalo dito ko na ang mga naso dito mga gumawas na yun na magbulig ito ang International Criminal Court. Balik ba? Balik nila. Ay, ba't tinigan niya itong kasingkayan nga itong himangrawon na nakita Pilipinas sa mga narayulanay. Bilis talaga ng oras, ano? Ay, nako. Sige lang. Kay kanina, Jenner, sorry nga baga, binuwi kita makakatawag kanina kay kanusahay niya itong linya. Nagkaka-auto. Ano ang nagkaka-auto-auto din eh? Ako, kung ako, hindi na ha, Pilipinas. May pa iba itong signal. Ang panusahay. Yung mga dilot permanente. Pero, I don't think na baga theory pa rin hindi di ha Germany. May edad ka didi. May edad ka didi. Kasi yung mga rin sila nagkakaroon ng ginagamit nila. So, sa'yo nagkakututun niya ako dito yung internet. O, no, nagbigay nga ito ng Germany, ha? Pero di rin sigod ka marami. No? Mayroon na ito. May nalain yung panahon na pagkabigay na kakunta. Siya nang kailin niya. Ito mga nag-aapun. Gaya dito. Mamingal o tili. Kaya warang manhinili niya yung mga nanalabaho kung ipag-ayad na yun. Tag-iihin niya ko sa lahat. Iihin niya tanan din niya. Ng mga apartment. Mga itong kundumang itong tawag nyo nga, kundumang yung kung trabaho nyo nga sa mga parahon. Anyway, nakakainin nga nila kahit hindi magdudududu pwede nga doon manarapaw. Kasuro din kami ng palas. Nasutsubalada. Kasuro din eh. Warang yung mga ulong. Warang yung panarabaho Pilipino nga gawiukoy din. Sige, ito panarabaho nga itong kulog. Mabrik na itong pangaon. Kamo nito, trabaho na liwat. Grabe ano. Anyway, sige, nga di kita kasangkan, sa kita magtapos ini nga inin atong mga rawon. Ito ang baga ng tabi yun na sumatang baga. Sige ba ba itong parang nga ng buti na diyo? Kaya papahuan ko yung rayo ng dito ng tabo. Ito ang siguro nakakaloy dahil yung hindi. Ang mingal na dili. Again, sarin ko po mabisit ng police station. Wala yung mga tao dili. Yara mga police station dito, mga police
nagpaka-uniform, pero hagrayo, magpaka-standby yung teramotrack yan. Ito, nakikita din ni Fermi, imumonitor, kasi nakadok yung police station, imumonitor lang yan nera, na tanang yung mga nakakabit, yung mga, kasi may ilang mga, ano yun, CCTV, yung mga camera, yung si-check ito nera, nga tanang dito nera, opisina ito ng mga polisan din niya, Germany. Kaya wala yung naglalakad-lakad din yung mga polis, sumawag nga na ito, diretso ito na abot. Grabe, ano. Ibagod talaga. Hindi yung sumunod na rin, yung may na barangay chairman mo, rin madi. Rin madi-diis yung barangay mo. Yung hinano. Anyway, sige. Ganun talaga. Ay, ito na rayo kita ito. Ito na importante kung talaga haton na tanan. No? Kung yung supportahin mo pa nga pamatasan, disiplina, number one good, yeah, again and again, attitude, and ito, disiplina. The two things. Amo ito importante. Kaya di Germany, pamatasan good man, it may isog, hindi may isog. May isog hin tama, dire tinuyaw. Di ba, di parang Pilipinas, may isog hindi tinuyaw. Di rin nga danan. Hindi, may isog, hindi basta tama. Ganun talaga sila eh. Anyway, sige, siguro talaan yun yung mga kasangkayan, ano? Pagkaya na, galing pa, hinahinay na ka mo, kaya bangin masunod. Adi na Senador Dante Marcolita, sunod din yung bangin pa yung misigaran na kay Alan, Senador Alan Peter Cayetano, umad. Ayaw mo na guntel, minarkusahin eh. Isusunod pa bangin kay Senador Bunggo. Talaga. Ngayon itong 2027, damo pa ito panihipas lang. Pero may mga kaso lugod ang pagdaga flag control sa Roplanay. Nako, minarkusay na talaga tao yun. Asya mo niyo siya rin minarkusay. Eh, pag ginagayaga kayo, may nga anit, minarkusay human. na mga OFWDD, naangal na nga anit. Okay. Ay naman ko nun amon mga remittances, hindi inaano na yun sa Pilipinas. O, sumangod ka mo mga kawatan. Ano, imula ito, nirito ng tanan. Bahayin kong tapartido, ano, ano. Aman niya ko, nasimula ko nga, sa'yo lang. Pero kay taadiha lang niya, o bisan din nga nasun. Mag-upay man ito ng panarabaho, mag-upay man sinikita. Eh kung dinala ko kami sa Pilipinas, kaya yun ang pinanarabaho, gutom. Imagine, itong shieldo nili, nakamusyong matit, iba nga. Iba-iba kasi posisyon, iba-iba at shieldo. Nili, mga OFW in Germany, itong shieldo, parang militan, itong kananduha kabulan, ngayon shieldo, iba. Pinakahabubot no kabulan, kanan sa katuig na nakikitaon di na Pilipinas. Ha? Ano pala kabulan? Sa katuig dahil ni shieldo. Lokwao ni. Grabe, ano? Release-an. Parayin doon, ano? May naman, dito, nikita dito ko sa kabulan. Sa kabulan, ha? Umanpe salary. Karang sa katuin na nga suldo na Pilipinas. Grabe. Pinakabubo dito na doon kabulan. Karang sa katuin na suldo na Pilipinas. Grabe, ano? That's euro. Euro, manggulin ito, suldo, euro. Okay, sige. Ganun na lang, mga kapatid. Don't you worry. Kinanglan maging malinang puso na permit at mga trabaho, di ba? Giusla, trabaho la. Bueno, ngayon nga tanong mga kasangkayan, nangarang gapon na ito, the workaholic governor, pinagikan governor Carlos Jericho Ikot Pitilla, ayon nga tanong mga kapatid, na itong provincial administrator, pinagikan Madam Corazon Albero, Madam Ruth Sorpia, at Treasurer's Department, Madam Gina Hipia Budget, siyempre, accounting division, at Madam Doris Piloy, thank you, Madam. Ngayon, Head General Services, sa Adanak Idol, Engineer Edwin Labanta. Ngayon, kan Engineer Gilbert Militante Tod. Coming soon. Don't you worry. Darating din tayo dyan. Tayo na lang ang panahon. Ginasikaso ko na lang ito na akong plane ticket para Pilipinas. Okay. Sige, hayo mo talaan, mga kasangkayan. Ang arang gihapon na natin. Uy, mapinga kulok mo yan. Kan Sir Jimmy Ocasin, ano? Ngayon, sugod man gihapon. At aton mga taga kundi nga mga taga Tingog. Oh. Siyempre, dahil Ana Marie. Yun.
Ya, nomor ini kan militante. Pagpunyapon kan Sir Glenn Kapusyon. Wala rin naman Sir Informant. Tawag ito. Wala rin reply ni Madam Ana Marie. Bangin nabibig sila. Okay, sige. Ayun mo tanan mga kasangkayan. Ang arang gihapon nato na Chief Executive Officer, at the same time President, at magkanilain ng FM station, ang mga FM o punan Ormo, pinagikan Mr. Bob Villanosa. Ganun pa rin ni Boss Bob, magandang lalaki pa rin, hindi nagbabago. Pag nakita, dalot hindi di. Oh, sige. Ayun ko tanan mga kasangkayan. I'm proud, also, nauyo, permi na siya, permi ni Hianga, I'm proud to be an ASAP. Oh. Kailangan talaga ganun, di ba? Oh, membro ako ito, anak sa pobre. Isang kunali haliman. Ani mo sa sangka, isoy lo kao ipindosa, mapay nga kulup. Salamat ani permi pagkalin susunod. Isang kunali kita haliman. Amo na ito atan permi ni Dini, pagbutan, pagtangkod, di ba? Pagsakripisyo, labohon nga tanan, paghatagin maupay nga batasan. Sa ilo ka, Pedrosa, mga pahinga kulup, ngan kumusta ka mo. Bye! Tschüss!

Natun oras, mga kapatid. May na nakita 42 minutos nga nakalipas san alas 5.

Bueno, mo pa yung kulupatun nga tanan mga kaboses. Ada kay, kumusta gyapon ka mo? Ani na naman kita magkakaurusa, hining atong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Adi, Miyerkules kita yan ang adlaw, pizza 14, hinin bulan han July. Kaburubot nga ang nalawatin bulan han Hulyo, ha? Di maya. Mapukrat na lang kita, tapos nalawatin in bulan han July. Pero Marisio lagi hapon. Ini nga pagtaga impeachment. Ay, nako. Bueno, ini gihapon na niyo kuya Bob Abellanosa. Iyo kakarusa din ini nga itong programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Ay, gadiin natin pagingadayan din ni anaton mga notisya nga nasagap yan ang adlaw din ya Kaboses Radio News. Ag kauman luwat tiningat mga balita, makaniluwat kita han ano kita yan na inin Miyerkules, ayun ano yung ipipinamulat nga straight from the heart, diba? Alright, Miyerkules kita yan ang adlaw, pizza kato, 15, ha? Pizza 15. Ada kaya adik kita yang nagkakaurusa ini nga itong programa dini ha B107.9. Iyon ini nababatian din ha Kaboses Radio ngan simulcast ini ha Dream Radio 99.9.

0: Iha B1079 Tacloban.weebly.com. Yun na. O may dengan inyong mga Radio Garden app, ada i-search nala dida an B107.9 Tacloban City. Alright, maupay nga Miyerkules nga kulup, habugos nga highly urbanized city han Tacloban, an aton 138 nga mga barangay, kumusta kamo dida? Ha? Maupay gani yan ang adlaw, kay baga waray good ba nung baga maginuran-uran, ha? Alright, baga naging maupay man na natun panahon na. Ag mayong hapon saad sa atong mga higala nga nagapaminaw diha sa Ormoc, sa Kananga, ingon man dito si Isabel, nga ris Merida, Zalbuera o sa Baybay, Leyte. Mayong hapon kaninyong tanan diha, natun mga taga-Canadian countries. Ano kung nga Canadian, Kuya Bob? Ada kay, kanaman amoy niyan mga kana, kana sila dito, kana diri, pamanggid na. So, maupay nga kulupay yung atanan nila, okay? Alright, nga di kita hitun aton mga balita, yan na. Uy, adididi. Ah, hindi nga pagtaga impeachment. Huh? Ada kay he defends lawyer Michael Apua. Ah, yan ang adlaw nagaghatan na Senate Impeachment Court nga igdeny an kanan House of Representative o ang kanan House Prosecution Panel nga request nira himpagsubina kan Vice President Sara at yung mga bank and tax records ni Vice President Sara Duterte. Ngayon pulong pa maninira, ngayon yung pitad. Amin itong usan na liwat ini. Nga fishing expedition. Ano ba kung dinin nga fishing? Ano ba? Fishing expedition nga natalapas itong tinatawag nga due process. Hagoy, pastilan. Kamahilig ba naman hini nga sinising nga fishing expedition? Kano nga ada pag urasinado? Di nalang kumadto dagat magpalawod ng mangisda. Dito, mangisda. Pero may pala ni fishing expedition, ha? So, amin yung mga sinisiring nga, ha? Ada kay naghangyo hiya an defensa ha hiya pinagi kampuwa ginagat ni Ran Senate Impeachment Court ngayong deny adun kanan House Prosecution Request ngayong subpina an bank o tax records ni Vice President Sara Duterte kay siring paman lagi nira nga ini nga pitad baamo na gihapon inin usang fishing expedition na daman. And this violates due process. Hipuwa in nagpresentar hanggang ng defensa position. Durante han yan ang ikaunong nga adlaw han Duterte impeachment trial. As the court heard hadun mga oral arguments dahil nga ka ng prosecution na hingyap nga ma-obtain ang mga financial records. Stila na no. Alam ko ba kumplito na ini? Hindi rin kayo pipinamiling pa. Magpipinangawil pa. Pastila na. Anyway, nga di kita hinlain nga notisya, ada kayan House Prosecution liwat. Pag-awaray na ni Raig Dayun ang pagpatawag kan Vice President Anton Chief of Staff ano ni Vice President Sara Duterte nga buhi Attorney Solica Lopez nga natun House Legislative Security Bureau Chief Director Captain Belinda Bellio
1: Pagagin tanggal ini di Datun Nira witness list hanggang ang prosecution ngan pahayag pa nira

0: ining ira mga testimonya iday ni nga ginaligar ng mga panarhog were either no longer necessary or merely corroborative. Nidan pagtapos sa ni kalima kadlaw nga Senate impeachment trial, kakulupini, he private prosecutor Lorna Capuna ni nagsiring. Nga aton prosecution, amo iton nakabot na nira ang desisyon after evaluating the testimony nga aton mga documentary evidence nga presenter ipinagi aton irasyahan nga duha nga testigos hangkana National Bureau of Investigation nga amo hi John Mark Kalilong nga ni Jeremy Lotok. Nga siring pamaninira, it is the wisdom of the public prosecutors. Siguro nitong bagay gin pahayag ipinagyan ira representation nga bagay ira nakikita nga totally unnecessary na. Nga redundant, nga nin masisiring nga surplusage. Nga igpresenter pa hi Attorney Zulika Lopez sugad man kang Kapitan Belinda Bellio. Aminin baga pamahayag ni Kapunan nga dahad doon impeachment court. Samtang ang Sandigan Bayan naman 3rd Division Pastilan ha yan naluwat nga dalawin eh. Iginmando ang pagbalhin kan Senador Rodante Marcoleta ngatuhan New Quezon City Jail. A barangay payata sini kataliwan labag agintagan nining clearance sa dunia mga doktor. Aganin din hinagtatapusan niya siyam kadlaw nga hospital arrest. Hadin Julio Saiz adun na 3rd Division e nag-issue hantun warrant of arrest kontra kan Marcoleta. Nga natun tulupan niya ngay kasi akusado. May pag-isumpay him plunder. Ha? Plunder ini eh. Kabahin lay ni Hindunasyon. Kabahin natun 75 million pesos nga campaign donation. Nga nakarawat niya samtang naserbi daw kuno yang party list lawmaker kay natural kay din malagan liwat ini ha akapugong pagitan may bumulig basta agoy pastela na do pero sering pan state prosecutors waray kuno liwat ini deklarar di dato niya financial and campaign disclosures ha so imbis nga gindara ini nga ton jail facility kaman na pag-isyon warrant of arrest at ang kaya ginadmitiraan na ini ngayon to ha Philippine National Police General Hospital dito ini nga among adlaw at aliwan lang ini baga magreklamo tungod in baga chest pains nganhin high blood ino man di rin mga high blood luwad ito ha campaign donation plunder ha article adon sharing pa hiya nagpabilin dito ha PNP GH Philippine National General Hospital Philippine National Police General Hospital kataliwan lang nagbalhin nga ito ha Philippine General Hospital para himbaga medical independent medical examination. O didahan baga gin-clear na niya at kay Marcoleta gindarin balik nga itong anti-graft court nga nagilayon i-gin-transfer na nga ito ha Quezon City Jail. Ay nako, stilan ha. Anyway, anadun oras mga kabosis may na pa kita 6 minutos ugsa mag-alas 6. Amunin natin mga balita han kaboses Radio News mabalik hi Kuya Bob kataliwan hini nga mga patalastas.
1: Bawat patak masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Ahoy! Kidney Care Time.
3: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Anatong oras, impunto alas 6, ada kay maupay nga gabi haaton nga tanan. Anatong mga kuya o mga ate. Good evening ngayon nga tanan. Adi, anigyapo kita hiningaton na kaboses, late boses ang katawahan ng mga balita. Ada kay may danaton didi nasagap nga balita nga ada siya naman ini an Land Transportation Office Central Visayas an LTO 7 so an dito do ini ha Cebu Region 7 di ba naglansa dinihin sharing pa massive internal clean up. O gading 40 nga mga trabahante di dayne. Nga baga na akusar hinbaga panwarta gimpapaymudsan kadadlaw adun mga motorista ada kay tanggal. Aboy no kay mga GO man ngayon do atin. Wari na panrindi ha. Ano ha? An LTO 7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan nagpasamwak hadun termination ini hadin Sabado ng adlaw ha wala ba ya ini nga mga trabahante nga baga pinananggal inagupod hadun mga roadside law enforcement teams hadun license plate distribution center nga hadun everyday office clerks. Kay baga na ibaruan niya purbida. Nagpapabayad daw kuno ini para nagpapabayad din hin extra para hin mga libre unta nga serbisyo. Wow! Okay, gihapon. Sering pa man ni Denglasan, ini nga mga trabahante na isakban nga ginagamit aton ira posisyon nga siring pa man manalapi. Ipinayin magkalinlain lang ang mga pamaagi. So, ganitong plate extortion ang mga workers dito ang plate hub igin aligar nga gipipwersaan mga driver. Olo, ganun liwat ano? Nga magbayad din 2,500 para lang maklaim nira aton ira mga plaka han motorsiklo. Ba daw, ha? Maski nga ni kuno, kunan mga tag-iya hini, in nagbayad na han nga tanan nga mga legal fees. Tagaya, ngayon laluwati ni baga. Papanlagputon, ha? Hindi maganda. Halay naman nga notisya, may dalawat usang wilder. Ada kay ginaresto ini di danusang nga by-bust operation nga ginbuhat ng Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA ha Bohol Provincial Office ha koordinasyon liwat ini han tagbilaran City Police Station nga natun Bohol Maritime Police kay tabo ini di dahatun na kakulop mga lasays 12 han gabi dito Barangay Utso, Barangay Bul, Barangay Buol, ha syudad ang Tagbilaran. Ang PDEA Director Joel Plaza ay nagkilala ang suspect ngay alias Jefferson, 27 anyos usang aparag welding, welder ini, ngan tagadidagiha po nini nga nasabi nga barangay. Ada kay narikupuhan mga authorities adun upat kadagko nga pakite hin mga gindududahan nga syabu nga may datimbang nga mga tag 163 gramos wala gandaw mga dakula yun eh ha with an estimated average market value of 1,108,400 pesos pastilan. Narikupo gihapon di dining nga bypass operation amaton bypass money Aduno sang cellphone, motorcycle nga ginaligar nga ginggagamit ni pan-deliver han mga illegal nga droga. Ngan lakip na din nato ni papa nga mga ebidensya nga amo ito ni gin turn over ini nga to ha PNP Forensic Unit para hin na examination. Ang suspek yan na ada ilarum hiton kustodiya hantag Bilaran City Police Station nga nakatalaan ini nga maatubang. Hadon na pagdalapas ang Section 5 and 11 Article 2 of Republic Act 9165 o mas kilala nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ada kay Bueno mga kaboses, amaton aton mga balita nga nasagap din yan aton kaboses radio newscast yan ang adlaw Miyerkules. Mabalik kita para nga danlay naman nga porsyon han aton programa kaboses Leyte Boses han Katawhan kahuman lahi din nga aton mga patalastas.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahintang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Darang.

two for the road. Okay. Sirig pa man na maupay nga gabi ay yung atanan, alas 6:17 na. You know, may na nato didibag surat nga nasagaw. Taga din ni siyudad ng Tacloban. Pero, audiri, baga kita ko didi, ini nga surat. Aniya din niya siyudad ng Tacloban. Pero baga diri ko din niya taga Tacloban, baga Canadian ini. Baga Cebuano ada ini, ha? Okay. Basahon tayo ni Ngaya Surat dayon, ha? Dear Kuya Bob, ako di ay si Maricel. 35 years old. Ah, okay. Originally from Cebu. Pero almost 8 years na ko nagpuyo din sa Tacloban City. Every day while doing household chores, faithful listener good ko sa Straight from the Heart sa B107.9 FM. Ba, kumpleto, ha? Daghan na kaayong lessons ang akong natun-an gikan sa imong programa. Mao nga nagsulat ko karon para mangayo nimo og advice. Kuya Bob, na ako'y problema nga dugay na nakong gidala sa akong kasing-kasing. Sukad pa sa una, I have always been the kind of person who finds it hard to say no. Paita sa danaw eh. Sige lang kagis niya eh. Kung naay mangayo o tabang, muyes dayon ko. Kung naay manghulam o kwarta, bisag lisod na sa akong budget, mangita gihapon ko paagi. Kung naay mangayo sa akong oras, ako na pod ang mo-adjust. Ang akong hunahuna, permi kay basin masuko sila. Basin dili na nila ko ganahan. O basin isipon nila nga dautan ko. Pero karon Kuya Bob, murag ako na ang nahurot. Paita sa danay. I am emotionally tired. Usahay, makahilak na lang ko kay while I keep giving my best to everyone, murag wala na ko'y nahibilin para sa akong kaugalingon. Ang masakit pagyod, ang uban nga akong gitabangan sa una, murag dali ra kayo sila makalimot sa akong mga gihimo para kanila. Uy, paita sana na o, di ba? Pero kung kinahanglan na po nila og tabang, ako lang gihapon ang ilang unang tawgon. Amo na iliso din noon karon. Mo nang usahay makapangutan ako sa akong kaugalingon. Kuya Bob, is it wrong if I finally choose myself? Sala ba kung magsugod na kong ingon og no? Kung dili na gyud nako kaya. Mahadlok mangud ko nga bisag mawala o basin mawala ang akong mga friends o dili na ko nila dawaton. Kuya Bob, unsaon na ko pag-set o boundaries na dili ko mag-guilty? Unsaon man pagbalanse ang pagiging buutan o ang pag-atiman pod sa akong kaugalingon?
Naglaom ko nga mabasa nimo ang akong sulat o nga daghan pod ang makarelate sa akong gibati o sa akong kahimtang. Daghan salamat Kuya Bob o padayon unta ang imong paghatag o inspirasyon sa amo nga mga listeners diri sa Tacloban o sa tibuok Eastern Visayas. Respectfully yours, ang nagsulat, mao si Maricel.

Alright mga kaboses, mga kapatid, mga kuya, at kay Dinita Laluatan at Tapuson. Ang ating programa, Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga dekalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Daycare Time!
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulat nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: B107.9 Retro City.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pa kami sa umaga, baby!
1: Good morning! Cambot!
2: Yes! Cambot by the Baby Dolls! Yan ang pinakabago at sikat na girl group ngayon, partner.
1: Akala ko parang tunog luma na siya, no?
2: Oo, bumabalik kasi yung mga uso dati. Hindi ba? Naalala mo yung mga early 2000s? Usong-uso yung parang mga novelty
1: parang
2: songs na ganyan. Yes, parang sex bomb
1: One
2: girls.
1: One more time, here we go with...
2: Kumembo na ganito.
0: Yes, get out!
2: Inuuto mo na naman ako, ang aga-aga eh.
1: Pag ganyan dati nga mo talaga medyo tita na eh.
2: Tsaka yung sayo eh. Ito na lang gumagalaw eh. Oo. Parang di na, bagay pa ba sa akin yung kumembot ang ganito?
1: Oo. Pwede ka?
2: Pwede pa?
1: Yes.
2: Tsahin nila?
1: Ano yan? Pang ano?
2: Zumba. Kumembot, Zumba, tita version. Ikaw ang aga, inuuto mo ko eh.
1: Hindi ka naman natuuto, di ba?
2: Kaya nga, madalas lang. Sige.
1: Sa mga walang telebisyon, nakikinig sa radyo, mga kapatid, aba eh, pwede pa. Pwede pa akong kumembot-kembot kasi nga may osteogard na.
2: Naman!
1: Alright, so it's a Thursday morning, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning. Magandang, magandang bispiras na po ng Viernes. Ted Filon here.
2: And DJ Chacha, ang inyong baby doll / baby girl.
1: At ang ating pong baby girl ay bihis na bihis. Talagang nagbumukha na naman niya akong bodyguard.
2: Hindi naman.
1: Mumukha niya akong alalay.
2: Meron tayong mga tatrabahuhin ngayon for the economy. Uh-huh. Yun ang tawag natin. Alam mo naman walang nagdi-deliver ng maleta sa atin. So, kailangan po natin kumayod, mga kapatid.
1: For the economy, ha?
2: For the economy!
1: Akala ko para sa bayan, eh. Ngayon nga po ay Huwebes. Anong petsa na, baby girl?
2: Ngayon nga po ay July 16, a day after po ng payday, mga kapatid. Taong 2026, nakakakalahati na po tayo para sa buwan ng Hulyo.
1: Okay, and ngayon po, July 16 earthquake, do you remember? Yan po yung pinakamalakas na lindol na tumama dyan po sa Central Luzon. Ang epicenter nito all the way hanggang dyan sa Baguio na apektuhan po ng napakalakas na lindol. Let's all remember and not forget. Para po doon sa sinasabi nga po na laging paghahanda para po sa mga usapin ng kalamidad. Today, ang kalamidad ay nako naman.
2: Tapos na yung kalamidad kahapon. Makakapag Netflix ka today, mamayang tanghali.
1: Aga muna naman, baby girl.
2: Ay, sorry. May isusuot ako kasi baka may maalala kapag naisuot ko na to.
1: Oh, wow. Kabayan ate.
2: So, you want to distract him? So, ako na lang tatayo rito. Hindi na siya makakapag-aral. Yun ba ang intention? It is clearly the intention. The fact that he has to stand up. The fact that I have to stand up. The fact that Senator Robin has to stand up. He is distracting us from our job. I do not know, but those statements, those actions are not acceptable. Possibly contemptible. So I ask the presiding officer, and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Pero salamat, pinagbigyan ninyo akong mapanood natin yung video na yan. Hindi tayo sensitive, ha? Sanay tayo rito. Pero alam din natin, pag pinapatamaan na tayo. Alam natin yun. Hindi tayo tanga. O, so paano? Sasabihin ko yung ngayon sa kanya. O, manda ka sa pagdating mo sa Lunes? Ano, gaganti na lang ako? Kilala niyo ako. Tagal ko na nagtatrabaho dito. Hindi ko galing ang gumanti-gunti na ganyan. Hindi ako ganun. Kilala niyo ko. For how many years na tumayo ako rito? Hindi ako nanggagante. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, my dear colleagues, wag tayong ganito. The Filipino people deserve better. We deserve better. Thank you.
1: May I ask a question, Madam Chair? Sabi po ninyo, kagalang-galang na kapwa Senator Judge, sinasabi po ninyo na kayo po'y hindi mababaw at hindi sensitive. Eh bakit nung hindi man lang kayo kinumusta, umiyak kayo?
2: Hindi na naman yata na ako busta kahapon. Oo, ang aga mo eh.
1: Sino ba nasisimula nito?
2: Pinaghandaan ko yan, nakita mo. Yung salamin pa lang, kuhang-kuha na.
1: Reply mo para pag mamaya gising na sila.
2: Oo, medyo di ko pa kayang masyado makuha yung mukha eh. Nananabingi yung ano eh, yung ano tawag dito?
1: Nananabingi yung
2: alim. Yung labi eh.
1: Mga kapatid, good morning. Ngayon nga po ay araw ng Huwebes. And as usual, ano po ang ating programa? Hitik na hitik sa impormasyon, talakay ang diskusyon, mga tampok na balita. And of course, ang ating The Daily Brad. Kami po humihingi lamang ng pangunawa kasi kahapon po dahil po kay Chacha. And nag-overtime mo kami, no? At hindi ho natin nabigyan po ng makakataon yung po ating winner para po sa ating What's On Your Mind. At any rate, this morning po, meron tayong magandang follow-up. Ito po yung mga biyayang tinanggap at ang patuloy po na pagtulong sa mga tao pong natutulungan na dati. And also yung pong magandang ibinunga ng tulong sa kanila pong kabuhayan. Mamaya po yan, mga kapatid. Lagi po tayong dapat may ganun po ding adhikain dahil after all, ang ating pong misyon sa programang ito, timpilang ito ay to serve the people, hindi po lamang sa pamagitan po ng paghatid ng mga balita, diskusyon, ano po, komentaryo, pag-aanalisa kung hindi po ang direktamente na makapagbigay po ng tulong sa mga lubos na nangangailangan. Alright! Mga kapatid! Una po sa lahat, girl, ha? Tayo muna yung magpasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil nga po tayo ay pinagkalooban ng pahiram na buhay at tayo po may mga trabaho pa. Panginoon, salamat po muli sa amin pong pagising today. Lord, salamat po na marami. Salamat, Panginoon, may mga trabaho pa po kami. Sa gitna po ng hirap ng negosyo at hanap buhay ngayon, Lord, gabayan niyo po kami ng mga manggagawa sa aming himpilan to do our best, that we do good and better. Lord, alagaan po ninyo ang lahat ng mga uring manggagawa na nakikinig ngayon sa aming programa. Gabayan niyo po kaming lahat sa aming pong kanya-kanyang pagmimisyon. Lord, muli po, salamat po sa lahat ng biyaya. Alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga may karamdaman, lalo na ang mga nakatatanda. And Lord, kayo na pong bahala sa aming bayan. Kayo na pong bahala sa aming lahat. At muli kami po'y lumalapit sa inyo na kami pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan, natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
3: Amen.
1: Mga bagay po na kaya pa po natin baguhin. Nagaya ng alin. Let me think.
4: No.
1: Mga kapatid, ano po, ang malaking problema ngayon natin, sorry po, no problema kaagad, ay ito pong petroleum products, ha. Nagbabadya na naman po ito. At ngayon pa lang po, ang gobyerno daw humaghahanda na kasi may posibilidad na umabot na naman po na hanggang 90 pesos daw per liter ang diesel. Alright, so yan po ang palagay ko dapat pagtunan po ng pansin ng ating pong gobyerno ngayon. Ano na naman po ang maaari pong gawin? Ayuda sa mga tsuper? Alright, ito hubang usapin po ng nabimbin na pagtatanggal pansamantala ng excise tax, no? Dito po sa diesel at gasolina, ay matuloy na kaya o hindi pa rin? Tinanggal na po, ah? I mean, ibinalik na po yung excise tax on kerosene and LPG.
2: Ay, hindi natin masyado talaga.
1: Oo, pero kasi nga, hindi mo mararamdaman yung kerosene kasi hindi ka naman gumagamit ng gas. Maliban na lamang kung ang lutuan mo sa bahay, edi uling.
2: Tama. Okay. Wala masyado
1: sa,
2: epekto.
1: Sa LPG po, nakaramdam po naman tayo kahit papaano.
2: Mm-mm.
1: Pero yun nga po, no, ito ho ang isa sa malaking problema po ng mga bansa na wala pong sariling oil. So yan po siguro ang isa sa mga pinaka-importanteng bagay na dapat patuunan po natin ng pansin ngayon. And of course, no, hindi po natin may tatanggi rin, ito po ngayong tagtuyot sa ilang mga lugar sa Luzon. Nagtataka ka rin dahil dumaan na po si Inday, tigang pa rin sa Isabela. At ang binabanggit po doon, lumalawak ang mga sakahan na sobra pong pagkatigang. Okay, and then maliban dyan, yung pong fish kill doon sa Cagayan, And also may fish kill sa Laguna. Diba eh? Ito ho yung balita din. So ito ho mga kapatid ay may kaugnayan sa ating pong food security. Sana po hindi mawala sa focus ang ating mga opisyales para po sa ating pong lubos na pangangailangan. Dahil tayong lahat, ano po ay nagtatrabaho kasi unang-una ang ating pong kinikita ay para sa hindi po pambili ng Hermes, Louis Vuitton, Prada. Okay, ha? Ano yung... natutuwa ko lagi sa batang ito.
5: Wala nang ganung video ngayon.
1: Yung sing-sing na mamahalin.
5: Ginagawa na naman akong laruan ni Ted Filon. Sige.
1: Alam nyo,
6: happy, diba? Happy, yes.
5: Uy, hindi lang food security partner ha. Maging water. Nagbabala na po ang Maynila. Diba?
1: With all due respect. Sorry po ang aga-aga, pero yan po na naman po ang aking binabanggit kasi nga yan po ang katotohanan.
5: Eh, busy pa sila sa impeachment.
1: Alright, impeachment? Well, kahapon po na timing din naman kasi nakikibalita ako dun sa aking isang kaibigan na kilala si Vin... Kasi Vincent.
5: Saan kaya sila nag-honeymoon?
1: Wala to honeymoon.
5: Ah, wala sila honeymoon.
1: Trabaho ka agad si Vincent.
5: About work agad. Ba't
1: ba ako napunta kay Vincent?
5: Hindi ko nga rin alam sa'yo eh.
1: Alam nyo, yung mga negosyante, nagtatanungan sila sa isa't isa. Ang tanong, itong impeachment na ito, kailan matatapos?
5: Totoo.
1: Kasi may problema ho talaga. May problema po sa ekonomiya. May problema po sa pagnenegosyo. Yan po ang katotohanan. Kaya dapat, again, sa lahat ng mga may trabaho, pagbutihin natin pong ating hanap buhay dahil po maraming kumpanya nahihirapan at meron po talaga tayong insecurity ngayon sa usapin po ng pananalapi at pamumuhunan. Yan po ang katotohanan dyan. Kahit na po gaano pa po nila i-sugarcoat yan, yan po ang katotohanan.
5: May problemang malaki na dapat pagtuunan ng pansin.
1: Pero kaya nga po tayo po this morning sa ating panimpag-gising nga po ay pasalamat na tayo pong lahat ay mga humihinga pa at hindi humihinga lah, humihinga pa at may mga trabaho pa. Amen?
5: Amen,
1: okay,
5: amen.
1: Sige. So, impeachment ha? Alright.
5: Kamusta? Medyo mahaba-haba yung mga breaks nila in between kahapon tsaka saglit lang yung naging oral arguments.
1: Ano ba ang main point kahapon doon po sa paghahayag ng mga argumento na magkabilang panig doon sa pagbubukas ng mga sinasabing bank records ng nasasakdal? Ano ba ang pinaka-contentious issue para sa iyo, ate?
5: Kahapon nga po, naganap yung oral argument sa pagitan po yan ng defense at ng prosecution, mga kapatid. Ukol pa rin po dito sa pagbubukas ng BIR at ng tax records, hindi lang ni VP Sara Duterte, maging po ng asawa niya na si Man Scarpio. At hindi lang po yung during the time na siya ay vice-presidente ang pinag-uusapan natin dito. Simula nang maupo siya bilang halal na opisyal, isasama po lahat iyon. At nagbigay na nga po ng kanya-kanya yung manifestation at pahayag kahapon ang magkabilang panig. At nakita naman po natin doon na ilatag na nila, may mga batas din silang ginamit doon, may mga sampal ng slide doon sa mga senador na nakaupo doon sa dati na nangyari na impeachment.
1: Sampal na slide.
5: Oo, sampal na slide lang. Very, very light sampal lang naman. So ngayon, naabangan natin kung yung ginawa ng dalawang senador na yun na nabanggit during the last impeachment, ganun pa rin kaya ang magiging stand nila dito sa pinag-uusapan na records ngayon?
1: Alright, kasi meron pong pinaalala si Ginoong Diokno, diba? Na minsan pa po na nagkaroon tayo ng impeachment trial involving yung pong ating Chief Justice. May sinasabi nga daw po siya, diba, na ito pong si Ginoong Cayetano at si Ginoong Escudero ay bumoto pabor sa pagbubukas po ng bank accounts ng nasasakdal doon po mismo sa day 1 ng opening balance ng kanya pong account. Alright, so... Well, sabi nga, kung maniniwala ka kay Mr. Alan Peter Cayetano na hindi ko pa nga alam boto ko eh. Di ba? Hindi pa daw ho niya alam ang kanyang boto. Okay, yan po sinasabi niya. Pero again, mga kapatid, bigyan natin dito ng kahalagahan din yung ipinupunto nila Attorney Michael Powa na pinapalakpakan ko. Para po sa akin, perfect score si Attorney Michael Powa. Perfect score. Perfect score. Aba eh, isipin mo parang may prompter, di ba? Siya po ay tumayo ng buong kahinahunan at napakamagalang, pero pero masigasig ang kanyang paghahatid ng punto. Madiin din ang kanya pong paghahayag sa kanila pong ipinaglalaban. Wala siyang binabasa. Nakaharap siya sa kanyang audience.
6: True.
1: Yan ang public speaker. Yan ang, ha? Yan si attorney.
5: Malumanay din sa pagpapaliwana.
1: Sa kanya pong pagbabanggit ng mga nagdaang jurisprudence, sa kanya pong paghahayag, na itong ginagawa ninyong ito, kung saan ngayon pa lang kayo naghahanap ng ebidensya, ay isang maliwanag na fishing expedition.
5: Fishing expedition.
1: Oh, no one is above the law. Pero hindi rin may pwede na mayroon pong mga nasa ilalim nito o nasa gilid lamang nito na ipinagwawalang bahala. Ganun po ang datingan, di ba? Ang ipinupunto po ng grupo po ng defensa dito, basic lang naman eh. Gusto niyong alisin itong si VP Sara Duterte sa pwesto. Sa pamamagitan ng alin, aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ngayon, gusto niyong buksan ang kanyang mga bank records. Eh bakit naman ang bubuksan niyong bank records nitong nasasakdal? Eh sakop ang 20 taon. Dalawang dekada. Whoa! Vice Mayor pa lang siya. Hanggang ngayon, ano ang kabuluhan nun? Ano ang relevance nun? Anong kinalaman nun? Kasi sinasabi nga sa naging desisyon sa Duterte versus House of Representatives, ang tangi lamang iginawi ng impeachable official sa panahon ng kanyang panunungkulan ang sakop ng kanyang kasong maaaring harapin.
5: Ba?
1: O, diba? May punto naman talaga si attorney pag pinakinggan mo. O, tuwang-tuwa nga yung mga DDS kasi galit na galit sa akin eh.
5: Ito, sabi pa ni Attorney Michael Poa, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act. At hindi din daw po pwedeng isama yung bank sa tax records ng asawa ni VP Sara Duterte.
1: So, Your Honors, mamaya po ipapaliwanag natin to sa mga nagmamaneho ng taxi, sa mga nasa bahay ngayon na mga retired, na mga manggagawa sa gobyerno o sa pribadong sektor, sa mga kasambahay, ano po, sa ating mga bayani manggagawa, ipapaliwanag po natin ito sa kaisipan po, nakauna-unawa. Hindi mo na kinakailangang sabihin na abogado ka. Kasi po si Ate Pia kahapon, sinasabi niya na abogado, ako lang abogado rito, ako lang magbapas. With all due respect. With all due respect. With all due respect. Hindi po nangangahulugan na ikay isang abogado na hindi na kayang abutin ang level ng iyong kaalaman ng pangkaraniwan lamang mamamayan kahit na ang hindi nakatapos sa kolehiyo. With all due respect. Walang monopolya ang mga abogado sa kaalaman sa batas. As a matter of fact, kahapon, dalawang abogado nagtatalo tungkol sa batas. Nangangahulugan na ang bawat isa sa inyo ay merong pakahulugan sa provision ng ating mga batas. With all due respect.
5: Maraming salamat for stating that, Mr. Chair. At hindi rin porket hindi ka abogado, ibibigay nating example ay si Senator Robin Padilla. Pwede ka gumamit ng Google katulad niya.
1: Hindi. Okay.
5: Diba?
1: Okay. Sige. Sige. So, mga kapatid, ano po, mamaya papaliwanag ho natin to. Ito pong pinagtalunan kahapon, relevant doon sa actual article. At babalikan natin itong Article 4 na kahapon, ang prosecution po, kesyo sila po'y boundary na, kesyo na hayag na nila.
5: Hindi na kailangan dagdagan pa.
1: Kumbaga, nailatag na nila.
5: Oh, may sabi pa si Representative Jervil Luistro, sabi niya, ang labis ay nakasasama. May mga ganun sila.
1: Sige, so pati daw ho yung psychiatrist, etc. Himayin natin to, ha?
5: Oh, sige.
1: Kasi po, kung boundary na kayo sa dalawang NBI agents, ba't kailangan pa na matibag? Okay, mamaya po yan, ha? This will be very, very interesting. And of course, no, by next week, it will be very interesting to see Attorney Director Melvin Matibag sit in the witness stand. ito hong kanila pong testigo, alright, hindi siya hostile witness, no? Witness po siya ng prosecution. Alright? Siya po ay witness ng prosecution. Pero ang kabalintunaan dyan o interesting dyan, dahil siya haharap sa hostile senators.
5: Susunod na mga kapatid, News 5!
6: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agaan. Pero di ba mag-
7: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
8: Let's get it on!
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Mystery ingredient, Mr. Ah!
13: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
14: Oh, aabot yan.
12: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
15: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan ang silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
16: Welcome to our balloon.
17: This is our chance to reunite.
18: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
19: I see you.
20: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the fields.

0: papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
1: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin itong tato.
2: Micro Drama is big on Signal Play.

0: Cheese Ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese Ring, can't get enough, by Regent.
1: True FM.
2: Don't we want a better country for our children?
3: Tama! Makinig kasi kayo. Chiba?
0: Yes, indeed. Good morning! No. Magandang. Magsimula natin, galit na galit yung mga DDS. Nung pinupuri ko si Attorney Michael Poa, galit na naman yung DDH.
4: Happy, yes!
3: Kailangan talaga dito na talagang, saan ba tayo lulugan?
0: Hindi, maganda yan. Ang tawag dyan, balanse.
3: Balanse yung galit nila, no? Tama naman. Ang tawag dyan ay roller coaster of emotions.
0: Hindi po ba? Alright, mga kapatid! It is now 6:33 in the morning. Let's make it 6:34. At ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitan dapat niyo malaman. Ako po si Ted Filon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita ay pinagpaliban muna ho ng impeachment court ng Senado ang hatol kung ipapasubpina nito ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Napagdesisyonan po sa caucus na sa Lunes na pag-uusapan ang naturang usapin para nga po mapag-aralang mabuti raw ng mga senator judges. Ito nga po'y kasunod ng ginawang oral arguments kung saan po nagharap ang prosecution at depensa ni VP Sara. Giit ni House Prosecutor Shell Jokno, buong katotohanan daw ang dapat na malaman. Magagawa lamang yan kung maglalabas po ng subpoena ang impeachment court para nga sa mga tax at bank records ni VP Sara sa paraang ito raw ay ipapakita o patutunayan po ng prosecution ang sinasabing unexplained wealth ng bise. Ito naman po'y binalikan pa ni Jokno ang nangyari noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona.
5: When Philippine Savings Bank President Pascual Garcia III testified before this court in the same Corona trial, he refused to answer the question of then-Senator Judge Franklin Drilon on the starting balance of Corona's 2-peso-denominated accounts. But, if I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. Kailangan makita ng publiko at ng mga Senator Judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
0: Yan po tinig ni House Prosecutor Congressman Shell Jokno.
3: Samantala, sa kaugnay na balita, pumalagpo ang defense team ni VP Sara Duterte sa gusto ng prosekusyon na may pasampina ng bank at tax records ng Vice Presidente. Ayon kay Attorney Michael Poa, dapat ay may due process ang lahat ng parte ng impeachment proceedings, kabilang na po ang pag-issue ng sampina sa tax records ng Vice. Ipinunto niya ang dalawang requirements ng valid sampina, ang definiteness at relevance, bagay na biguraw ang prosecution na maipapakita. Hirituloy ng abogado ng Vice Presidente, fishing expedition lamang ang ginagawa sa impeachment trial.
6: No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition.
3: Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Poa. Mga kapatid, giit pa po ng depensa sa akusasyon sa unexplained wealth ng Vice. Wala namang naipakitang financial records ng Vice ukol dito o para mapatunayan ito. Nang i-file lamang daw ng complainants na sina Father Joel Sabalia at Attorney Nathaniel Cabrera ang kanilang impeachment complaint sa Kamara, saka lamang daw nagsimulang maghanap ng ebidensya. Buwelta pa po ng prosecution, madaling sabihin confidential ang isang dokumento. Pero ang gate ni Jokno, ang hinahanap ng korte ay katotohanan na siyang dapat namang ibabaw.
6: Due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang vice-presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang vice-presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the vice-president for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that.
5: The real issue before this Honorable Court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process?
3: Yan nga po ang sagutang tinig ni Attorney Michael Poa at Congressman Shell Jokno.
0: Samantala, pumalag si Senador Alan Peter Cayetano sa sinasabi po ng NBI tungkol sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Tiyempong si Cayetano ang chairman noon ng organizing committee, kaya tatingin niya at ng kanyang mga kakampi sa Senado na tila binabawasan na naman daw sila sa minority. Ito nga po yung nag-uugat sa sinasabi po ni NBI Director Melvin Matibag na nakatanggap daw sila ng informasyon at mga dokumento na bilyong-bilyong pisong pondo raw para nga sa infrastructure projects ng SEA Games ang hindi umano na ipaliwanag o suportado ng liquidation documents. Kabilang dito ang sports complex sa New Clark City sa Capas, Tarlaca. Wala ho namang binanggit si Matibag na iimbestigahan nila si Cayetano. Pero pumalag po ang senador na tila ito'y pananakot daw sa kanya, lalo pat isasalang daw po si Matibag sa Lunes bilang testigo sa impeachment trial.
7: Huwag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Di-imbestigahan mo, tingin mo may mali, di-imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, ano, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated, liquid director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court.
0: Yan po ang tinig ni Senador Alan Peter Cayetano. Mga kapatid, kami po inatawag kay Secretary Vince Dizon para po nga sa kaukulang pong panig ng kalihim, dahil babalikan din po natin ano ba itong binabanggit ng NBI na proyekto. Mga kapatid, ito po ay proyekto nga kung saan ang naging implementing agency ay ang BCDA. Ang BCDA po ay Basis Conversion Development Authority. Nung panahong iyon, ang Chief Executive Officer at ang presidente po ng kumpanya ay ang isang Vince Dizon.
3: Samantala, nilinaw po ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nagkataon lamang ang timing ng imbestigasyon nila sa posibleng irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ang giit po ni Matibag, hindi siya nakikipagbangayan kay Senator Alan Peter Cayetano. Nirerespeto anya niya ang lahat ng nakaupong Senator Judges sa impeachment trial. Bagamat pumalag ang senador, iginiit po ni Matibag na naniniwala siyang gugustuhin din ni Cayetano na maimbestigahan ng maayos kung talagang nagkaroon ng anim anomalya noon sa SEA Games.
0: Samantala po naman, nanindigan ang palasyo na issue ng national security ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi ito simpleng grave threat dahil mismong ang Head of State ng Pilipinas ang pinagbabantaan ng bisit. Magugunitang mainit ang naging debate po sa impeachment trial, kaugnay pa rin po sa video ng live stream na sinasabi nga pong doon nangyari ang ginawang pagmumura at pagbabanta ni Duterte. Pero sa huli pong pahayag ni VP Sara, iginiit niya na wala ho naman daw ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Imbento rin daw po ang naratibo tungkol sa umano'y pagkuha niya ng assassin Kwelta ho naman ng palasyo, nakakatawa raw ang argumento ng kanyang mga abogado na hindi sina Marcos Jr. ang pinupuntirya sa pahayag ng Vice Presidente.
8: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime.
0: Yan po ang tinig ni Attorney Claire Castro, ang Palace Press Officer.
3: Sa ibang balita, plano namang humingi ng Department of Education o DepEd ng 8 bilyong piso sa Kongreso para po sa pagpapaigting ng seguridad sa mga pampublikong paaralan. Lumalabas kasi sa datos ng DepEd na nasa mahigit 2,000 security guards lamang ang nagbabantay sa mahigit 48,000 na mga eskwelahan sa buong bansa. Ayon po kay DepEd Secretary Sonny Angara, oras na maaprubahan ng Kongreso ang hinihingi nilang pondo. Gagamitin nila ito sa pagkuha po ng karagdagang mga gwardiya at ibang gamit katulad po ng metal detectors.
0: Oras ngayon, ganap ng 6:44 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max, ha? Kahapon nagkadaupang parod kami ni Boss Herman Panghulan. Ay talaga namang macho-macho dati. Bossing, kondisyon na kondisyon, ha? Okay, napakapako, tigas ng mga muscles. Sabi ko, buti ka pa.
3: Madalas ang buhat, ha? Mukhang habang nanonood ng 8 oras sa impeachment, nagbubuhat.
0: Sabi ko, buti ka pa, Bossing, ha?
3: O baka dahil sa Boss Max na?
0: Baka sa dahil sa Bravo.
3: Sa Bravo.
0: Kasi nga, ito yung mga tropang hindi pumapalya, mga kapatid. Sa sa mga hamon ng panahon, laging kondisyon at hindi bigo. Kung hindi, sasabihan ka ng excuse me. Bigo ka na naman ba? Sandali lang, ha? Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
9: Vroom vroom, mapapa! Bravo!
0: Yan, baby girl!
9: Katalaga!
0: Mapapa, bravo talaga. O di ba, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero, mahalagang palala ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pangbalita agad-agad.
10: FM. Bigla ang gastos?
11: Bagong plano?
12: Travel!
13: O kaya bagong negosyo?
14: Buti na lang!
15: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
16: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang aming na VIPs, Very Important Problems.
17: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
18: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
19: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
20: come to life.
21: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
22: Sa ilang lugar dito sa lumangoy.
21: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
23: Mobile Journal, Amy Achanza po.
24: Arles de los Santos po.
25: Denise Bogisancho po.
26: Ben Perinti po.
27: Las Paredes po.
28: Dave Rivera po.
29: Julie Baiza po.
30: Kayla Macantas.
31: Mary Mon Reyes po.
32: Ayala Pascual po.
33: Halid

0: FM.
1: True FM, alas 6:48.
0: Balita po sa mga lalawigan. Nasa lantana ng flash flood ang ilang bahagi po ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Isa sa mga pinaka-apektadong barangay Sugal, marami pong tahanan ang nalubog sa baha. Nakalikas naman ang mas maraming residente bago pa man tumaas ang tubig. Nawasak rin po ang marami sa mga bahay dahil naman sa mga trosong inanod ng tubig. Naitala rin ang landslides sa ilang lugar. Nagsasagawa na po ng clearing operations ang lokal na pamahalaan.
1: Samantala, gumuho naman po ang isang bahagi po ng flood control project doon sa San Jose Occidental, Mindoro. At ayon sa isang residente, noong pong Sabado pa nagsimulang gumuho ang bahagi ng proyekto sa kasagsagan ng ulan na pinalakas pa ng bagyong Inday. Lumubha ang pinsala sa mga dumating na araw. Inanod po ng tubig ang graba at lumabas ang mga maliliit na bakal. Lumalabas na rin po ang mga sinasabing umano ay aligasyon ng hindi paggamit ng standard materials. Tinatangka po ng News 5 na makuha ang panig ng DPWH at ng kontraktor ng proyekto.
0: Samantala, 17 po ang sugatan ng bumangga ang jeep sa bus. Diyan naman po yan sa Dinalupihan sa Bataan. Nagdire-diretso pa ang jeep hanggang sa sumalpok po ito sa bakod ng isang bahay at sa poste ng kuryente. Ayon sa investigasyon, magbababa na sana ng pasahero ang jeep nang mawalan ito ng preno. Sinubukan pang umiwas ng bus pero hindi na nito nagawa dahil po sa bilis ng takbo ng jeep. Pawang mga pasahero ng jeep at ang driver nito ang nasugatan. Maharap naman po ang driver ng jeep sa kasong reckless imprudence resulting in damage to properties and multiple physical injuries.
1: Samantala pa rin po naman nakatakas ang isang rape suspect na nasa kustodiya ng Oton Municipal Police doon sa Iloilo. Sa kuha nga po ng CCTV ay kita pa ang pagkaripas ng takbo ng suspect. Tinakpan niya ng tuwalya ang kanyang kamay. Sa investigasyon, dinala ang suspect na si Elias Ron sa Rural Health Unit para nga po magpa-medical check-up. Nagpaalam daw ito na pupunta lamang sa CR pero lumipas ang ilang minuto ay hindi pa siya lumalabas. Nang buksan ang pinto ay nawala na si Elias Ron. Agad namang nagkaroon ng operasyon at muling nahuli ang suspect. Inimbestigahan po kung may mga pagkukulang ang police na nag-escort sa rape suspect.
0: Tukoy na po ang tatlong suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental. Hindi na muna idinetalya ng PNP ang kanilang pagkakakilanlan. Nananatiling person of interest ang Pinay na live-in partner ng biktimang si Kent Carpenter. Ayon po sa mga pulis, hindi tumutugma ang salaysay ng kanyang partner. Una na nitong sinabi na iginapos at minolesta siya ng mga salarin pero negatibo naman ang resulta ng kanyang vaginal swab examination. Pagnanakaw ang isa sa mga tinitignang motibo sa krimen. Tinangay daw ng mga suspect ang perang nasa 75,000 pesos, isang laptop at binoculars.
2: He was very active as sa marine biodiversity or biology sa Apo Island dito. But nevertheless, sir, yung nakikita namin ditong angulo is far from that mga bagay na yan, sir. But although, sir, we are not closing any possibilities.
0: Yan nga po ang tinig ni Negros Oriental Police Provincial Office Director, Police Colonel Timar Jomyo Alam.
1: Alas 6:51, muli po good morning sa mga uring manggagawa, mga maagang gumigising ha, gaya ni Buboy Romero. Aga kayang pupunta po sa kanyang trabaho, yan. Lagi ho tayong nagpapagal, lalo na po doon sa nasa construction business. Nasigurado kong kabisado na kapag pinag-uusapan natin ay light steel frames, dito ka na sa standard sa JMAX, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakapitan ng ating mga kisame dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa ating mga kaibigan na mga counter clerk. Sila nakakaalam. Ang aking hinahanap sa aking suking hardware at depo, JMAX. Sabihin ka agad, ang gusto ko, wala nang iba. JMAX. Available yan sa Hewitt Hardware, dyan po naman sa Nueva Ecija. Ayun o, Hewitt Hardware, Nueva Ecija. At sa Kimsa Enterprises sa Magalang, Pampanga. Sa Kimsa Enterprises, Magalang, Pampanga. At ang JMAX ay Available din in our leading D-Point Hardware stores nationwide. Muli, good morning, Sir Johnny Nan. Ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation, kanyang buong pamilya at sa DN Group of Companies family. Good morning! Ngayon sa ating pong mga balita naman na pang-consumer at kalakalan na bahaya. Posible pong muling tumaas ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan dahil sa panibago pong pagtaas ng presyo po ng langis. Ngayon po'y pinag-aaralan daw ng DOTR ang petisyon ng mga transport groups para nga sa 1 pisong dagdag pamasahe na nauna pong ipinagpaliban ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, inaatasan daw po si Transportation Secretary Giovanni Lopez na balansehin ang pangangailangan ng mga transport workers at ang kapakanan ng mga commuters. Nagbabala po naman ang palasyo na ang pagtaas ng pamasahe ay maaaring magdulot din ng pagmahal ng mga bilihin dahil nga sa mas mataas na gastusin sa transportasyon. Patuloy po ang pagtaas ng presyo nga ng diesel at ilang pang petroleum products dahil sa muling pag-igting ng tensyon sa pagitan po ng Amerika at ng Iran.
0: Kasabay po ng pag-aaral sa taas presyo ng pamasahe, tinitignan din ang pamahalaan ng posibleng pagbibigay ng panibagong fuel subsidy at iba pang ayuda sa transport sector. Nauna nang nagbigay ang gobyerno ng fuel subsidy at cash aid sa mga apektadong driver at operator noong kasagsagan po yan ng pagtaas ng presyo ng langis. Tiniyak naman po ng Malacanang na anumang hakbang ay dapat makatulong sa transport sector nang hindi lalong nagpapabigat sa mga commuter at maging sa consumer.
1: Samantala pa rin po naman, tataas daw ang nang bahagya ang transmission charges sa mga electric bill ng mga consumer sa Luzon, Visayas, maging Mindanao ngayong Hulyo.

0: Samantala, mas pinadaling po ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagre-renew ng prangkisa ng mga ride-hailing drivers sa bansa. Ayon po sa LTFRB, otomatikong i-convert ang mga umiiral na 5 taong prangkisa bilang authority to operate certificate nang hindi na po kakailanganing maghain ng bago pang aplikasyon o kaya'y magbayad ng conversion fee. Sinabi din ng ahensya na bahagi po ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapabilis sa mga transaksyon at mapadali ang pagnenegosyo. Hindi naman saklaw ng bagong patakaran ang mga prangkisang nagsuspindi, nakansela o kaya'y na-expire bago maipatupad ito.
1: Bagya pong lumakas daw ang halaga po ng piso kontra US dollar matapos nga pong lumabas ang mas mababang inflation data sa United States. Nagsarado po ang palitan sa 61 pesos and 68 centavos per US dollar mula po sa halos record low na 61.71 noong pong nagdaang araw. Ayon sa mga ekonomista, bumababa daw po ang pagkakataon ng panibagong interest rate sa Amerika. Kaya bahagyang humina po ang dolyar sa pandaigdigang pamilihan. At muli po namang nagpaalala ang Bangko Sentral sa mga bangko na iwasan ang mga foreign exchange transactions na nakatuon sa espekulasyon sa halaga ng palitan ng piso kontra dolyar.
0: Sa mga balita po sa labas ng bansa, tinapos na ng Estados Unidos ang panibagong serye po ng pag-atake kontra Iran. Sa isang post, kinumpirmahan ni US military o ng US military na tumagal po ng 90 minuto ang ikinasang operasyon ng puwersa ng Amerika. Kabilang po sa kanilang pinadapa ang ilang coastal defense systems, maging ang storage at launch sites ng Iranian forces sa isla Puya ng Greater Tomb. Ayon sa Washington, target nilang pilaya ng puwersa ng Tehran. Sa pahayag po ng Iranian government, kinumpirma nilang aabot sa higit 30 sibilyan ang nadamay sa kaliwat ka ng pag-atake ng Amerika. Hindi naman tinukoy ng Iran ang bilang ng mga nasawi sa kanilang hanay.
1: At dahil nga po sa ginagawa pong kaliwat ka ng opensiba ng Amerika, iginiit na naman ni US President Donald Trump na dapat daw magkipagkasundo na ang Iran sa kanila. Ayon pa kay Trump, mismong ang Amerika daw ang dapat magdesisyon kung sino ang dapat masunod sa pagitan po ng dalawang bansa. Sinabi po yan ni Trump matapos nga po ang pagdating nito sa Pennsylvania bilang bahagi po ng kanyang pinuntahan ng Defense and Innovation Summit. Wala pang pahayag dito ang Iran.
0: Dahil naman po... Yun na nga, diba?
1: Iba klase rin talaga itong taong ito,
0: oo,
1: no?
0: Oo, talagang buong mundo nakasalalay ang buhay sa gising niya kung maganda ba o hindi. Samantala, mga kapatid.
1: Siya daw ang dapat masunod, ha?
0: Mm-hmm. No. Dahil nga po sa patuloy na tensyon sa kontrobersyal pa rin na Strait of Hormuz, itinuturing naman bilang pangunahing daanan ng mga barkong may kargang langis at iba pang kalakal sa ngayon ng Red Sea. Ayon po sa o ayon kay Petras Katinas, Research Fellow mula sa Royal United Service Institute, hindi na daw ordinaryong ruta ang Red Sea. Sa katunayan, lumobo po ang dumadaang mga barko matapos makapagtala ng higit 5 bilyong bariles ng langis kada araw sa unang quarter ng taon. Ayon pa kay Katinas, mahalaga ring idaan ng Saudi Arabia ang aabot sa 7 milyong bariles ng langis sa Red Sea kada araw para masuplayan pa ang oil refinery sa West Coast, maging ang ilang bansa sa gitnang silangan. At wala ito raw kasing control, partner, ang Iran sa Bab el-Mandeb. Bahagi ng ruta sa Red Sea. At sa ngayon po'y wala pang naitatalang napalubog na barko ang militanteng grupong Houthi.
1: At eto ngayon, pinasabugan po naman ng Iranian forces ang isang bodega sa pantalan doon sa Kuwait. Bago pong pag-ataking ito'y nakunan pa sa ere ang pag-asinta sa nasabing pasilidad. Kuha yan sa bayan po ng Al-Shuwaiba noong pong Martes ng gabi. Magugunitang kabilang po ang Kuwait sa mga bansang merong base militar ang Amerika at wala po namang detalye ngayon kung may namatay sa naturang pambabomba.
0: Nagkulay kahel naman ang kalangitan sa Ontario sa Canada kasunod po yan ang pananalasa ng wildfire. Ayon sa report, naapektuhan ang hangin sa lalawigan dulot po ng kalamidad. Sa taya ng mga otoridad, aabot po sa daan-daang wildfires ang nananatiling aktibo sa nasabing bansa. Ayon sa ilang environmental group, mataas po ang dalang panganib ng air pollution sa maraming lugar sa Canada. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsalang dulot ng kalamidad.
1: Alright, aba eh, alas 7 na po and punto, baby girl.
0: Naku naman, ang bilis ng oras, mga kapatid. Naku po. Pero kami po ni Manong Ted hanggang alas 10 ng umaga. Dito po sa TV5 hanggang 7 in the morning lamang tayo. Bago po tayo magpaalam sa ating mga kapatid, dito po sa GMK, ang oras muna na eksakto alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng

0: Yota Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee at meron din po sa kanilang website www.ultabio.shop. At pwede rin pong bumili sa 0931-033-2871. Available na rin po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po yan ng Mercury drugstores nationwide. At syempre ang oras na yan, hati din po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign, mga kapatid, ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft ISO certified. De kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Mga kapatid, dito po sa TV5, pwede po kayo manood sa amin hanggang alas 10 sa Signal TV Channel 1 and 1PH. At kami po ay napapakinggan din sa ating radio station sa frequency po na 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa pong FM radio station sa buong Pilipinas. Bukas po, araw na ng Webes, mga kapatid. Ay, Yernes. Oo nga. Oo, feeling ano ko. Oo nga, nang kulang ikakanood natin ng impeachment. Bukas Friday na, mga kapatid. See y'all tomorrow. Bye-bye.
1: Alright, sa mga fans ni Nanay Christy Fermin at kilo Wating Jan sa
0: Nanay, UK. Good morning, Nanay.
1: Sa inyong lahat, ha? Kay Paolo Ubalde ba, yung laging binabati rin po ni Nanay?
0: Nanay, oo, si Paolo Ubalde.
1: Ang sabi nga daw po, araw-araw din yung nakikinig sa atin.
0: Good morning, Nanay. Nire-ready ko na yung mga panglaba mo, Nay. Ipade-deliver ko dyan sa bahay mo. Eto na.
1: Malapit na po ang birthday ni Nanay Christopher Main.
0: July 23. Nanay.
1: Pero kahapon po naman ay birthday ni Ma'am Jane Basas.
0: Oh,
1: alright, Ma'am, happy birthday po.
0: Happy birthday po, Ma'am.
1: At si DJ MOD nagtatampo sa atin.
0: Naku, DJ MOD, sorry na.
1: Hindi mo rin binate ng happy birthday.
0: Sorry, kasi minsan late talaga dumadating sa amin yung mensahe. Wala po kaming
1: si
0: signal dito.
1: Noel Macanaya.
0: Happy birthday.
1: The man.
0: DJ MOD.
1: Alright.
0: Eto na, mga kapatid.
1: Ganap na nga pong 3 minutes after 7, ibigay mo na yan, baby girl.
0: Sa Balitang Entertainment, uy, si Bea Alonzo na mismo po ang nag-reveal na ikinasal na nga po siya sa negosyante. Si Vincent Coppi knows niya na ito, partner. Sa Instagram, ibinahagi at ipinakita po ng aktres ang ilang black and white photos mula sa kanilang intimate civil wedding ceremony. Kasama po dyan ang mga photos ng pag-flex nila.
1: Aside si Vincent, kamukhang-kamukha ng tatay niya.
0: Talaga. Alam mo, magkahawig si Bea at si Vincent. Meant for each other talaga. Oo. Mana sa tatay, ang kagwapuhan.
1: Nakikinig ngayon sa atin si Ma'am Susan.
0: Good morning, Ma'am Susan ko.
1: Sa RPTV daw ho nanonood si Ma'am Susan.
0: Uy, salamat, Ma'am Susan. O, eto na nga, Ma'am. Kasama
1: Ma'am
0: po
1: Susan,
0: dyan.
1: Good morning.
0: Eh, good morning po. Ang saya-saya ng anak nyo sa photo. Eto, o, kasama po dyan ang mga larawan ng pag-flex nila ng kanilang wedding rings at cake na may nakalagay po na just married. Short and sweet ang caption dyan ni Bea. Alam mo anong caption niya? Nakalagay lang sa post. Home. Nung Lunes nga po, July 13, ang ikasalang dalawa sa Makati City Hall. August 2025, nang kumpirmahin ni Bea ang relasyon kay Pure Gold CEO. Tama ba siya na ba ang CEO nito? Oo, Pure Gold CEO Vincent Ko. Simple but intimate.
1: Alright, so sabi nga nila, mabuhay ang bagong kasal.
0: Best wishes!
1: Pero mahirap, ganyan din po ang asawa mo, no? Kasi maraming nakatingin. Kaya tayo,
0: babantayan
1: mo. Umakot po ng parangal ang Nation's Girl Group na Bini sa Jupiter Music Awards 2026. Alam ni Baby James yan.
0: Hindi kasi, naalala ko tuloy sinabi ni Attorney Kapunan. Ang advice daw niya sa mga kababaihan, don't get married. Oh, yun ang advice niya eh.
1: Yun
0: sige, tuloy.
1: Ng nakatatanda.
0: Ni Attorney Lorna, base daw sa kanya mga naging experience sa kliyente, sa lahat daw ng mga kababaihan, do not get married. Yun ang sabi niya.
1: Ha?
0: Si Attorney Lorna.
1: O kaya, well, get married but be ready with the annulment fee.
0: mas mahal yun.
1: Humabot po naman ang parangal nga. Ano? Apat na parangal po ang iniuwi ng Bini. Kabilang po ang Female Group of the Year at Most Influential Southeast Asian Artist Female Category. Wagi rin po ang Bini ng Album of the Year. Para nga po sa extended play ng Signals at Song of the Year sa Blush. Inorganisa po ng Asian Television Awards ang Jupiter Music Awards na layon pong kilalanin ang mga pinakasikat na music artist at ang kanilang mga likhang awiting.
0: Samantala, So Far Latina ang peg ng bagong aura ni Aura Briguela. Matapos po ang kanyang nose job, sa vlog po niya ipinakita ni Aura ang mga pinagdaanan mula konsultasyon at surgery hanggang sa recovery. Paglilinaw po ni Aura, hindi na siya insecure. Matagal na raw niyang gustong magpa-rhinoplasty. Ito na lang daw kasi ang kulang para maging sobrang Latina na siya. Pero kasabay ng bagong look, isang mabigat na balita po ang dumating kay Aura. May cancer ang kanyang ina at magsisimula na rin po ang gamutan nito.
1: Samantala po naman, nakita po sina 21 members ang Dara Park at Pinoy Idol na si JL ng K-pop group na H-Hof. Pinos mismo sa Instagram ni Dara ang picture nila ni JL. Caption niya dyan, "Hello kababayan! Sumikat po si Dara sa Pilipinas bago po maging miyembro ng legendary K-pop group na 21. Bahagi po naman ng K-pop group na A-Hof ang Pinoy na si JL."
0: Samantala, magpapahinga daw muna ang K-pop girl group na TWICE matapos po ang kanilang TWICE This Is For World Tour. Inanunsyo po yan ng leader ng grupo na si Gio sa interview ng Forbes. Sa nakalipas daw po na 11 taon, bihira daw po silang mag-break. Oo nga, 11 taon madalang ang break. Ngayong tapos na po sila sa kanilang tour, gusto raw ni Gio na mag-relax muna ngayong taon. Deserve mo yan. Naiintindihan naman daw nila na baka may madismayang fans, pero tiniyak ng TWICE na maiksi lang po ang kanilang magiging pahinga. Sa ngayon, pinag-uusapan din muna ang contract renewal ng TWICE members sa agency na JYP Entertainment.
1: Alright mga kapatid, 707 na! Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, ha? Amoy pa lang. Brewed coffee ba ang dating yan? Quality ang coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Kape mangosteen sarap. Ate Dina Aquino, sorry. Abay, nakalusot nga po. Mamaya na yung sinirao ko. Ito muna. Nakalusot nga po ang Converge Fiber Xers sa Terra Firma Jeep. Para nga po sa back-to-back na panalo sa PBA Governor's Cup, hinabol ng Terra Firma ang 10 puntos na kalamangan ng Converge sa fourth quarter. Nahirapan ang dalawang kuponang maka-score sa nanalabing bahagi po ng laro. May chance na husan ang manalo ang Jeep, pero sumablay ang 4-point attempt ni Mav Ahanmisig. Niangat ni Justin Arana ang Fiber Xers matapos nga po ang 31 puntos at 10 rebounds. Gumawa ho naman ng 40 puntos si import Justin Strings, pero bigo niyang madala ang panalo po para nga sa Jeep. 2-0 na ang record ng Converge habang 1-2 naman ang standing ng Terra Firma.
0: Nakatakas po ang Phoenix Fuel Masters sa Meralco Bolts sa isa pang laro. Pinalamang ni Ken Tuffin ang Phoenix sa uling 13 seconds matapos pong ipasok ang dalawang free throws. Sa sumunod na possession, may chance ang Meralco na maagaw ang panalo, pero naku po, sablay ang layup ni CJ Cancino. Final score 98-97. Hindi naglaro ang import ng Meralco na si Jordan Fernando dahil po sa left calf injury. Nanguna si BJ Johnson sa the third para po sa Fuel Masters matapos po ang 26 points. May 17 points naman si Tuffin sa laro. Umangat po sa 2-0 ang record ng Phoenix habang 0-1 ang Meralco Bolts.
1: Alright! Bigo ang Alas Pilipinas men sa una pong laro sa Southeast Asian V Cup. Kinapos ang koponan sa Cambodia 25-23, 28-30, 25-20, 22-25 and 15-8. Matapos nga pong maipwersa ang fifth set, naubusan po ang Alas sa decider. Dahil dyan, must win ngayon ang Alas kontra sa ABC Men's Cup champion na Indonesia sa Biyernes para ho magkatsansang makaabante mula sa Pool A. Gumawa po ng 20 puntos. si five-time Spikers Turf MVP Jude Garcia para pangunahan ng alasa. Ginagana po ang CV Cup Games sa Candon City sa Ilocos Sur. Ngayon, baby girl, ipinaliwanag naman.
0: Pinalawig, partner, ang noong UAAP, ang deadline ng pagsumiti po ng Ateneo de Manila University o ADMU ng resulta ng kanilang investigasyon tungkol po sa pagkamatay pa rin ng student-athletes na sina Rene Baterbonia Divine Adili. Mula July 15, iniurong po ito ng July 24. Ayon sa Liga, hiniling ng Ateneo na mapahaba ito para po makumpleto ang findings. Muling idiniin po ng UAAP na magbabase sa resulta ng lahat ng investigasyon ang maging susunod na hakbang. Namatay noong June 8 sina Baterbonia at Adili sa gitna po yan ng team building ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw sa Aurora. Inirekomenda ng kasuhan ng mga miyembro ng team staff kabilang po ang nagbitiw na head coach na si Tab Baldwin at mga may-ari ng tinuluyan nilang resort.
1: At eto nga mga kapatid, abay nakahanap na po ng panibagong tahanan ang NCAA. Lumagda ng 2 taong kontrata ang pinakamatandang collegiate league ng bansa sa Signal TV. Yehehey! Bilang broadcast partner, ito po ay magsisimula sa season 102 na kung saan po naman San Beda University ang host at may temang Strive, Believe, Unite. Presence sa lagdaang ito, ang ilang official po ng MediaQuest Holdings, Signal at NCAA, kabilang po si MediaQuest Chairman Manny V. Pangilinan at maging si Boss Ricky Vargas. Thank you!
0: Uy! Yun naman!
1: Lalim po nito eh. Bibitbitin po ng Signal ang coverage para nga po,
0: wow,
1: sa men's basketball, women's volleyball,
0: yay,
1: cheerleading competition,
0: woohoo,
1: at highlights po at news features sa ilang pang mga sports sa buong season.
0: Yehey!
1: Si Bossing Manny ay chairman din po naman ng TV5.
0: Exciting times ahead!
1: Yes.
0: Uy, masarap manood ng mga collegiate games talaga.
1: Ay,
0: iba yung
1: naman
0: energy. Tsaka makikita mo doon, lalo na pag mga finals game, ang mga alumni ay ibang klase nandun. Sumusuporta.
1: Dati kami nanonood yan.
0: Oh, anong school lang sinusuporta mo na? Siyempre school mo.
1: Letran.
0: Yan, Letran.
1: Wala kaming klase pag meron kaming laro.
0: So, nandun kayo.
1: Positive.
0: Sino pa mga players yung time mo?
1: Samboy Lim.
0: Edukot.
1: Ito is Guerra. Yan, si Bobby Jose.
0: Mm-hmm.
1: Yan, ang ating mga players ng mga panahon. Hindi mo kilala?
0: Lahat.
1: A legend.
0: Parang yung Samboy Lim. O medyo pamilyar.
1: Diyos ko po eh, Samboy Lim yan. Legend yan.
0: Sa
1: Rizal Memorial Coliseum.
0: Okay.
1: Yun.
0: So, hindi ka nag-try mag-basketball? Talagang nanood ka lang, partner?
1: Interview ba to? Okay. Mga kapatid, NCAA yung Letran eh.
0: Alin?
1: NCAA
0: yung
1: nga. Letran.
0: Oo, Letran Knights.
1: Yes.
0: Sa may Intramuros, sa Maynila.
1: Yes. Animo Letran.
0: Letranista po kasi itong ating partner.
1: Hindi lang Letranista.
0: Oo.
1: Marami.
0: PUPian.
1: Okay. Sa mga panahong ito, kahapon po, napansin nyo, kahapon.
0: Ano kahapon?
1: Kahapon ba masakit ang kasukasuan nyo?
0: May okay?
1: Kahapon ba medyo hindi kayo makapagbuhat-buhat? Kahapon ba o ngayon hindi ka makapaglakad-lakad? Sandali lang naman. Baka naman yung OA sa iyong kasukasuan. OA sa sakit. Baka naman osteoarthritis na yan. Hello? Huwag ka nang magpaka-OA-OA, pananay, tatay, lolo't lola. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard. Salamat na marami. Kaya tayo nakaagalaw-galaw, nakakabuhat-buhat, diba Sir Herman? Bossing, good morning. At pati kay Jason, good morning, sir.
2: Good morning!
1: Nung panahon ng NCAA namin, kung saan ang venue lagi ay Rizal Memorial Coliseum, bihirang-bihira yung Araneta. Nung panahon yon, medyo hindi pa gaano kapulido ang seguridad para sa mga laro. Kaya laging...
0: May away.
1: Yes, madalas nung panahon ko ha, kasi oh, naabutan ko yung panahon na kung saan eh, sinuspinde ang klase sa letran ng isang linggo.
0: Dahil?
1: Dahil niratrat yung harapan pasad ng letran.
0: Ha?
1: Pinaulanan ng machine gun.
0: Ha?
1: Yes.
0: Grabe.
1: Grabe. Oh. Oo. Alam mo kung bakit?
0: Bakit?
1: Before that kasi nagkaroon ng laro.
0: Oh.
1: May kalaban ang letran na dating nasa NCAA, nasa UAAP na ngayon.
2: Bakit?
1: Nagkaroon ng gulpihan. Nagkaroon ng
0: bugbugan. Alam ko na kung sino kalaban niya.
1: Ngayon, dahil doon, yon ang sinasabi na posibleng motibo.
0: Umaabot sa barilan
1: nang
0: dahil sa basketball game.
1: Yun,
2: hindi na ito normal.
1: Oo, kasi kaya yung Rizal Coliseum, balikan ko lang po ito ha, para po sa mga nakababata. Yung basketball court niyan, merong chicken wire, yung bleachers. May chicken wire. As in, nanonood ka, may chicken wire sa harap mo.
0: Before yan.
1: Alam mo kung bakit?
0: Bakit?
1: Eh kasi nga, nambabato ng galing sa bleacher.
0: Nagkakapikunan yung mga nanonood. Mas intense yung mga nanonood kaysa sa naglalaro.
1: Hindi ako nabibiro. Kasi pagtalo yung, lalo na pagtalo yung isang koponan, pauunahin munang palalabasin yung kalaban. Kasi Harrison Plaza ang tabi niyan eh.
0: Oo.
1: Pag palalabasin yung kalaban muna, bibigyan ng isang oras, gano'n ha.
0: Oo.
1: Kasi pag binuksan mo, sabay yan. Eh,
0: kagulo.
1: Nagkakagulo, naghahanap ng mga, alam mo na, gulo yung ibang troublemakers.
0: At least ngayon, tapos, hindi na ganyan.
1: Tapos dati din, huwag ka magpaparada, gagamit ng kotse na may sticker ng eskwelahan mo sa likod.
0: Mababato ka!
1: Gano'n.
0: Ang tindi, no?
1: Sa lahat ng mga kabatch ko, ganun po ang sitwasyon dati yon.
0: Dati pa yon. Pero yun ngayon sinasabi ko sa iyo kanina, kaya ngayon, masarap manood ng mga collegiate games. Makikita niyo po yung passion ng mga
1: fans.
0: Okay
1: lang yung sigawan, okay lang yung kantsawan, pero wala pong physical.
0: Wala nang batuhan.
1: Wala pong violence.
0: Wala na sanang mga ganun.
1: Kaya dati rin ipinagbawal spark plug.
0: Pati spark plug? Bakit naman umabot doon?
1: Kasi tinamaan ka sa ulo ng boy. Dedo ka doon. Hindi ako nabibiro. Kasi dati uso pa spark plug, di ba, Direk? Spark plug, meron pa yan. Apat ang spark plug nyo sa... Okay! Saan tayo napupunta? Abangan, mga kapatid! Ikalawang bukso na ating mga tampok na balita sa News 5!
3: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
4: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
5: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Happy
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: The True FM Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
1: Nako, ayun na. Pasalamat daw sa trivia mo. Sabi ng iyong yung mga hindi na inabot yung panahon na yan. Ito na, babasa ko sa ating comment section sa YouTube. Sa iyong patrivia, itanong kay Ted Filon.
2: Sabi nga ni Idol Lourdivera, sabi niya...
1: Ano sabi ni Idol Lourd?
2: Mano Ted, inabot ko yung chicken wire sa bleachers noong 1987-88 finals ng Letran versus San Sebastian College.
1: Wow, 1987, kakapanganak lang sa akin.
2: Excuse me, 87-88.
1: Oo, sakto. Yung date of birth ko pala.
2: Inabi nga, nabibiro nga. May chicken
1: wire. Those were the days.
3: No joke.
2: Kasi nga masyadong bayulente.
1: Sino kayang girlfriend ni Idol Lord noon?
3: No joke.
2: Masyadong bayulente.
1: Buti natigil yung ganun, ano?
2: Ay, dapat lang. Hindi naman kasi. Hindi, tsaka mahirap yung tapos na yung laro. Naghahanapan pa ng mga kapwa-estudyante.
1: What?
2: Yung magkabilang panig. Anyway, yung nga po yun.
1: Dapat ang pinopromote kasi sportsmanship, tas ganun na nangyayari. Huwag
2: bueno,
1: naman.
2: Mga kapatid, ngayon nga pong panahong ito, definitely po ramdam natin ang hirap ng buhay, di po ba? Yes! Wala na pong denial dito. Kaya po, lalong mahirap kung tayo po ay nagkakasakit. Lalo na kung mahal mo sa buhay ang siyang nagkakasakit. Kaya po, laging paalala po ng Unilab, dapat maging wais po tayo, lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang ating pinag-uusapan. Sa pagpili nga po ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan pong maging mahal para masabing quality o de kalidad yung gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng mura, dahil hindi naman lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi pong nagpapaalala ang Unilab, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Again, pinapaalala po ng Unilab ha, na piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala ng Unilab. Salamat na marami. It is now 7:21 in the morning. Ngayon, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Ika-anim na araw ng impeachment hearing laban po kay Vice President Sara Duterte na uwi na naman sa tensyon.
2: Mga kapatid, plano pong imbestigahan ang bilyon-bilyong pisong umano'y ginastos nga sa 2019 Southeast Asian Games, pinalagan ng magkapatid na Cayetano. Naninindak daw si NBI Director Melvin Matibang.
1: Tax, Bank at Amlac Records ni Vice President Sara Duterte pinagdebatihan kung dapat na nga bang maipasabina.
2: Palasyo po ang nagsasabi, pagbabanta umano sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. mula sa mismong bise, itinuturing na isyu ng national security.
1: Tatlong suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist natukoy na ka-live-in ng biktima umano'y person of interest.
2: At sa ating Sports 5, Converge Fiber Xers, nalusutan ang Terra Firma Jeep para nga sa back-to-back na panalo sa PBA Governors Cup.
1: Sa balitang entertainment, K-pop queens na Twice magpapahinga na muna matapos ang kanilang matagumpay na This Is For World Tour. Pero future ng ilang miyembro sa kanilang mother company, mukha daw uy alanganin.
2: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kayo ho ba'y sensitive? Kayo ho ba ay...
4: Sanay tayo dito.
2: Mababaw?
1: Sensitive po
4: di
1: ba kayo?
4: Mababaw.
1: Oh.
4: Di ako nanggagante.
2: Sa lahat po ng ating hindi mabababaw, hindi po nanggagante at hindi sensitive. Pero, kumusta na kayo?
5: Happy, happy, yes!
2: Narito ang ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, ipinagpaliban muna ng impeachment court ang pag-issue po ng desisyon kaugnay sa hiling ng prosecution na maipasabpina ang tax record nina VP Sara Duterte at ng asawang si Man Scarpio. Ayon kay Presiding Officer Senator Chis Escudero, nagdesisyon ng mga senator judges na pag-aralan muna ang komplikadong isyung ito. Una nang iginit ang prosecution na mahalagang mabusisi ang tax at bank records ng bise bilang bahagi ng kanilang paglilitis. Pero tinututulan ito ng defense team ni VP Sara na iginit po na isang fishing expedition lang ang ginagawa sa paglilitis, kaya makakakuha ng dagdag na ebidensya ang prosecution. Nababagala naman pong isang eksperto sa pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay San Beda Graduate School of Law, Dean Father Ranihilio Aquino, Hanga siya sa pag-preside ni Senator Cheese Escudero. Pero mali daw ang sistema ang ginagamit ng impeachment court sa paglilitis dahil nagmumukhang regular court proceedings ang nangyayari. Ang ipo ni Father Aquino, dapat baguhin ng impeachment court ang rules na ginagamit para mas bumilis ang paglilitis, lalo't impeachment trial ang ginagawa po ng mga senador. At hindi naman criminal case ang kanilang dinidinig bilang korte. Hindi lang daw ang presiding officer ang magdedesisyon ukol dito dahil dapat buong Senado ang mag-usap para matugunan ito.
3: Pinagbibigyan niya kasi he wants to remain fair and he wants to appear to be fair. Pero ang problema doon, ang ginagamit na lang method ay yung method sa regular court proceedings. Both the chair and the counsel on both sides are using the method familiar in court proceedings. And I don't think that's correct. I think the Senate as a whole should vote or should decide to adopt an alternative procedure for the presentation of evidence, presentation and reception of evidence.
1: Yan nga po ang tinig ni San Beda Graduate School of Law, Dean Father Ranjilio Aquino. Samantala, nakakulong na po sa New Quezon City Jail si Senator Rodante Marcoleta na nahaharap naman po sa klasong o sa kasong plunder. Bago dalhin sa kulungan, hinatid si Marcoleta sa Sandigan Bayan mula po yan sa PNP General Hospital. Naghayag ng pagkabahala ang kampo ni Marcoleta sa pagpapalipat sa kanya sa kulungan. Pero tiniyak ng Sandigan Bayan na maayos ang detention at medical facility ng New Quezon City Jail matapos po ang kanilang inspeksyon. Naunang sumailalim si Marcoleta sa isang independent medical examination ng Philippine General Hospital. Ayon po sa pamunuan ng PGH, walang dahilan para manatili sa ospital si Marcoleta dahil maayos ang kalusugan ng senador. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:26, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa. And everyday din po may live selling sa Facebook page ng Mayette de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Ang pinakabago nga po nila ay sa 168 Mall. At syempre, open na rin po yung kanilang live selling house dyan sa Parkway para po sa mga momshies natin na walang puhunan pero gusto pong kumita, makipag-ugnayan po kayo sa kanila. And good morning na rin kay Sir Richard de la Rosa. Ang hirap nila biruin. Wow. Magpapaspaghetti daw po sila bukas. O di sige po.
6: Yung masaya.
1: Narinig nila kahapon. Naririnig ko kayo, nag-uusap kayo tungkol sa spaghetti at barbecue. Therefore, bukas daw ang kanilang pakain sa ating mga kasamahan. Ang hirap naman dito. Ang hirap nyo naman pong biruin, Sir Richard, tsaka Mamayet. Tinototoo nyo po. Baka pumasanay kami dito. Anyway, mga kapatid, sa oras nga po na 7:27, magbabalik pa rin po tayo sa ilan pang mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
7: Pag tayo'y may sakit, gusto nating
8: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
9: Yan ang mukhang balita.
10: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
11: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
12: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
11: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
13: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
11: Walang kulay, walang kinakampihan.
14: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
11: At wala rin inaatrasan.
15: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
16: Sa ilang lugar dito,
17: walang lumangoy.
11: Susugod sa bagyo.
18: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
11: At anumang dilubyo.
19: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
11: Balita man sa lansangan,
20: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
11: o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
16: Shula fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
11: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
17: Mobile Journal, Amy Achanza po.
20: Arles de los Santos po.
21: Denise Bogisanto po.
22: Ben Taninki po.
23: Las Paredes po.
24: Jeff Rivera po.
25: Julie Baiza po.
26: Kayla Macanta.
27: Mary Monreyes po.
28: Mariela Pascual po.
29: Hey.

0: Pilipina. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Happy, happy, yes!
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 7:30, balikan po natin ang balita sa Metro Manila. Patay po sa pananaksak ang isang motor taxi rider sa Caloocan. Suspect sa krimen ang pasahero niyang hold-upper pala. Grabe po itong pangyayaring ito. Sa pool sa CCTV ang pananaksak sa biktima pagkababa po ng suspect. Makikita rin po ang pagtangay ng suspect sa motorsiklo ng biktima. Wala pong nagawa ang mga tambay na nanonood dahil tinakot din po sila ng suspect. Sa hiwalay na kuha, makikita nga po ang rider na naglalakad at tila nang hihina at humihingi po ng saklolo. Dinala po sa ospital ang biktima pero naideklarang dead on arrival. Arestado naman po ang suspect sa Malabon makalipas ang ilang oras matapos kuyugin doon ang taong bayan. Dahil umisa pa sa hiwalay po na insidente ng pang-hold up, sinampahan na po siya ng patong-patong na reklamo. Humihiling po ang pamilya ng rider ng tulong lalo't naulila niya ang 3 taong gulang na anak na may autism. Wala na rin po yung nanay ng bata. So yung lola po ang nagsasalita. Alam niyo ang ginawa dito? Kaya dapat yung ating mga ride-hailing companies din gumawa ng paraan para maging safe po yung mga drivers. Kasi nag-book po sa app etong hold-upper. Nung bababa na, dahil gustong kunin yung motorsiklo, sinaksak ng ice pick yung driver po ng motor. Hindi lang isang beses, nakahandusay na po, sinasaksak pa rin. At hindi nga daw po ito ang unang beses. Ito na talaga ang modus nito pong suspect na ito, nakalaboso na po sa ngayon. Sa iba pang balita mga kapatid, patay po ang isang hold-upper habang sugatan po ang kasabwat matapos makainkwentro ng mga pulis. Diyan naman po yan sa Makati City. Ayon sa otoridad, rumespondi sila nang humingi po ng tulong ang isang online reseller na hinold-up ng mga suspect. Doon na po nangyaring inkwentro. Bago po yan, nasangkot ang suspect sa hiwa-hiwalay na insidente ng pagnanakaw mula pa po yan noong Hunyo. Kumpiskado mula sa suspect ang motorsiklo, 2 9mm na pistol at revolver, gayon din ang mga bala, granada at nakaw ng mga alahas na aabot po sa 25,000 pesos ang halaga. Patuloy naman po ang investigasyon sa insidente. Ano ba ito? Puro pagnanakaw. Ito pa isa. Yung una, nakaw ng motorsiklo. Yung pangalawa, hold-upper. Ito po, riding in tandem naman. Hinablot ang mamahaling cellphone ng isang Koreano. Diyan po yan sa Maynila. Sa pool, sa kuha po ng CCTV ang paglapit ng riding in tandem. Nang pagnanakaw po ng cellphone, hinabol ng biktima ang mga kawatan pero hindi po ito naabutan. Humingi na lamang po siya ng tulong sa mga pulis. Sa tulong po ng backtracking sa mga CCTV at GPS ng cellphone, natuntun po at arestado ang isa sa mga suspects sa Quezon City. Kumpiskado rin po ang motorsiklong ginamit sa krimen, pati na ang iba't ibang plaka nito. Inaresto rin po sa hiwalay na operasyon ang pinagbentahan ng nakaw na cellphone. Sinampahan po ng kaukulang reklamo ang mga suspect habang tinutugis ang isa pa nilang kasabwat. Tama yan, yung pinagbebentahan ng mga hold-upper, hulihin nyo rin. Kasi baka wala na pong magnakaw pagka walang bumibili ng nakaw na gamit o nakaw na cellphone. True. Sa oras po na 7:33, ano na po nangyayari, DILGSEC, John Vic, nasaan ka na? Ba't ang dami pong krimen? Ang oras muna natin, 7:34. Ang tamang oras mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwangang space. Pwedeng isama ang buong barangay. Pwede kayo magdala ng kotse, pwede kayo magdala ng bisikleta at ng motorsiklo. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Para po sa mga pasahero, pwede nyo pong gamitin yung QR code na nasa screen. Maging kung ang ibubook nyo po ay rolling cargo, yung mga magpapadala po ng cargo, meron din po tayong QR code para may discount po kayo sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat! Good morning, Sir Chet at Ma'am Mary Ann Pastrana, maging kay Captain Mark Saladino. Good morning po sa inyo. Puntahan naman po natin ang mga balita sa lalawigan. Iniimbestigahan na po ang panibagong banta po ng pamamarino sa eskwelahan kung saan po nangyari ang malagim na mass shooting sa Tacloban City. Kinumpirma po ito ng Tacloban Police sa panayam po ng programang ito. Ibinalik muna sa blended learning ang klase sa San Jose National High School dahil po sa nasabing banta. 10 estudyante daw ang pinadalha ng banta pero isa lamang daw ang naglakas loob na magsumbong sa guro. Agad naman itong ibinagbigay alam ng nasabing guro sa mga pulis. Tinutukoy na po ng mga pulis ang nasa likod ng banta na gumamit ng fake profile. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Tacloban Police Director Police Colonel Marben Ordinia.
3: Fake profile siya. However, mayroon na kaming ginagawang digital investigation at mayroon na kaming mga nakuhang information, may possibility na pwede naming ma-ID yung gumamit nito. Lahat ma'am ngayon ng dahil sa pangyayari, lahat kinoconsider namin as totoong threat din later on after the investigation. Saka na kami magkukonclude kung ito'y nananakot lang o totoo, seryoso talaga yung banta.
2: Sa iba pang balita, niyanig naman po ng magnitude 6.3 na lindolang Davao Occidental. Ramdam po ang pagyanig, umabot hanggang sa Sarangani. Sa isang video na kuha po sa bayan ng Maasim, kitang napalabas ang mga residente mula po sa kanilang bahay at sa mga tindahan. Maghahating gabi po nitong Martes nang maramdaman ang pagyanig, kaya marami rin daw ang hindi nakatulog ng dahil sa takot. Wala namang napaulat na nasaktan at wala rin napinsalang gusali. Sa Davao Occidental pa rin, nahulog po ang truck ng DPWH sa gilid ng kalsada. Diyan po yan sa Jose Abad Santos. May kargang backhoe ang nadisgrasyang truck. Gagamitin po ito sa clearing operation sa mga landslide na bunsod po ng ulang dala ng habagat. Wala namang napaulat na nasaktan. Patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhipo ng aksidente. Nadiskubre naman ang isang vintage bomb sa isang junk shop sa Davao City. Ayon po sa isang empleyado ng naturang junk shop, isang customer umano nila ang nagbenta ng umano'y metal scraps. Pero nang inspeksyonin ng mga pulis, natuklasan po na ito pala'y isang bomba. Posibleng galing daw ito sa World War II. Kinuha na po ng mga otoridad ang nasabing vintage bomb para sa safekeeping at proper disposition nito. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, pinag-aaralan po ng Energy Regulatory Commission ang posibleng pagpapalawig ng no disconnection policy na nakatakda pong magtapos hanggang Hulyo 31. Ayon po sa ERC, layunin itong mabigyan ng dagdag na panahon ang mga consumer na nahihirapang magbayad po ng kanilang electric bill. Inaprubahan din ng komisyon ang hiling ng ilang electric cooperatives at private utilities na hati-hatiing maipatupad ang mga nakatakdang pagtaas ng singil sa kuryente. Samantala, nanawagan po ang ilang consumer groups sa ERC na magpatupad po ng mga hakbang upang maproteksyonan ang mga mamimili laban sa patuloy na pagtaas ng gastos sa kuryente. Tumaas naman po sa $2.71 billion ang cash remittances sa mga overseas Filipino workers o OFW noong Mayo, ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas po ito ng 2% kumpara sa naitalang kaparehong buwan noong nakaraang taon. Pinakamalaking pinagmula ng mga remittance ang United States. Sinundan po yan ng Singapore at ng Saudi Arabia. Samantala, umakyat din sa $3.3 billion ang personal na remittances. Napatuloy po na nagsisilbing mahalagang suporta sa pagkonsumo ng mga pamilya at maging sa paglago ng ating ekonomiya. Nako, eto na! Tumaas nga po ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Matapos nga pong muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Aray ko po, sabay-sabay ang taas, utilities, langis. Umaabot po sa halos 5% ang itinaas ng presyo ng Brent crude bago po ito bahagyang bumaba, habang nagtaas din ang presyo ng West Texas Intermediate. Ayon po sa mga analyst, maaaring magdulot ang pagmahal ng langis ng panibagong pagtaas ng inflation at magpalakas po ng panawagang panatilihing mataas ang interest rates. Patuloy naman pong binabantayan ang mga mamumuhuna ng sitwasyon sa Middle East dahil maaaring maapektuhan ang supply ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Mga kapatid, 7:40 po ang oras natin. Tamang oras muna. Hatid naman sa ating lahat yan ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at maging sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available pa rin po ang Ulta Bio Trial Pack. Sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Yan ang sikreto ko, pampafresh, para hindi halata ang inyong edad, mga tita.
4: No!
2: Diba, yung tipong pag 50 ka, mukha ka lang 49. Charot!
5: It would be a Marites accusation.
2: Oh, sabi ni Manong Ted, 52. O, yung 52, mukha ka lang 25. Ganon.
4: Hindi tayo sensitive.
2: Oh, hindi tayo sensitive.
4: Sanay tayo dito.
2: Sanay tayong mapagkamalang 25 years no? old. Kahit ang edad ay 50 anyos. Wow! Sa mga balita po sa labas ng bansa, nanalasa po sa ilang lalawigan ng China ang bagyong Bavi. Sa tindi po ng kalamidad, nawalan po ng kontrol sa kahalos tumagilid ang isang cruise ship sa Wenzhou nito pong Martes ng gabi. Inabot po ng kinabukasan ang muntikan ng lumubog na vessel. Wala namang naitalang nasaktan sa barko. Isa rin po ang patay habang tatlong iba pang nawawala matapos lumubog ang sinasakyang bangka sa San Francisco, California sa Amerika. Napag-alamang magkakaanak ang lula ng lumubog na bangka na dumalo sa isang memorial service kamakailan lang. Narecover pa sa lugar malapit sa Alcatraz Island ang lumubog na bangka na umaandar pa ang makina at mayroong tumatagas na langis. Samantala, 16 na katao naman ang nasagip ng U.S. authorities. Patuloy na naman po ang ginagawang rescue operation sa mga otoridad sa mga nawawalang gamit. Nawawalang gamit ng divers, helicopter at mga sasakyang pandagat. Makapigil hininga po ang ginawang stunt ng isang lalaki sa isang Ferris wheel dyan po sa Denmark. Anong ginawa? Halaka! Oh my gosh! Bahagi po yan ng daring challenge ng kinilalang si Ida Matilde Stinsgaard. Aba, naglambitin lamang po at lumakad-lakad sa Ferris wheel habang umiikot po ito. May taas po yan na 30 metro. Diyan po yan sa bayan ng Odense. Inabot nga po ng 3 minutes and 33 seconds bago natapos po ang obstacle course ng individual. Si Stinsgaard po ay dating obstacle course racing world champion. Ang tindi ng ano nito, ng arms nito. Kung naglalambitin siya ng ganyan, hindi ba? Samantala mga kapatid, sa ating Sports 5. Nagpatuloy po ang interaction ni Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang fans mula po nang umuwi sa Pilipinas itong weekend. Mainit pong tinanggap si Alex sa meet and greet sa isang mall sa Makati. Paganda ng paganda si Alex, no? Ikatlong sunod na araw na po itong nakahalubilo ni Alex ang kanyang fans. Saglit po siyang umuwi pagkatapos ng round of 16 campaign sa Wimbledon. Sa mga susunod na linggo, magsisimula na rin po ang build-up ni Ayala para naman po sa US Open sa katapusan ng Agosto. Nakatakdang lumaban si Ayala sa WTA 500 Mubadala's The Desi Open sa Washington, D.C. mula po July 27 hanggang Agosto 2. Wala naman daw dapat ikabahala ang fans ng San Miguel Beerman sa injury sa siko ni star June Mar Fajardo. Ayon kay Fajardo, may iniinda siyang hyperextended elbow mula po sa paglalaro para sa Gilas, Pilipinas sa ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero hindi naman daw po ito malala mga kapatid. Hindi nga po naglaro si Fajardo sa panalo ng San Miguel kontra sa guest team Macau Giant Pandas 123-109. Sabi po ni Abay, target niyang makalaro kontra Terra Firma Jeep sa Sabado. Pasok naman po sa FIFA World Cup Finals ang Spain. Nilaglag po nila ang France sa semifinal 2-0. Iniscore nina Mikel Oyarzabal sa 22nd minute at Pedro Porro sa 58th minute ang goals ng Spain. Ito po ang ikalawang beses na nakapasok sa final ng bansa. Nanalo po sila sa huling appearance noong taong 2010. Samantala, may bago ng broadcast home ang NCAA matapos nga po ang formal na partnership sa Signal TV. Simula po yan sa Season 102. Dalawang season nga po ang saklaw ng kasunduan na nilagdaan ng NCAA at Signal sa Makati City. Ayon sa Signal, ipalalabas po ang mga laro ng NCAA sa ibang platform kabilang ang RPTV, One Sports, Signal at YouTube. Ikinatuwa po ng pamunuan ng NCAA ang bagong partnership na inaasahang mas magpapalawak sa abot ng liga at makatutulong sa pagpapaunlad ng Philippine Collegiate Sports. Sa paglipat po ng NCAA sa Signal, mapapasailalim na sa iisang broadcast group. Wow! Ang dalawang pinakamalaking collegiate league sa bansa. Ito nga po ang NCAA at UWAP. Samantala, mga kapatid! Congratulations, Signal, sa ating po mga bossing, boss MVP, Ma'am Shanna Olaso, and of course, Sir Ricky Vargas. Congratulations para po sa pinakabagong partnership na ito. Sa balitang entertainment ni Christy, kahit busy po sa shooting ng Sigabo si Sue Ramirez, sabay nakahanap pa rin ng oras para makapag-date. Oh, Erwin, sana all. Nag-camping. Nag-camping po sila ng kanyang boyfriend na si Dominic Roque. Ibinahagi po yan ni Dom sa kanyang IG. Itong araw ang unang car camping kasama ang kasintahang si Sue. At ang sasakyang pangalan ay Rap Rap. Sa ngayon po'y mapapanood si Sue Ramirez bilang si Tekla sa action series na Sigabo. Abangan po si Sue sa Sigabo tuwing alas 8 ng gabi on TV5. Samantala, may panibagong sorpresa sa Asia Songbird Regine Velasquez para po sa kanyang fans. Magkakaroon po siya ng meet and greet session bilang bahagi ng kanyang finale concert. Gaganapin po ito sa City of Dreams Grand Ballroom on October 19. Ang event po ay para lang sa Platinum One tickets sa opening night ng concert on October 17. Magsisimula pong bentahan ng tickets para sa concert sa July 30. Samantala, muling bibisita sa Pilipinas ang 1D, One Direction member na si Louis Tomlinson para po sa kanyang concert. Idadao si Louis ang kanyang How Did We Get Here Tour sa Araneta Coliseum on October 17. Ito na nga po ang ikalawang beses na magkakaroon ng pagtatanghal sa bansang 1D member bilang isang solo artist. Nagkakahalaga po ng 2,500 hanggang 9,750 pesos ang tickets para rito. Siya ba yan? Sa July 30 na magsisimula ang ticket selling. Kala ko siya yan. Ba't boses babae? Ay, hindi siya yon. Siya ba yun? Hindi siya yon. O sige, mga kapatid! Sa oras naman po na 7:48, ang oras pa rin hatid po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign, mga kapatid, ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyad, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, dekalidad safe at pumasa sa international standards. At yan nga po mga nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin sa 105.9 True FM dito po sa Metro at sa Mega Manila. Sa lahat po na nakikinig din sa atin sa buong Pilipinas sa iba't iba nating FM radio stations. Patuloy po kayong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
0: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.

0: ako itong kaso.
1: Uy.
0: Oo, nitong isang grupo at...
1: kaso kanino?
0: Nagbabalik tanaw tayo dito sa construction nga nitong New Clark City Phase 1A project.
1: O, kamusta?
0: Nakahapon nabanggit, no?
1: Oo, ni NBI Director Matibag.
0: Nung isang araw. Si Ginoong Matibag bukas eh, nagsabi na hindi siya muna magpabibigay ng panayam hanggat hindi pa tapos yung kanyang testimonya sa Tuesday.
1: July 20.
0: Pero maganda rin po siguro
1: Monday, Monday yun, partner.
0: Hindi, Tuesday daw. Kasi
1: Tuesday
0: Monday
1: na
0: ay doon muna
1: pala
0: sa
1: oral arguments.
0: Sa Monday muna kasi iba pang pag-uusapan muna nila.
1: Magde-decision muna sila.
0: Hindi, kung sila ba ay sensitive, mababaw, o...
1: Oo. Kayo naman, gustong-gusto nyo nga eh. Hindi na excite kayo sa mga drama.
0: Sinong gustong-gusto nyo?
1: Mga napapanood nyo.
0: Saan?
1: Sa Sigapo. Sigapo ang sinasabi ko eh.
0: Sandali lang. Ako naman eh, dapat kay sensitive din.
1: Oo.
0: Otherwise, baka ka pumalya.
1: Mahirap yan. Hindi, alam mo, totoo yan. Dapat sensitive ka pag may pangangailangan na ang iyong partner.
0: Sobra ka naman makadiretso, baby.
1: Yan ang success sa relationship.
0: Wala kang pakundangan.
1: Wala.
0: Vincent, good morning.
1: Good morning, Vincent.
0: Dapat lagi tayong kondisyon.
1: Ito, regalo mo.
0: Hindi tayo sasabihan. Hindi tayo sasabihan ng, excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang. Ito ang para sa'yo, Pagsikto. Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga? Masarap ang buhay, kaya wag nating sayangin ang biyaya ng buhay. Bravo Food Supplement for Men, ang pagsik mo!
1: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
0: Bravo ka talaga! Kaya ito doon ang arangkada. Engineer Alvin, good morning sa iyo, ha? Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang palala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Meron po tayong mga side issues, ha? Dito po sa impeachment trial na ito. Kasi nga po, may binabanggit po ang dalawang magkapatid na panggigigil daw po sa sinasabi daw po ni NBI Director Matibag. Ang sabi nga nila, ba't mo pa ina-announce, kumbaga? Kung mag-iimbestiga ka...
1: Mag-iimbestiga ka na lang.
0: Oo.
1: Magilang mo sabihin.
2: Di-imbestigahan mo. Tingin mo may mali. Di-imbestigahan mo.
0: Oo. Huwag mo nang i-announce.
1: Pag ina-announce mo pa, may point din naman. May point din naman. Kaya lang, ang sabi naman dun sa kabilang banda, nung mga nagtatanggol kay Matibag, ba't daw nag-react? Wala pa naman daw pinapangalanan. Yun naman din ang sabi.
0: At saka kung wala namang insertion na nangyari, ba't ka nang gagalaiti?
1: Nagigets ko rin naman ang punto ng kabilang banda. Ito sina SP Alan, Senator Alan, na mahirap din naman madrag ang pangalan mo dyan, lalo pa kung malinis ka talaga.
2: Binabawasan talaga kami.
1: Pero ang sabi nga ni Robin Padilla, kapag may kaso, harapin mo. Hindi ba sinabi niya yung kay Lotok, naalala mo? Hindi ba sinabi niya yon sa hearing?
0: Ganun.
1: Yung hawak-hawak niya yung makapal.
0: Baka jumingil ako nung trial.
1: Nakusay, sinabi ni Robin yun. Kaya dapat sabihin niya ni Robin sa kanyang mga kasamahan.
0: Ang sabi ko naman, ang sabi naman ng isang kaibigan kung ang pangalan ni Robin din.
1: Pero hindi Padilla.
0: Oo.
1: Ano sabi?
0: Bahala si Batman. Abangan mo, Brad Jeffelis Copides!
3: Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Rabin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop.
4: Welcome to our balloon.
5: This is our chance to reunite.
6: Ready na ba kayo sa magic ko?
7: I see you.
8: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the fields.

0: Micro Kilig.
1: Naman nung kayo sumimangon. Ay, Miss Lee!
2: Big on Micro Suspense.
3: Mga kabuti kung bulag pa masahap ko.
0: Big on
4: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
3: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin itong tato.
0: Micro Drama is big on Signal Play.

0: Pero yung centurion, sabi, Lord Jesus, hindi ko deserving na pumunta ka under my roof o sa bubong ko, sa bahay ko. Pero just say the word, gagaling yung servant ko. Grabe yung pananampalataya na itong centurion na to. Hindi niya sinabing, Jesus, bilisan mo naman. Jesus, kailangan maipatong mo yung kamay mo para gumaling yung servant ko. Hindi, sabi niya, sabihin mo lang at gagaling ang aking servant. Sabi po sa mga Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi po ng verse na yon, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Bilang isang sundalo, sabi po nung centurion, ako rin po ay under authority. Pag sinabi ko lang sa tao ko, sabihin mo to sa ganon, punta ka sa ganon, punta ka dito, hindi kailangan nandun ako, sumusunod siya. Kaya kinilala rin po niya yung authority ni Jesus dito sa lupa. At nung sinabi niya, Jesus, just say the word. Di niya kailangan pumasok sa bahay. Isang salita lang mula kay Jesus, sapat na sa kanya. At namangha po si Jesus sa pananampalataya ng centurion. Ngayon, minsan po gusto nating kontrolin. Paano sasagot si Jesus? Tama po ba? Lord, ganito. Bless mo tong negosyo ko para ganito. Lord, tanggalin mo yung sakit para ganyan. Lord, ikaw na, ito gamitin mong tao para masolusyon yung problema ko. Tayo po nagdi-dictate ng outcome. Pero real faith, trust not only sa power ni Jesus, but also to His authority. Lord, hindi mo kailangan makita muna bago ako maniwala. Sabihin mo lang yung salita mo is enough. Kaya po dito sa Daily Bread, araw-araw na ginawa ng Diyos, Lunes hanggang Biyernes, salita lang ng Diyos tinuturo ko. Kasi gusto ko maisa puso nyo to at hindi lang dahil doon magiging contestant kayo. Kaya nyo pinipicturean yung Bible verse. Okay? Ang salita po ng Diyos, hindi lang yun binabasa, sinasapamuhay po yan. Kaya ngayon, ang tanong, okay, ito po magandang tanong ko ngayon para sa inyo, may sitwasyon ka bang nahihirapan kang ipagkatiwala kay Jesus? Dahil hindi mo pa nakikita yung improvement na sitwasyon o pangyayari. Are you trusting Jesus' authority or are you trying to control the outcome? Dali nyo po kay Jesus kung ano man ang concern nyo dahil hindi po siya boxed by distance. Amen? Mga Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at ang paninindigang tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami kami mga kababayan ngayon. Lord, ang umaasa, Lord, sa iyong grasya, sa iyong awa, sa iyong kapangyarihan. Pero Lord, may mga ilan din, Lord, na tumalikod na o hindi na nagdarasal kasi wala naman nakikitang improvement. Pero Lord, para lang yan yung tinanim na isang magsasaka na butil, Lord God, na seed, whether mango or kung ano man, hindi namin nakikita sa una yung nangyayari sa ilalim ng lupa. Pero unti-unti itong lumalaki and eventually, Lord God, nagiging isang matatag na puno. Ganon din, Lord, ang aming pananampalataya. Nagsisimula sa maliit. Pero kung patuloy namin didiligan, patuloy namin aasahan kayo at salita mo, ito'y lumalaki tulad na sa centurion. Salamat sa iyong kabutihan, Lord, in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen. Salamat na marami, Brad, muli sa iyong paalaala sa ating lahat. Amen. Brad, we'll catch you on tomorrow, Friday. At don't worry, ha? Magmula pa lang dyan sa entrance mo, meron ng agad bandang sasalubong sa iyo.
2: Iba talaga si Pastor.
1: Fiesta atmosphere bukas.
2: May red carpet pa ka mo.
1: Alright, sige. Salamat na marami, Brad. I will see you tomorrow.
0: Salamat, Ted at Cha. Asahan ko yan bukas. Ito po yung Daily Bread, your daily dose of inspiration.
1: And serving the people, Brad Jeff Aliscopide sa ating The Daily Bread. Abangan, Attorney Michael Poa. True
3: FM. Nakikita mo na ba ang mga pangitain mula sa banal na kasulatan? Sapagkat magtitigmaan ang mga bansa at mga kaharian.
4: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
5: Oo. Napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
4: Yeah.
5: Oo. Tulungan kaya natin?
4: Oo. Pakontak natin.
5: Guest natin sa show.
4: Oo.
5: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
4: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
5: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
6: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH.